Mabedi ke ne ke onketse pina e monnate eneng e tla ka yanga che fatsa malethato hatsi bare what if Ema shuma mabedi ana le metso robedi metsotso pele re fitla ho reng ya boraro mamedi masasinga na a hona jwale Afrika borwa ntwe kgolo ho buang ka yona ke na ya basadi ba bolawang ka sehloho re ile ra bona he mamedi mmele wa borobong o fungwana ka monaka e guruleni di kgwedintse tse pedi fela mamedi ho so bolawe basadi ba robong ka ofela ba fungwana mona e guruleni me o tla hopola he mamedi hore mmele wa o qetela o fungwaneng ke wa moretsana enwa wa hankomo e leng tebelo a ileng wa fungwana ka monaka e vela lisa ya jale ke ntwe ngoma mabedi e bohloko ka tsela e makatsang yo re ntseng re lwantsha re rapedisa ka tsela dife kapa dife mamedi tsa ho lwana bakeng sa hore maAfrika borwa haholo basadi ba tle ba lokolohwe wa mamedi re a e bona jwale ntho ena e se ja tsitsi ka tsela e makatsang me ntho e bohloko ka ho fetisisa ke hore mamedi basadi bana kaofela ba ntseng ba fungwana ka monaka e guruleni ba bolauwe ka tsela e tshwanang e bohloko ka tsela e makatsang ntho ena mamedi e hlahetseng naha ya Afrika borwa ra meseka mmuso wa rona o ka ema ka maoto bakeng ba sa hore dikebekwa tsena di tle di fungwanwe ke ile ka bona mamedi ka mona ka Eastern Cape mbutho ho ile ho tshwarwa thapelo e kholo mamedi o tla hopola selemong se fitileng le teng ho ile ho nna ho bolawa ba sadi ba bangata ka mona ka Eastern Cape di kgwedintse tharo me mongwa wa morwetsana ileng a bolawa ke ya dilemong tsa bo mashuma mabedi ya ileng a kopana le mohlankana Facebook ya ba dumellana ka ho kopana mohlankana enwa itse ha morwetsana enwa fihla mamedi ho tle pele ba fihla sebakeng seo mohlankana enwa dulang ho sona kapo mo baneng ba lokela ho ya teng o na sa a mo pitile ka makgetlo a mangata-ngata empa gona ho romella mme wa hae molaetsa o mo jwetsang hore o tsebe mona moo keleng teng ke kotsing ke ile ka kopana le mohlankana ka tsela e tjena mme ke tlile ho yena mohlankana enwa o ntseng ketsa dintho tsa mofuta o tjena ke go ke ntho tse bohloko ka nahana mamedi ha o so le motswadi o fumana molaetsa o jwalo o tswang ho moradi wa hao o sa tsebe le hore na o ka mo thusa ka tsela e jwang me ya ba sebaka seno sa mbutho mamedi e ba ntho e bohloko ka tsela e makatsang ka jeno mafelongana a harabekene re tswang ho yona ba ne ba tshwere he mamedi thapelo e kgolo ka mono ka mbutho eo ba neng ba rapedisa ntho ena ya ho bolawa ha basadi mmoho le GBV ntho ena ne ntse e kgutla le ho ba malapa ha o ne o ka shebelela mamedi thapelo eo neng e ntswe selo se ne se le mono ne se le bohloko ka tsela e makatsang mme mamedi ke nako ya gore basadi re tle re itlhokomele e tsa bonnete ba gore le ga le ntse le tsamaya batho bana ba jimang haholo ba tlabe ba ntse ba matha botoropong mona lekeišeneng e tsa bonnete ba gore le tsamaya ka sehlopha nna ebile mamedi ga e ne le ka nna e ka batho nka be ba iemisa hanyane ba itlowelela le jime malapeng ka tlong e bang mamedi o kgona o ye jiming o gutle o sebedise transporto nto ya o tsamaya strateng o le mong a e sa le yona mamedi gona jwane go ya shopong fela mamedi ga e sa le yona bana ba rona ba banana re ke ba emise mamedi bontho tsa bo ya dibo dishopong gongwa ke nnete re tloetsa jwang ge lokela go ba roma empa mamedi re a bona gona jwale gore naga e jele boya re lokela gore tse dingwe tsa dintho re ke re le ge di qobe ka tsela efe kapa efe ke nnete re na le ditokelo tsa go tsamaya gotlhe mo re batlang ka nako yotlhe eo re e batlang empa gona jwale mamedi go kotsi gagolo ho kotsi ka tsela e makatsang ha re ba hlokomeleng bana ba rona ba banana re bueng le bona ha ba tswa bo sekolong di university mona ba ya di transportong ha ba tsamaye ka sehlopha ho ba mamedi re ya bona ho solo ho beha kakang

re utlwisetswa ke DJ Jasmine a ko rutlwe mo medi rona gore tshwaretse difeng nna le yona re tlo kopana gape ka morago ra ya bone nate fela o utlwe monnate o mamela tshebeletso ya lesedi gagolo ka nako ena.

miles away. It's a moonlight. Luminescence reflects.

Let's keep it going, sir.

ne ke onke tsipine monate etlang ka table number 7 Gumba Fire Magidiza le Square 4 haya ba ba re tetela bantwana mamedi ha re etsa tshenana he ona wa kwaito mino ro kwala mona wa tseba uri kana ko ena na no le na la rona le bontsa mebala ya teng emengata ngata

0: Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi o sengwa letsatsi la ka jeno letsatsi lena le bohloko ke moruti morate isikete o tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg re kopana tshebeletso yena ya matshidiso ri a leboha uri Jehova ke motshidisi wa rona ke yena ya tsebang hore a ka re tshidisa jwang letsatsing la kajeno ke rata hore re tle re shebe Psalme ya 34 re tlo bala ho tloha temaneng ya 17 ho isa temaneng ya 20 ba lokileng ha ba hua Jehova o a ba utlwa o ba imolla matswalong a bona kaofela ntho e nngwe e tliswang ke lefu ke letswalo la bokamoso ho na le ngwana ya nang le letswalo le reng ana ebe ke tla hola ke sena mme wa ka ana ke tla hola ke sena batswadi empa bebele e re o ba imolla matswalong a bona kaofela temana ya 18 e re Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng o thusa ba meya e tititditsweng meya ya rona ha e tititditswe e tletse matitetso e re Jehova o thusa meya e jwalo Jehova o haufi nako e ngata ha o le tjena kelello ya rona le botho ba rona bo re Jehova o hole empa mo Psalme wa itisa mo mamedi wa tshebeletso hore Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng e be se re temana 19 mahlomola a ya lokileng a mangata empa Jehova o montsha ho ona kaofela temana ya 20 re o boloka masapo a hae kaofela ha ho leleleng le robehang Modimo o tlo hana hore bohloko bona bo robe bo tete e re bebele o boloka le masapo masapo a mamamedi wa tshebeletso a tshwana le structure o re Modimo o etsa hore le ha dintho di senyeile di seke tsa senya tsela yeo shebang bophelo ka yona ke rata hore letsatsing la kajeno tseba mantswe ana ngwanaka ya hlokahaletsweng ke motswadi mme ya hlokahaletsweng ke ngwana mme ya hlokahaletsweng ke molekane ntate ya hlokahaletsweng ke mofumahadi mamela taba ke ena Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng ha pelo e robeha Modimo ha tsamai Modimo ha lahle pelo e robehileng wa e atumela hape pelo e robehileng ke sememo sa Modimo e mema Modimo e atametsa Modimo Modimo a kekebe a o rata o na le matla a o lahla o felletswe ke matla batho ba bangata ba nana o robeha ha bona ke letshwao la o tlwellwa ke Modimo ba nana o robeha ha bona ke letshwao la o lahlwa ke Modimo empa letsatsing la kajeno o sa shebane le lefu o sa shebane le lekase o sa shebane le mokete o no sa o labalabele o no sa batle ho bona ka mahlo hopola mantswe ana Jehova o haufi le ba pelo tse robehileng o boloka masapo a bona ha ho le lesapo leleleng le tlang ho robeha Modimo o tloetsa o yeme o tsitsipele o tiye ke ka ho moapostola Paulosi mo mamedi wa lesedi a re qetellong tia moreneng le matleng a hae
1: re a lebonga moruti morate isekete ka matshidiso mme mamedi o ne a bala Psalme ye 34 a tlomane temaneng ya leshumele metsisupile nga emisa o ya mashome a mabedi re le bonha moruti morate sekete ka molaetsa o monate o rifile ngwana ho seng ha ka tsheno e le shumele motsomo metsotso ka mora hora ya bohlano ntumele mamedi ke ka mabenkeleng ke khotle
2: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Hey monna! O sa upona na kunyane ranta e santse na le matla monna.
4: He, nka le bona jwang?
3: Empa ona jole au ranta e sana matla man.
4: Hai, RIP.
3: Fela e sana le matla o gone o ithekela kopi ya recove.
4: He, ha o etse motla ya kiri.
3: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe. Recove e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetse monwana.
5: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
6: Manish on a beach, shabang.
7: E rana dema fios na satana na le bana je.
8: E anda te ona le bona.
7: Mabitso a bona ke boma.
8: Mabitso a bona ke matimonga.
7: Na ha ke nka koto ka pojeng ka moriana na ba khotse ya je.
8: Ha ba khotse ndata ka koto le moriana ba khotse a fela bitso a Jesu.
7: Ha o nka gabile nda.

mantsantse be diome di sini diome ro mogwabo dunga na ke motho wa tshele ya hale ba jwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di America pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele Listen ya tsing ha ke tikina ke be ha menwana ke etsa sefapano ho ba nete ha ke tsebe ho kopanya ditlhako fela ke rimpeng mosebetsi tshelete ona nka e bala ho ba nete ke a tseba hore e la manyene nyene nka re ka letswai a ti tshelete a pampiri e tabuhanga ke a tseba nka kitima ba nna ka mathalebelo ka ile re ka gomo ka tla ka tseba ho lema mane masimong e tle re mosuwe ka pa yona misuetsana Hai fa bana mosebetsi ya sokolo ke be ke tse ba re lokopo kopo ke tla lentsa bakeng sa hore aske ya fa bana mosebetsi o thata ba nete o ka ntatafalla la tsha ba le sahani he mo medie motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la mqabelo re ke ne kgwedi ena ya lwetse meka jeno kgwedi ena lwetse e hlola matsatsi ya le 10 le metse robong selo mo ke sene he sa ke ditsepedi mashoma mabedi a metse tsiletseng nete ya sala Hanyane ke ya holo banna sena sele mo boholo ba sona re se re batla re se pshatlile re saletswe ke tsenyane boholo ba ona nete re se re bo re a utlile he matsatsi a sele mo sena a kgwedi tsena he tsa 2026 e se khale re tla senka he mo medile mo sena sa ke tepedi mashome a mabedi a metso tsiletseng re se kodiwanye re se agela na mane mo tseding di ntseng di fella hana tenya ke mokabelo ka jeno ye re ka mehlala matsatsi a le tshabile tsena le nna ke a nyakalla go ba ke ke hlalose kere ke a le tshabetse dikgomo le batho e tla ba semphete ke o fete ka ntle ka mona ebane e tla ga itlwaela magulo e be he batho ba tswa ka magalo bakeng sa gore ba ile phetha mabaka a fapaneng ba ba matla meketeng ya manyalo ba ba matla mafung ba ba matla ya mesebetsing kae kae tshe ba bang bona ba tla nne ba e be tshebetsong jolo ka he le mona le rona he ka jeno re ile ra tswa ka nako tsena tsa dithetsa badisa ka nako tsena tsa madungwadungwane mme ka jeno metšhining kwano ke thelela le stelimo tsa thebe jolo ka re ile ra etsa fela bekenyane e sa tswa feta e gele ka jeno he momamedi o tlobetsebe ya rona le rona re tle go tsholele tse re tlang go tshwagetse tsona ka tshebeletso ena ya lesedi jolo ka ile mona ke se ke bokile dikgomo ntumela gore la ka jeno ke tle ke le tsibule ka gore ke tla ke bitse ntate kgopolo ke motho wa ka mona he ka thabana mahlanya ga ga ikapina monate a re moya wa ka o motsho e tla re ka morapine na he ya thabana mahlanya nna le wena re a be re wela antle ka ramoleka wa tshimo fela ntumelele ke la te kgopolo

Ye ba pina monate he mo mamedi mo tla wa tshebeletswa le sedi o nongwe mametse e o kineng kere ke tla ke ibule nana le nala mpolele le bakeng sa mafelo ana beke jalo ka ile mona he re se re kene ri ile ga kokota me ke a tseba re nneng kae kae o mametse se ya le moya o le mileng o ntso jile ka ditse jana e o lokela o rono farime he lokela o no farime lo ena ntse nga qhuba ntse nga ganna ko lo nete ya sala e o lokela re o no shebe shebe ka thoko wena o shebe ka mara o shebe ka pili mo o ntse o tsama teng ere mo me jolo ka ile mona re wetse ka ramole ka wa tshimo kitle ke o popotse mo le mo ditaba ke tlong ka mahlahlelo a mabedi au ke leng ka o sia ka ona hebe kenyane e sa tswa feta mo ke leng ka re wena o tseba dikarabo tshibida tseno tsohle o di agela mona o mafereka TJ sabc.co.za re ke tle ke nana bele le nana pe ro nana bele ngaka ke tle ke tshwere mathefatse nana nyana se ja mafimi ke ri shit ke ru ke ri shit lo ya pota pota se bakeng a fetwa a sa tswa fetwa ngwana mmano nyana a u a tla male se lo sa bana sa mohlomola a tsabela se baeng holo shebana dia lidia ka male mwana se thole le mokoko a u kwa hala a se ka medidi tsane se baka pakeng ntho ya ipena sekolokoto se thole sa hale fa ka matla bona mapidi pidi tla sa dipilo tsa mmatsona nonyana rama u belle a tamela haufi ra utla ka setsoko tsane sa moya a ba shebisitse dina la tlase a itukisetsa u isa se thole bohloko ki e lo mwana mmano nyana a ikela onketse bana dijo ho ya dilomo kere ha hola ore iti mpu hola le re ke tla ke le phete ha mmomedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi lena la pele e ba mohlomontse betsa o tsona di le tsa eba ile a mabedi a o kineng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta lena he lona ke la pele re ke le phete ke boela ke tshwela mathefatse no nyana senya mafimi kere shit kere shit lo ya pota pota se bakeng a fetwa a sa tswa fetwa ngwana mmano nyana a u a tla male se lo sa bana sa mohlomola a tsabela se baeng holo shebana dia lidia ka male mwana se thole le mokoko a u kwa hala a se ka medidi tsane se baka pakeng ntho ya ipena sekolokoto se thole sa hale fa ka matla bona mapidi pidi tla sa dipilo tsa mmatsona nonyana rama u belle a tamela haufi ra utla ka setsoko tsane sa moya a ba shebisitse dina la tlase a itukisetsa ho isa se thole bohloko ki e lo mwana mmano nyana a ikela onketse bana dijo ho ya dilomo kere ha hola ore iti mpu hola le leo kilo na he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la pele ho ano a mapedi ao ke neng ke o sile ka ona bekeng e sa tswa feta mo ke ileng ka re wena ha o tseba dikarabo tsebila tsohle o di agele mona mafereka TJ sabc.co.za leo ke la pele ho ao a mabedi ao ke neng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta fela ntumelle ha ile mona ke se kile ka le peta ke tle ke le feheletse ka pine monate kwano nke ke bitsa poka poka special ore morena ntume e tla re ka marapine na ya poka special ke tla be ke sentse ke nana bela hlahlelo lane la bobe.

0: Ye ba pina monate he momamedi motla wa tshebeletso ya lesedi ene nge khitwa ke poka special one are morena ntume ke monate e o ke neng ke re gefeheletse hlahlelolane la ile e ba ke nya sa begiane sa tswafeta re a pheta ile hore o tlotlwa antle hore roki tseno he ne di bolela ditaba kae fela ere kenke lena la bobedi pele nka senya mo ikaleleke le teng ke ne ke etse jolo ka mehlala matsatsi fela ke tle ke tshwele mathefatse nna nonyana senya mafi nna motintinyane nonyana e fofang ka bohlale e mona e marrapo diphakeng ke ri shit ke tle ke khu ke ri shit ya re ke tse hai su harangwane se holo rangwane le bana ba ntabetse ba bile bang ka mohela ka amohelwa ka tse tlabosanga ka itatswa minona la dikela le sahane letsatsi la mohlamonene tsatsi la maria ke chonteke teke shwala ne ya tshwara ka leba mialo mialo nga ya ba mosebetsi o moholo mosebetsi ile hona ho kinyatsa raisa ho masapo beng ho hlatlojwa seboko sa huwa ka boko se bohloko mahlo a hana ho kwalea a hana ke beha hloho mosamo a tse khubedu masole anketsetsa mpipetsi anketsetsa moferefere an hloba e ana ke a jwang a masole a itana kang le fiting la bonkanchan bana ka ikhwabitla ke sa tsoi khwabitla gele ka re khwari magwari e ka lenala a thele boi le tsaba le ganya ya iba le belo ho hlwa le bota mpa ditletse gora ka phesela le bota ka monana le bota la re ere bidu mama ti ke re kha hol hore iti leo he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo la bobedi ho ano a mabedi a o kileng ke o sile ka ona bekeng eno sa tswa feta mo kileng ka re ho wena ha o tseba dikarabo sebila tseno tsohle di agele mona he ho mafereka tj at sabc.co.za fela e re ke tle ke etse mosa ke etse mohau e ba ntsebetsa ho tsona nete di letsa e ba ke tle ke le phete hlahlelo lena he la bobedi ho le phete ngaka ke tle ke tshwele mathefatshe nonyana senya mafimo ke re shit ke re shitiro ya re ke tse hai su harangwane se holo rangwane le bana ba ntabetse ba bile bang ka mohela ka amohelwa ka tse tlabosanga ka itatswa minona la dikela le sahane letsatsi la mohlamonene tsatsi la maria ke chonteke teke shwala ne ya tshwara ka leba mialo mialonga ya iba mosebetsi o moholo mosebetsi ile hona ho kinyatsa raisa ho masapo beng ho hlatlojwa seboko sa huwa ka boko se bohloko mahlo a hana ho kwalea a hana ke beha hloho mosamo a tse khubedu masole anketsetsa mpipetsi anketsetsa moferefere an hloba e ana ke a jwang a masole a itana kang le fiting la bonkanchan bana ka ikhwabitla ke sa tsoi khwabitla gele ka re khwari magwari e ka lenala a thele boi le tshaba le ganya ya iba le belo ho hlwa le bota mpa ditletse gora ka phesela le bota ka monana le bota la re ere bidu mama ti ke re kha hol hore iti leo he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi ke lona he le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kineng ke o sile ka ona bekenyane e sa tswa feta re ke mathise ba ka bofufukile kole karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi a ileng a re re ke etse karabelo ke bonus ntate saga hore na e beng ke ke be ka tla le karabo tseno ho latela ka mokgwa roki tseo di neng di bolela ka teng eno a pila kenang kwano ke tlhopheo mokwena ke pholo magwasha o mphile karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi o e kwala thegetsa kwano a re thege o bontsha gore nnete o ne a fela a etsa karabelo dumela tle weso karabo ya pele ke eo ya bobedi le yona ke eo nna ka lebitswa ke kwenehelo ke ntata Lindiwe le Bongani ke ka mona heka Bloomsite ka mona ka BFN ka Bloemfontein tona ni JC Mofokeng gaitsedi ya banana gaitsedi ya ntaoleng le Marisebo le na okeni ka mana ka qwaqwa ka tabana tswana ka phameng le na mpha karabo tse pedi re ya pele ntate Mafrika le ya bobedi ke tseo diketso malejwane wa kena a re dumela hle saga dumela ntate Mafrika karabo ya pele ke eo ya bobedi le ona ke eo nna ke diketso malejwane ka mana ka phomolong yena man waya waya DJ malejwane a re wa leboa Jacques Mahloko o ka mona ka Paula Parka ka mona ka Springs province ya Gauteng le na mpha karabo tse pedi re ya pele a re ya bobedi a re ke a leboa hle motintinyane a re banna ko marapo diphakeng a re tankihle ntate Mafrika di papang le nepa hore khotso hle morama fereka hla hlelo la pele se rokisne se roka ya bobedi le ona ka otswana o ne a roka ka o rialo o mphile karabo tsa he ka bobedi a re nna he ya o fani karabo tse ka bobedi ke di papang Edwin le nepa ke ka mona ka Jemistin a the hai ke ka mona ka Hilenga ka mona ka Fixbeka tulo wa le to motena ke motaunye motona wa kena kwa re tage a re nonyana bana ke ma rapo di pakeng Ardumela hle mosia motobatsi o mphile ya pele a boela ampa ya bobedi tulo wa leto motaunye motona o ka mona ka Albertone ka bodulo empa o tswala peng ka mona ka qwaqwa ka mphatlalatsane ka tsiki ha morena setsoto e o morahai e le morena sefofu a re ke a leboa hle ntate Mafereka foka motlong lena wa kena o re dumela hle mathegetsa lena mpha karabo tse pedi mphile karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi wa tsena dikarabo ke ntata Moshanyana ya le mon ka monwana ke ntata tlhonolofatso motlounga ke ntate foka motlounga nete mphile karabo tsa etse pedi a re ke a leboa hle ntate Mafereka o ka mona ka Maokeng ka mona ka Kroonstad a re ya kgaola ya ya tlouma gola sejana mane rapatang ramokwatsi lena wa kena o mpha karabo tse pedi a re ya pele ke o hle ntate Mafereka ya bobedi le yona ka o tshwana ke tseo sejana mane rapatang ramokwatsi o ka mona ka Halebeta ka mona ka Mafeteng ka Lesotho karabo tseo ka bobedi ba tsona ha e leng koko lesitsi le ena okene o re dumela tle saga ka mpa makolometsa a mpha karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi mongodi wa tsena tsohle ke kgaitsedi ya banana ke lesitsi nkoko ke sodi ke motho wa ka mona ka Tiwai ka hare ona ya Lesotho atang mokwatle le ena wa kena atang mokwatle o re dumela tle ntate Mafereka nna ke atang mokwatle lapengi ka mona ka Matatiele ha morena nkasele lena ampa karabo tse pedi kwano re ya pele le ya bobedi a re ke itebohela Thibologang Samuel Galaki o re gotso mathegetsa o mphile karabo ya pele a boela ampa karabo ya bobedi Thibologang Galaki o ka mona ka extension 7 ka mona ka Phameng ke ka mona ka Bellfontein ndate molefi Mofokeng o re ke rata ha o tshwela mathefatshe ebile o hweletsa o re shit ebile o ihula hape o khutla o re shedilo are ke a dumela re ha o ile wa rialo ke a kutlwa antle e ya bolela bana nonyana ya mafatshe ho rialo malome o bolela ho motshana hore ka re botsa mahlahlelo ano a be ke nyesetswa feta ka bobedi ba ona ke tse o hese bata di shebe a mpha tsona ka ditshwantsho fela ha e ta mpha tsona a re ya gaola ya ya re ke phofola na ha bana e se phamiseng tse jana tjena yo utlwa mogwathatsa a re saga ke a tsewa motswalo wa slepe slepe motswalo wa ke lelofa ha ya udimo wa lofa o tla rata a gutla mongodi wa tsena ka ofela ke moruthiano wa Mosotho ke motho ya ana mo ipa ihlwang ke ba baholo ke ntate Molefi Mofokeng motho wa maotona finyela maoto a makaka dinaledi ka botshabela ba Freistata fa tentseng tsopoloru dumela hle ntate saga hlahlelo la pele serokisne se roka hlahlelo la bobedi serokisne se roka ya ngotseng tsena dikarabo ke Thabo Baleng ya leng ka mona ka ibing ha o file tropo ya Wepener ha ke tloa ka mona ka Wepener ke ntse ke le Freistata mese si ki mamponteng ntswa ke maile le ena wa kena place ntsa bati ka mona ka Monyakeng ba Selsbron o itse go tso hleno nyana senya mafi o mphile karabo ya pele a e o itse karabo ya pele tsebe dile tsae ba tshwarelo o mphile karabo ya bobedi ho ba ya pele tsebe dile tsae ba thani tekiso o ka mona ka Phomolong yena man le ena mpha karabo tse pedi a re ya pele le ya bobedi ntate Mafrika ke tseo ntate Molefi Maile place ntsa bati ka mona ka Monyakeng ka Vessels Brown a re gaba neso taba tsa ho kitseo he a mpha karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi ke tsona karabo tse ntseng dikena a ptitsika tsietsi magalanyane a re ntate Mafrika ke etsa mahlahle ke etsa karabelo mahlahlelong a mohlagwedi e neng e hlola matsatsi ke yana a mpha letsatsi a mpha kgwedi ebile a ba re le monsona sena hle ntate saga o go dumela ntate Mafrika karabo ya pele ke eo ya bobedi le ona ke o tswa ntata Pulani le dimakatso tsietsi magalanyane moshana ka mona ka Segutlong ka Thabana Tswana ka mona ka Qwaqwa Thabo Khokho o ka mona ka Phelindaba ka mona ka Heka BFN ke the bad boy wa lebakania a mpha karabo ya pele a boela a mpha karabo ya bobedi mponyane ntlama ke mponyane ntlama le ena o mphile karabo tse pedi mona he a re karabo ya pele ke eo a e ngola ka Senyesimane a re karabo ya bobedi le yona ke eo fela o ntse a ngola ka Senyesimane ke tsona karabo tsa hae ka bobedi ba tsona Augustinius Mpewa Augustinius Mpewa o ke ene o re kgotsono nyana senya mafi ke nna ntate Mpewa o ka mona he ka Lesotho ka mona ka Lesotho o ka mona ka ha mmagorwana ka mona he ka magorwana e ampakara botse pedi e are a e kitse o hlenda tema Afrika re na he tse ba re ke ntata sibongile le karabo e ke bampewa ya ke karabo he le sibongile bampewa ka mona ka haruna ya Lesotho ke tsona he tabatsa ntate empewa e ka mona he ka magorwana ka mona ka Lesotho re ke bone karabo le naba le no ke na re dumela hlenda tema Afrika o mphile karabo ya pele a boela mphakara ya bobedi karabo le neba le naba o ka mona ka Tlokweng ke ka mona ka province ya Kapa Botshabela linde la mafaso no morinyantlo ya tharo tshelela noto ka mona ka Phoko ka mona ka Katlong ka Jemistin le eno mphile karabo tse pedi o itse pele a re ya bobedi ke tse o hlenda tema Afrika Tebo Paul le ena Pti Paul Mafaisa o ke ene Tebo Mafaisa kwano e amphakara botse pedi le ena o ngola a le ka mona ka Maokenya ka mona ka Kroonstad sibaka se a ngola ngosona ka mo ka Maokeng Kroonstad ke ka mona heka Snake Parka ndate shwapi mkabani o kena a sa amphakara botse pedi le ena e bile re peleng ka tsama tse ba ntate Maferika ga nna ke le shwapi mkabani ke dilwa mona extension 9 nomoro nyantlo ya supa noto robong robedi ka mona ka Phameng ka mona ka Bellefontaine ka Freestata umphile karabo tsa hae ka bobedi ba tsona tielo champion Tlamini o gobetswana Clarence le ena a gela karabo tsa hae tsepedi ntate Makafane Paul Ntidi ka Mamelodi a gela karabo tsa hae tsepedi Moeketsi Ratolo Centurion ka mona ka Pretoria o tswa matwabeng ka mona ka Senegal le ena mphakarabo tsepedi a re kitse o hlenda tema Afrika ntate Modibedi Diamond o ka mona heka Lesotho ka mona ka ha ka mona ka Mabote ka Beria ke maila ke thala maite alfatse ho tswa ka mona ka Beria ka mona ka Lesotho ke a le bonda le Diamond yane ke a le bua le hlono no nyokong o nomoro nya ntla pedi robedi hlano robong strateng sa lediga ka mona ka Gotsong Botaville le ena mphile karabo tsa ka ka bobedi ntate Thabiso le koni ya bana ke ntja dithota ka mona ka Caleb Motsabi le ena mphakarabo tse pedi a re mohlatupa ditadime ke tseo he karabo tsa ka re ya pele le ya bobedi Auskabo nina he ke mme ya Pulane le ke o rapetse le ena ra o ke gutlwile ntate Maafrika ha e sale ke nyamela ka kwana ka bompumalanga ke se ke boetse lapeng le ena mphakarabo tsa ka bana tse pedi a re ke tseo hle ntate Maafrika ke a dumela gore bekeng ena ke hlake le mafolofolo ebile ke o thegeditse ke a leboa lefaso mohome le ena wa ke ena gore ntate Maafrika madume o mphakarabo tse pedi ya pele a e ngola ka senyesemane ka hara masakana ya bobedi le yone he a e ngola ka Sesotho ka hara masakana ntate Maafrika ke a leboa nna ke morena lefaso mohome ntate lefaso o ka mona ka Monyakeng ka mona ka Wesselsbron dingate karabo tse dileng tsa ke ena Daniel Mkhwanazi ke a bona o ile a romela o ile a romela ntate Mamelo wa bohlokwa le Junior ka mona ka Kroonstad ka mona ka Snake Parka le ena o ile a nkagelela Nelson Mabasa le ena o ile a kena bana Nelson Mabasa ke ntate Charlie Mnyamane ke ntate Charlie Mnyamane moi ntate CN Ntlebi ke Morakabane moi le CN Ntlebi o na le ntate Charlie Mnyamane mono he mo le pana Mabasa ke bona ba ngotse mona ba se ba nkopanetse ke karabo tsa bona go tswa ka mane ka Mpumalanga e ba ka mane ka Mpumalanga ka tshebetso ka mona ya ka Red Call ka mona ka mosebetsi ka Red Call ke ka mona he ka bo Mpumalanga province ya Mpumalanga ke mo ba le nteng ke a le bo he bana beso ntate Tello Tinda le eno mphile karabo tsa ka tsepedi re ke tseo hlenta tesaga a kole kole rena ile rena e be roki tseo ne di bolela kae le bohang John Mahoko dingata karabo tse dileng tsa kena lena a tswibila a fitla a gela matwang mosolotsane ke mennuku ka mona ka Phil Jones Kroon lena a fitla a gela re ntate Maafrika tadima le nna tsa ka ke tseo bana go tlile hore roki tseno ne di bolela kae dingata mo America karabo tse dileng tsa kena jolo ka mehlala mazatsi ke ne ke bontse ke re a bona ka lebaka la nako nnete re kekebe ra mamella hona ho bala mabitso a lona kapa ra nna ra ya lololo empa ho re sebetsang ka ona bakeng sa lenana lena la mpolele ke nako mme nako e fitlha e tla ana mane mo ke neng ke batla gore e tlempeteng he momamedi ke tle ke fane ka karabo tse pedi tse nepagetseng tsa mahlatlhelo ano a mabedi ya pele he momamedi e ne le Phakwe ke ya pele e ne le Phakwe ya bobedi yona e ne le ditshitshidi ke tsona karabo tse pedi tse nepagetseng tsa mahlatlhelo ano ka bobedi ba ona Phakwe ke ya pele ya bobedi ke ditshitshidi ntumela ke no metsi fela mamedi ya ke gutla metsi mona ke tlabe ke sentse ke matha lebelo bakeng sa gore re mane horeng ya botshelela mo re o siang jwalo ka mahlatlhelo a mabedi a matšha bakeng sa bekena fela peleng ka kena wona ntumela gore ke tla ke kolobisenthane ke no metsi ka mora metsi ke tlabe ke sentse ke kena gabong e re ke no metsi ke seke ka bua lolololo
1: Basotho ke batho ba hlomphang ba setletseng tlasa bohlale ba neheletsane. boya ka ke semelo saka
2: batho ba shompambo chaba ba bona ntle le pelaelo me ba tsama ya mehlaleng ya ra basotho mo rena moshweshwe kgweding ena ya botlhaba re keteka bosotho ba rona le sedi fm ke molelo
3: Dumela na lady, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela le rato, a go mphantse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
3: Ah, ebo, ho tlwa neng le queen?
4: Matsatsi nga na ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tsonela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumana. Ebe ke tla ifumana ka Royal Finance.
4: Ho bona lo motswalle, etele le ka la bona le ha o finyana ka boto betse royalfinance.co.za.
3: Na go eng etla le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen le rato.
5: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
6: E ka ba ke nyeo ya CCMA, ho thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ontso mamedi tshebeletso ya lesedi le nnano ke lampolele he mamedi ke maqabelo ka jeno a o ka ntle ka mona ke ya bona o sontso ganya e ka ntle ka mona ke ya bona o sontso ganya ri yana ko ntsane tse mona late bana tsa metshiso dipula motshiso pula fela ho le monnate bona ba isale e re keng ke mahlahlelo ana a mabedi a o kusi yang ka ona ba keng sabe ke na ke tle ke nana belele nala pele le teng ke tle ke tshwere mathefatse nnano nyana senya mafim ke ri chat ke ru ke ri chat Basotho, o mona ke bua ka se magwadi se marrothodi a dipula sebata. Ke re bata se mebala, mohalo wa bolengau. Dinyana la katse le letabafu, bambare ke le legwadi ke le letolodi. Banna, mona ke bua ka se marroboko setetse, katse tuwe o hlotse. Makaleng a difate a o tsamaya wa natlaila, o itshota e ka hoja o ya ditlhodisanong. Le teng tse kgolo tsa bo mmabotle, heila. Se magwadi alola hao ke kobo ya bahali ke kobo ya banna ya dinatla ke re banna ba ileng ba elwana sirutwi banna ba ileng ba tela a bona maphelo a the o kweng o koba di khosatsana bana ba mantatisi ba ikana ka we a gwadi be ke re ikel e ka tsiya di thota da ratwa ke marena le baha ke re kha hul ore iji olala Ke ya le Peter he mo medie motla wa tshebeletso le sedi lena he la pele ho ana a mabedi a o kereng ke ya macha ba keng sabe kena e ba ntsebetsa tsona a dile tsa e bo le Peter ngaka ke boela ke tshwara mathefatse no nyana senya mafim ke ri chat ke hula ke ri chat Basotho o mona ke bua ka se magwadi se marrothodi a dipula sebata ke re bata se mebala mohalo wa bolengau Dinyana la katse le letabafu, bambare ke le legwadi ke le letolodi. Banna, mona ke bua ka se marroboko setetse, katse tuwe o hlotse. Makaleng a difate a o tsamaya wa natlaila, o itshota e ka hoja o ya ditlhodisanong. Le teng tse kgolo tsa bo mmabotle, heila. Se magwadi alola hao, ke kobo ya bahali, ke kobo ya banna ya dinatla. Ke re banna ba ileng ba elwana sirutwi. Banna ba ileng ba tela a bona maphelo a the o kweng o koba di khosatsana bana ba mantatisi ba ikana ka we a gwadi be ke re ikel e ka tsiya di thota da ratwa ke marena le baha ke re kha hul ore iji olala Leo he mo mamedi motla wa tshebeletso le sedi ke lona he le hlahlelo la pele ho ana a mapedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itse wana o tseba dikarabo ka mehlala matsatsi tsubila tseno ka ofela di agele mona ma Afrika tj@sabc.co.za ntumela jola ka ile mona re feta ho lona ke tle ke le feletse ke nke pine monate kwa nonke ke bitse godimo dumo ya ka mona ka le ribe bana ke ntate moketa a gitla ntwe monate a re phakwe etswe nete ya sala phakwe yona ija ka badisa e tla re ka morapine na he ya moketa special ke tla be ke nanabela hlahlelo

0: Mamedi tiri ntse ditaba hetse ntse re di shebile ho fatsona ke modeng di amana jwa le ho sibulwa jwa lo ka pa ho fumana ha ditopo tsa basadi ba mmalwa di bakeng tse fapafapaneng tsa Ekurhuleni province nyane ya Gauteng mo re kenyetsang dibaka tse kang Kempton Park, Roosevelt, Olifantsfontein, KwaThema le Boksburg. Mme he dintlha tsena di tsositse ngore ho e kgolo mabapi le polokeho ya basadi. Sepolesa se ntse se fuputsa hore na se etsaetse mona ke sefe, mme palo ya basadi bao ba seng ba tlhokahetse le ho netefatsa gore ba tlhokahetse le ho fumana dibakeng tsena mamedi e nyolohetse ho robong. Lalo jwalo he sepolesa se re ho sa loseng ho bolela hore diketsalo tsena kaofela di amana kapa di bakilwe ke motho wa le mong fela. Moporesidente Cyril Ramaphosa o re diphuputso di beilwe leihlo mme di ka sehlohlolong, mme ha ho letho le tlang ho siuwa le sa fuputswa ho netefatsa hore ba ikarabellang ba ya tshwarwa mme ba tobana le molao. Ketsalo ena he e boetse hlahisa dipotso tse tibileng. Ke hobaneng ha basadi ba ntse ba bolawa ka tsela ena mamedi? Taolo tse tsamanang jwalo le mmuso le molao di arabela ka potlako le ka ho lekaneng, mme banna bona ba ka etsa eng ho thibela tlhekefetso le pefo kgahlano le basadi pele fihla boemong ba dipolao? Mme ke ngwe dintlha tseo mamedi re shebileng he hore re buisane ka tsona. Mme re buisana he le ntate Achipinity. Ntate Pinity mamedi o tswa ho Achipinity Foundation. Ke re mo tsebile ka nako e telele mamedi ka tabena ya hore banna ba bue ha ba ena le mathata. O tswela pele ka mosebetsi ona tlasa foundation ya hae mo teng a shebileng hore ke karolo efe ya bohlokwa le kabelo eo banna ba ka bang le yona ho netefatsa hore Afrika Borwa ke sebaka se phethahetseng, se nang le tokoloho, se nang le bolokolohi ba hore motho a phele ka tsela eo a lokelang ho phela ka yona. Ntate Pinity, a re leboe ka nako ya hore o amohele tshebeletsong ena lesedi ho mathumisa ho seng hona.
1: Ntate Tisetso, ke a dumedisa ho wena le bamamedi ba lesedi malapi mo ba mametseng ka dite.
0: Ntate Pinity, tabena ya bomme basadi ba seng ba bolauwe mane Ekurhuleni ba robong kaofela ntate ka nako e kgutshwanyane fela, ke taba e tshosang haholo. Jwalo ka motho a sebetsang le bontate, jwalo ka re shebile bontate tsatsing la kajeno, o nahana hore banna ba ka lokela hore ba be le karolo efe kapa keng se ba ka se etsang ho etsa bonnete ba hore diketsahalo tsa mofuta ona ha di tswele pele? Fela pele a re qala utlwa maikutlo a hao jwalo ka ntate, sena se etsahalang mane Ekurhuleni se lokela hore e be se utshwisitse haholo jwalo ka motho ya phelang Afrika Borwa e boetse hape le ntate?
1: Abotitisetso e re ke ka tsela ena. Taba ena ya batho bana bomme bana ba bolauweng mane Gauteng Ekurhuleni ha se taba ya bomme ba versus kapa kgahlano le bontate, empa ke koduwa e wetseng naha. Re tlameha ha re shebana le yona le ha e le hore re ngongorehile ebile re tshohile re le naga, re se ke ra sebedisa maikutlo ho shebana le yona, empa re shebe dintlha hore na re lahlile ha re fitlha kae. Hobane ha o thola ho sheba ka 2020 moporesidente o le a fetisa tokomane o ne ho thwe ke National Strategic Plan, e le hore e na le dipilara tse tsheletseng ka rona yona. Ke ne ke lakatsa tsatsi la ka sheno re ke re tlo sheba pilara ya bobedi, mo e le hore ke mo ke nahanang hore re tlo fumana dikarabo tsa hore ke eng se ka etswang le hore e ka ba ho tlile jwang re iphumane re le mona. Hobane ena ha e qalo etsahala, e qadile mangaung pakeng tsa mahareng a selemo sa 2024 ho fithela mahareng a 2025. Re ne re na le sewa sena sa basadi ba neng ba bolawa, ra fumana naha e eme ka maoto. So re setjhaba se emang ka nako ho etsahalang diketsahalo, ka mora diketsahalo e be re ya lebala, ha ho sana motho ya hopolang hape. Empa jwalo ka mokgahlo ha re ya tlameha ho emela diketsahalo tse tjena, e leng hona ho bonang re dula re eme re kopanya bontate. Hobane jwale rona re a rata kapa re rate, rona re dutse hantle ya re dula hantle, but etsi ba diketso tsena re tlo fumana haholo hore ke bontate. Le ha e le hana jwale ha re batle ho kena di-meriting tsa case ena, hobane ha o soka hobane le batho ba tshwere ntle le ya le mong e ne le mohlankana wa ausi enwa eo thweng ke mmelaellwa ho thwe o se a tshwereng. Jwale ke rata fela ka mantswe a makgutshwanyane ke re e ne ka re ka shebisana pilara ena ya bobedi ya NSP e ka re thusa ho fitlhella tharollo tharelleng ena. Ke a leboha.
0: Ntate Phinithi hangata re qala ho bua ka polokego ya basadi bo mme ka mora hore ho beleketsalo ya polao e etsalang kgatlhano le mme ho etsaetse ka bo mokgwetjana jwalo nako e fetileng, ke moo re buang haholo ka tsona. Re le bontate, ke eng se ka etswang tsatsi le letsatsi tsa bonnete ba gore ha re fihle boemo ba gore re bue ka gore motho sa bolauwe e be le gona qalang ho etsa lerata?
1: Ke yona ke re ntate, rona re le batho ba batsho haholo ma Afrika, re batho ba botho, tshireletso e ke ntho e teng ka gore motho wa ntate. Re tlameha re rute bontate ho kgutlela setsong sa botho ba bona le boemong bo Modimo a ba bopetseng. Re bopetse ho tlo sireletsa le ho etelela pele setjhaba. Jwale bo mme e tlameha ka dinako tsohle ha ba re bona, ba bone tshireletso ya bona, ba bone boetapele bona bo ho rona. Re se ke ra bo demanda, empa re bo phile mahlong a bona. Jwale taba eo e botsang ya hore re ka etsa jwang ka tshireletso, taba ke thuto fela mongaka. Re tlameha re tswelle pele re se ke ra enyahama ho ruta bontate ka bohlokwa ba ho sireletsa bana ba banana le bomme le setjhaba ka kakaretso. Hobane le batho ba bontate ntse ba hlaselwa mona, o fumane banna ba dutse ka ha ona letho. So re tlameha re rute setjhaba, especially bontate, boikarabelo ba bona le sepheo sa bona sa ho ba lefatsheng, e leng hore re tlo tlameha re etelle pele ebile re tshireletse.
0: Ntate Phinithi, tabeng hape ke hore motho o qala e le ngwana, ke qala ke le ngwana mme ke qala ke tataiswa, ke na le ke bile le batswadi ba ntataisitseng mme ho na le dintlha tseo ke ithutileng tsona ho bona, mme pheletsong bophelong ba ka bo ke phelang jwale seo ba nthutileng sona se a hlahella. Ke ka mantswe bang ke di-result tsa thuto ya bona. Na tsela eo bashanyana ba rutwang ka yona ha ba ntse ba hola, ho batla taolo, ntho ena ho demanda taolo, control, ho laola basadi kapa ho bontsha matla, e kenya letsoho diketsalong tsena tseo re di bona morao tje?
1: Bomadimabe fela ntate tisetso, hao product ya thuto fela, empa o product ya tsela batswadi bao bane ba phela ka yona pela hao. Tsela yoo re leng batswadi se re phela ka yona, re replaceitse botswadi ka tjhelete, ka dintho tse tshwarehang. Ha ngwana, re nahana ho hodisa ngwana kapa ho ba motswadi ngwaneng ke ha a tla a re ke batla dieta tse bitswang ka lebitso le itseng wa morekela. Ha re sa le batswadi, we are not hands on, ha re sa fumaneha maphelong a bana ba rona ka bongata, e seng batswadi bohle. Jwale re hloka hore batswadi re nke boikarabelo, re rute bana ba rona boikarabelo, re ba rute botho, re ba rute hore na bophelo ke eng le tsela ba tlamehang ba itshware ka yona. Hosane re ba ruta ka diketso le ka mantswe ka hore batswadi ba bale ba fa dithuto tse ba fileng tsona. Empa ke hatella ena ya hore ha se thuto fela, ngwana o ithuta ka diketso le ka puo ho jwetswa.
0: Ntate Phinithi, taba tsena ka nnete di ngata, re tla o mema hape nakong e tla re tswele pele ka tsona. Re lebohile ka nako ya ha le mona o bile le rona o seng hona le ka moso ntate.
1: Ke lebohile haholo.
0: Lebohile mamedi ne ke ntate Achi Phinithi, re bua he mamedi ka seda sentseng se etsala jwale ka rona ena ya Afrika Borwa mo teng he re bonang batho ba bomme basadi mane e Ekurhuleni palo ya bomme ba robong kaofela e leng ba bolaweng ke Kempton Park, ke Roseville, ke Olifantsfontein kwa Theba hammoho le Boksburg. Re re leboha haholo hle ho ntate Achi Phinithi ka tabena. Re boela hape re lebo wena mamedi ha le mona ka nnete o bile le rona o seng wena o mamela lena la Mathumisa, mme re le moifo wa Mathumisa mamedi ka jeno re wa ka diphatla, mme re fedisa jalo he kutlwela bohloko ya rona le matshediso le lapeng la mohlophisi wa lena la Mathumisa lenaneo Lerato Srabele. Ka jeno he mamedi o bolokang ntate wa hae, mme re re Lerato ha mmoho le lelapa matshediso.

0: Mamedi metso so e mashoma mabedi le metso robedi a pele ka fitla ho renya bo robedi ke ne ko bapaletse jwalo o mahlathini a tsama jwalo le SABC Khorista se mareta batsa rona ya ba Sim Bennett ba re se sondela kuwe ibile ba re koloi tsabeletso ke a lesedi mamedi hlekitso nthumele molaetsa ho 0797585066 kutlo rona ebe wena leeto la hao le eme jwang ka jeno. Ke ka tofu mana molaetsa mona ke a leboa ne mabinda le yepo nthumeletse molaetsa mamedi hlar ke nita gele. Ke ntse ke itukisa ngwanana ke a lefung la sajene mahlomola ka redi. Ha e bopula mamedi hlebeketsa o feto ka nete Afrika Borwa province ya Free State re le re utlwa bohloko haholo e bile re ntse re utlwa bohloko e mongwa se wa balatedi ba tshaba sajene ka redi ka nete na sebetsa a etsa mosebetsi wa hae o motle re lahletswe haholo. Mme re fumana hore yona bekeng ena e ne e le memorial service wa haika mane ka Bobby Sparker. Jwale ka jeno ka mona ka sekolong sa Kananelo. Kananelo Kronstadt sa jeno wa bolokwa ka jeno. E ka re hlile taba e tla bataba sa hora ya borobedi useng. Jwale ka nete re sentse re ba haufi ka moo le tsamayeng hantle ka nete le sebetseng hantle. Ho boloka galala ena ya rona ya setšhaba sa jeno ka redi. Ka nete moya wa hae ha o phumole ka kgotso re lahletswe haholo. A fela mamedi hloske wa tshunyela wena o nonthumele molaetsa kutlo rena ebe wena moqebelo wa emijwang ke itse ka nete ho hlemo leng teng ha e bontso ganna ganna hantle hona le dibakatse leng hore pula entsena jale ka go ka iketla wa fokotsa lebelo o pole re mmila ka nete pula ha ena tsena wa thella le batho ba ganne hantle di wepagatsa dikolo e hlile ka ga dire batlela mathata a fela he 0797585066 kutlo rena ebe wena le me jantsa tsile hao
1: au kini wrong as kini ore na nya tla ka dipolasing tsa pitiri ngwana mme ai ani ne gina no ya ana forisuwe ke kwana ngwana mme wa le yar a ke size al for fela le ma team ngwana mme u go bata ho ngwana mme man ai bona ga ga ke tla bona o sane ha o le bitsana ngwana mme ngwana nya tonsa na lo wena e dipolasing tsa pitiri tata kini.
0: Thank you for your time. Ke le buile ha holo hle wa bata ka nete ba utlo. Ha o no gona ka nete a.
2: Hai kini. Ya ka tiriya ga hai kini. Na ja itlopa ja itlopa. Ke itlopa le ho ya ma bale. Ke lo se la bolo.
0: Le pulentse.
2: Ke lo se la timia ga. Yo ho.
0: Oh.
2: Kai sa kisi.
0: Oh.
2: Ke thaba mo tla kena ka mona ka Cape Town.
0: A ke le wile ha ho so tla nka sekgele he.
3: I need a girl. Ho ke di tone mo shona sa ne ka mo tabeng ka mona.
4: Tsungela ke le le girl.
0: Ho di tone ba nna.
4: Ke le ka mona ka Canada open. Ke nna masaba ta malfani. Ye ke le wa pata. Ke ntse ke le mo betheng ke ne hona mo ke ante fanda ga ke ne. Ke tla dula mo le CD FM bye.
0: Bye.
3: Na ka katle ho. Ha wa nisso nna ke tlo pumphumola hanyane ke tswa mosebetsing ke tlo pumphumola hanyane he ke tla gotlela hape hape le dinyana kwana a engwane so podile ka mona ka Gauteng fela le tshabile ke ne le ka wana tswela pele ntse se mona tehle a o ke ne le go
5: ke ne le ga. Ke mo dakthile ka mona ka Midrand tsa maunze go jile ka tsebe. Ka hore le hlakile, ke na hanne hore nge ke hate ka maoto ke tshwara ka matso ke be trati. Ka hore le pulela re phatsa misanyana.
0: Eya.
5: Hai, ke wana mosebetsi o tla ntshwara wa letsatsi heka shego ke ni degele. Ha nka bona ke hlatse fela ka a ina ka ipaka ka ya haka.
0: A phomole.
5: Ke na lwe, ke na lwana ke ni.
0: Ke le bila holo.
6: Kini le kae ngwane
0: sa
6: le skeme game ntatwana le dinja ya ka mafasa le
0: dipile.
6: Hai kini ngwana mena ntse ke ituletse ke imameletse mmino wa ha ngwane so ntse ke clean nyana mona hae mona. Ntse ke clean wena ha o skini ngwana meke mong ke a clean ngwane so. A eh ke tla le bona ntse le phama go le lahlela ka le sa sile ka tsene skeme game e tebola tanja o skini.
0: A tanja ft skemi.
7: O skini. O nna se ke itukisetsa go thowela jwale se ke itukisetsa go kena o kena mosebetsing sa tratageng sena se batang sa pula mpahe ke hantle ka sarara makatsa ka botshabelo.
8: Dumela ke dingwaneso dumela o bua le dimakatso modise sekwane. A nna ke sa tlhaka diung ka bona go o snobazelo o fa ngwana mora o re lo fa ngwana le ena ka lo thaba le ena.

0: Mamedi di fella mona di taba tsena tsa horra ya borobedi a re tiano tse hlahlamanga e leng tsa horra ya borobonga gaetse dia motho
1: thuto boithabiso tlhaiso leseding o di fumana ho lesedi FM.
2: Ke lebile haholo musi wa tshweu mogotsi wa kahle o sia le teng tshehlana ya kahleng ke bua ka yena di tebontsha lahle e bile ke le dumedisa ke re dumelang bagotsi ba ka le phetse jang ne ke phetse monate fela bile ke le amohela na no na go nela monate la stage your mind mo go kopana re le bana ho re ite batsega amang na no lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC education but I see making it like a man yeah do you want to get debu sasana ya khaseng di debu ontsala
1: tsebeletso hara di tsebeletso lesedi FM.
2: Mogotsi wa ka ka jeno re na le mo edi ya kgetheileng ho thusa ho utlwisisa bophelo ba bana ba dulang hostel le ba tsamayang ho tloha malapeng ho ya sekolong letsatsi le letsatsi. Bona a ka nahana hore day scholar o phela monate hobane a kgutlela lapeng letsatsi le leng le le leng. Athe day scholar yena a ka nahana hore boda o na le nako e ngata ya ho ithuta le ho ba metswalle. Empa nnete ke hore mahlokora a na ka bobedi a na le mathata le melemo ya ona. Jalo re tlhobuwa le moeti wa rona e leng ntate Tebello Magelemele ibile yena hle mogotsi wa ka o tlo re kenya o tlo kena le yena a re qaqa hanyane fela ibe he re a utlwa hore na bohloka ba tabatsena ke tsefeng le hore na mahlakoga ana a mabedi melemo ya ona ke efe empapelo ho mohle mogotsi wa ka e re ke ke ema bankeleng hang fela ka moramo ke tlo lenkela pina e monate ya junior SA San El musician section 5 bona ba re iphata iphatsazi ke a khutla mogotsi wa ka.
3: Ebang ona na hore ke ka wa khona le fella leqwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
1: Thuto boithabiso tlhaiso leseding o di fumana ho lesedi FM.

0: Section 5 San El Musician Junior SA bona ba re iphatsazi mogotsi wa kantso ditsile tebute buhle ibile nna le wena re bua ka hore na bophelo ba hostel bo bonolo ho feta ba bana ba tsamayang letsatsi le letsatsi re tlo bua le motho wa rona hle e leng tate Tibello Magalimele yana ke teacher ya LO ibile hle o tlo re hlaba malotsana ka sehlosa rona sa ka jeno sentse le teng mona mohaleng dumela ntate wa ka ke phetse hantle wena o phetse jwang pele re ka kena tabeng tsa rona hle ke kopa ko bolele mo mamedi hore na ntate Tibello Magalimele ke mang o ruta ka e jwalo jwalo
1: kanke bona mandetso ha ke tla le mo nso ka o dumedi ka ba mamedi ba se GSM ke re mabine go boche be ke le bolele se ka ka tsena se ke se tlhalang ho radio le se GSM tshebeletso e kgolo nna ke Tibello Magalimele ke ruta sekolong sa Tshokwana Makaota sona se motseng wa Mabolela mme subject tse ke di rutang ke life orientation language ngaleso empa taba tsa ka di tshitsentse go life orientation
0: ehlile e utlwaetse haholo fela e re hle re kerekene tabeng tsa rona phapang ke eng pakeng tsa bophelo ba border le day school
1: ngwaneso re ke kare ke hlalose bathwana ba border le day school gore ke boma ha re bua ka border ngwaneso re bua ka ngwana a dulang hostel e le goreng o nka nako e ngata a le tikolong ya sekolo mme o tlameha o ithuta ntho tse ngata tse e le goreng go phela le bana ba bangwe o latela melao ya hostele mme o ikemela go tseba o ikemela ga re bua ka day school re bua ka ngwana e le goreng o ya sekolong letsatsi le letsatsi mme o kgutlela lapeng sena se bolela gore e ka ba boikarabelo bo bongata go ngwana a jwalo bophelo ba gae le go tseya sekolo ngwaneso
0: ehlile e utlwahetse ntate wa ka ke diphepetso dife tsa maikutlo tseo borders ba ka kopanang le tsone gaholoholo ga ba legole le malapa a bona
1: bana bana ba border ngwaneso ba ikutlwa ba tlogetse gaholo malapa a bona ba jewe ke bodutu kapa ba thatafalelwa le ke o tlwala tikolo e ntšha gobane ba bangwe ba tswa metsaneng e menyananyana ba bangwe ba ka boela ba ikutlwa ba imetswe ke sekolo kapa ba phela ka le go phela le batho ba bangata gobana ba tlwela go phela le batho ba bangata go botlhokwa ke gore ngwana a tsebe gore maikutlo ana a tlwaelegile a tlwaele go pheta o phela environmenteng e jwa le ngwana eso
0: ehlile o bua taba tsa botlhokwa ebile ke a gola gore bamamedi ba ntse ba o mametse ka tlhokotlhe ntate wa ka ka tlhakoreng le leng he day scholars bona ba ka ba le kgatelelo efe ga ba lokela go kopanya sekolo maeto le boikarabelo ba lapeng
1: di-day school ngwaneso gangata ba kgathatswa ke tabene ya gore ba bangwe gore ba fitlhe sekolong ba tsama tsela e telele gagolo le mosebetsi wa sekolo le ona ko mongwe gape o ba kgathatsang gagolo le tse dingwe ke mosebetsi ya malapeng e ba e fiwang ke batswadi ga le gore ba ba fa mosebetsi mongata mme ba tlameya gore ba thusa gae ka mosebetsi jalo ehlile ya ba kgathatsa gagolo and-e bana bana ba tlhoka nako e ngata ya gore ba itlhekisetse dithuto tsa bona le go phomola le go robala wena ngwaneso
0: ntate wa ka go na le maikutlo a reng borders ba na le bophelo bo bonolo kapa day scholars ga ba bone botlhokwa ba sekolo maikutlo a na a tswa kae mme gobaneng e ka nna ya ba ga se nnete
1: wa tsa maikutlo a na ngwaneso nka go wena fela maikutlo a na ke a batho ba shebang ditlhoka letlhakore le le leng batho bana ba bodara ba bonala ka nako e ngata ba le diaelong tsa go ithuta empa ba na le diphephetso le bona wena ngwaneso tsa gore ba gole le malelapa ba bona gagolo bana ba leng tsa tlhola o ile bodareng kapa hostel a le monyenyana a dilemo tse tlase le bana le bona ba day scholar ntse ba na le diphephetso empa fela o tla ga motho mongwe a ka ba bone kang ba gaufile ba malapa ba bona empa maeto ao le boikagabelo ba lapeng ba malapeng a bo bone ke diphephetso le go bona wena ngwaneso ka tsela e jalo nka re fela batho bana ba fapane empa ba na le diphephetso tse fapaneng le bona ngwaneso
0: jale ntate wa ka boarding e ka thusa jwang go ruta ngwana boikemelo le go laola nako
1: kanke wena ngwaneso wampotsa potso e botlhokwa gagolo boarding e ruta ngwana ntho tse ngata gagolo wena ngwaneso ya pele e ruta ngwana go tlhokomela dintho tsa gae a tsebo gore ntho tsa gae tlamela dipakela a di beye jwang le gore ntho tsa gae a ka di beya kae yongwe lo latela schedule sa hae ho tsanda yetse dintho o bala kana go itseng a itse ntle di fitse a sekolo kana go itseng lo itutsetsa le ho etsa mosebetsi ka nako o ga tsene o tshwagabetsa dintho ka nako ngwana wa jwalo mme o ngwaneso o ka thola gore le ha a ketile ha a ketile dithuto tsa hae tsa grade ya 12 ya bolesome le metsimbedi ha a tlo sokola ngwaneno gobane tla ba sa tlwaetse gore o a tseba gore tlamehile a etse dintho ka nako.
0: Ntate wa kahle ke kopa ke ke ye mona hanyane fela e be nna le wena re tla tswela pele ga ke gutla.
1: Thank you very much.
0: Mamamedi nkahle.

0: Saseka DJ Taibo Samohola Andrea the Beatboxer ntso ditsile tebu tebuhle ibile na le wena re ntse re bua le ntate Tebelo Magalimele yena ke teachere ya LO sekolong sa Tshokwana Makauta ntate waka nna le wena ha re tswela pelehle le bona jwang ha ngwana a ikutlwa a le mong a hloloetswe haye ka pa imetswe ke maemo a sekolo
1: ngwana wa leso ha a imetswe o ya sa tsale a batle ho ikutlwa a le mong a ka tsala ka ho ikarola ho ba bang a se ke a batla ho bua a fellwe ke thatselo ya sekolo o tlo bona mane di-subjecteng tse ding le performance ya hae ya theoa o bona a dulala a hlonane mme ka tsele jwalo ha o le teacher ya life orientation ke mane he mo o tlalang ho bona gore o na le ntho e rong ka ngwaneno ga maikutlo a hae o tlo tlameha gore o mo dumelele gore a ntshe o mo mamele ga o bona gore o jalo ka teacher ya life orientation e na dabone ka godimo go wena ke mane me loreng o tla refera ngwana go komiti ya sekolo e bitswang SBST mme SBST le yona ga esile e sa kgone go solva bothata boo o ka bo fetisetsa go DBST ngwaneso mme bona ke mane me batla boitetsa social worker kapa di-psychologist ngwaneso
0: jale ke tsela dife tse bonolo tse o boda a ka di sebedisang go sebetsana le letsatsi le thata hostel
1: tsela e bonolo a ka e sebedisang ke ya go bua le metswalle kapa motho a mogoloi a mo tshepang a tla kgonang gore a ka phuthulwa go yena ke bona golo bana ehile ba batla go phuthulwa go le ona matitšhere a life orientation gobane ke subjecte e le goreng ngwana o kgona go phuthulwa a bue ka ntho tse le gongwa di-experience malapeng a bona a ka boela gape haebe molao wa di-hostele o mo dumelela a ka founela batswadi haebe a ikutlwa go na le ntho a batlang go e bua go bona mara ntho ya botlhokwa ke gore a seke a jara bothata boo a le moo ke moo e legong sekolo se ka tlameyang gore se kene se mo thuse gore ngwaneo se morwalolle morwalo o ne mo ditseng magetleng a gae
0: jale ntate wa ka day scola yena a ka etsang haeba lapeng go na le lerata mesebetsi e mengata kapa maemo a etsang go be thata go ithuta
1: day scola ha a thola gore lapeng la gabo go na le lerata a ka batla sebakanyana se gotsitse se a ka se fumanang gore a kgone go bala haebe e le motho le goreng o dula gaufinyana le sekolo a ka etsa gore motlhomong ka di-weekend-e a ye sekolong a yo bala a ka boela gape a sebedisa le di-library tsa mogaga motse kapa sekolo sa mo thusa gobane dikolo bogolo di a di sebedisa di-library tsa bona go thusa bana bana gore ba balele go tsona mme e nngwe ka mo thusang gape ngwana ke ya gore a etse timetable ya gae empa timetable ena ya gae a se ka e etsa fela empa a e followe le motswadi a bapale karolo ya gore ngwane nana o followa timetable ya gae gore a tla kgone go etsa mosebetsi wa gae ka nako o seke wa mo bokelela kapa bokelelang
0: ehlile eo ke taba ya bohlokwa gagolo fela ntate wa ka jalo ga o na le bullying hostele kapa sekolong ngwana o lokela go bua le mang mme o lokela go nka mehato efe
1: thank you wena ngwaneso yena ya bullying ngwaneso matitšhere a life orientation re ile ra thusa golo ke lefapha la thuto kwano Freistata mo ebeng la nka matitšhere la isa workshopong mane Bloemfontein mme e leng matitšhere la trainiwa gagolo ka tabeng ya bullying gobane ya bullying ga etsa ga le physicale fela e ba sebedisa le dimarandrang monana ka onka dinepe tsa bona ba di bee ba mo bulie ngwana e ga se ka sekolong be ba mo tshee so lefapha la bona botlhokwa ba gore matitšhere a life orientation a trainiwe ba ile isiwa Bloemfontein ba ile ba isiwa gape le Kroonstada mme ngwana ga a ile go teachere ya life orientation ka training a ileng a e thola le teacher ya life orientation a ka kgona gore a thuse ngwana kapa ngwana ga a thola gore ga a kgone go teacher ya life orientation a ka ya go principala a tlhalosa ditaba tse sa mo dirang gantle tse tswang ke bana ba bangwe mme e nngwe e re tsanang re ithibela re le matitšhere ke ya gore ngwana a se ka batla go iphethetsa gobane ga iphethetsa ga a tlaole phoso e o e etsagalang empa o tlo e etsa e tswele pele e be tlote ka gago sekolo ya botlhokwa ja gore ngwana tlamea a thole thuso, mme principal a ka follower di-channele ga e le gore e sena go solofela kago o jarete ya sekolo.
0: Ntate wa ka, nna le wena ga re phethela tle, ke kopa ko o fane ka keletso mabapi le setlhwa sa rona sa kajeno.
1: Mmaka ngwaneso, ke re nka re fela bana banana re lokela go ba tshetsa. Bana bana ba dikolong bana ba le ba imetso gagolo ngwaneso, bona bana ba dikwadareng le bana ba di-day in scholar ba imetso gagolo, mme se botlhokwa ke gore dikomiti tse ka gare sekolo matitšhere le le dikomiti tsa bo SBST le di-principal le lefapha jalo ka gantse le go tshetsa dikolong, bana bana ba tlhoka tshetso e maatla gagolo. Ngwana a tsebe go bua ga na le bothata, a kgone titšhere a tsebang go tla phuthulwa go yone a kgone go tlhalosa mathata a, mme a ithute go sebedisa nako le menyetla a nang le yona ya gore a ithute. Ngwana ga a solvile bothata boo o a kgona le gore ka phaposing a kgone go participate le di-subjecteng tseo tse fapaneng.
0: Ke lebile ga o le ntata ka kana ka gao le dikeletso tsa gago, ke a gola go tla ba le mafelo a beke a monate a golo fela.
1: Ke nna diteboetseng.
0: Bye bye.
1: Thank you.
0: Mogotsi wa ka, e ne e le ntate Tebello Magalemele, yena ke titšhere ya LO le English kwana sekolong sa Tshokwana Makauta. Ebile tlhe motho ya ntse a buela mona ke Tebutebu, nna ga ke etsa tjena tlhe ke a le kwala nanao la gona le monate la State Your Mind mo re kopanang re le bana go barite ba tsere amang. Nano lena o ne o le tliseditswe ka motlhotlhi SABC Education Botlhaisi Makineileng Kamane, ya bua mona tlhe ke Tebutebu Tshehlana ya kgatlheng, ditebontshala.

pele ke kwala hlena ke utla uthe la tebute buhle bontshala ke bao ba kopana ba gahla hle ba gahla bo mwana nong bana ba modise le setabela ha le benya ha le fehla mme a kere ke bua ka tsona dinyanyana tsa maruhle ke bao ba kopana ke le dumedisa hle ke re dumelang dumelang dumelang jale se ile nako ya kemo ire ke mo kenya ka pina e monate hle mogotsi wa ka yena kemo a tla tlo le re qaqa le yena ka nna wa la hai le monate nati pina ke yena isaka yena ke tsaki jazz work ha moho le thukuthela o fihlela go kopanang hape ka nako e tlang salang hantle metswalle

Dumelang, dumelang, metswalle ya ka hohle mo le mametseng tshebeletso ya lesedi. Ke le dumedisa ebile ke le amohela ho la rona la Teen Zone. Ke le boele tebuhle ka pine wa remetseng ka yona, yona ene e tla ka just welcome mo le thukuthela bona ba ne ba re isaka. Mme motswalle wa ka ka jono re tlo bua ka taba e bohlokwa haholo holo holo e re ameng re le bana ba sekolo, re le batjha e le ho diehisa kapa ho behela mosebetsi ka thoko motswalle wa ka e leng procrastination. Ka jeno go tlo buisana le Mebeti Sitlhaku e leng setsibi sa boikgethelo le kamano ya batho, a tlo re bolela ka sehlo sa rona sa ka jeno. Hopola hlena o lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education botlhaising ba kenelweng ka mane, mme ke nna Kemo, ke nna Kamohelo Marumo. SABC Education, enriching minds, enriching lives. Lives.

0: FM ke bolelwa gaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tshietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Metswalle ya ka, ka jeno re bua ka taba eo batjha ba bangata ba ka iphumanang ba tobane le yona e leng ho tshetjisa mosebetsi kapa mesebetsi ya bohlokwa. Metswalle ya ka, ho fitlhella nako e se e ba hatella ka tlwaelo hangata re tla ne re ha a ketla qala ha morao ebe ho ho fetola hosane mme ebe qetellong mosebetsi ona o etswa motsotsong wa ho qetela. Empa ke batla ho tseba kapa nna lona re ipotsa hore na procrastination ke botswa fela kapa hona le mabaka a mang a kang tabo ya go hloleha kapa ho batla hore ntho tsa hao di be perfect kapa ditshitiso tse kang mehala le social media. Mme hore thusa ho utlwisisa taba ena le ho fumana ditsela tseo batjha ba ka qalang mesebetsi ya bona ka nako, re na le setsebi tabeng ya boitshwaro ba barutwana e leng Mebethi Sitlhaku. Yena ke setsebi sa boikgethelo le kamano ya batho. Motswalle wa ka, o sebile a le teng mona mohaleng, ha re mo amohele ho utlwa hore na o re tshwaretse dife tsatsing la kajeno. Dumela Mebethi.
2: Dumela mme wa ka, le kae?
1: Ha monate le kae mme wa?
2: Ha monate re phetse.
1: Ha monate. E ka ba re bua ka Mebethi Sitlhaku, re bua ka mang?
2: Mebethi Sitlhaku ke moradi wa Lekgowate, ke letswalla la Free State ho tsata motseng wa Tikwana. Mebethi Sitlhaku ke personal and social practitioner. Ke motsamaisi wa kgwebo e bitswang ka gore ke Successful Impact Counseling Practice.
1: Ke a utlwa mme wa ka, ke kopa fela re mabenkeleng mme nna le ona re tlekene tameng tsa rona tsa kajeno ha ke gutla.
2: Thank you.
1: Ke a leboa. Motswalle wa ka, ke a mabenkeleng mme re gutla re tlo kena sehlong sa rona sa kajeno.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: sa bohobeng.
1: Motswalle wa ka ontse o na le nna K mo hopolo re ka jeno se tlhosa rona ke ho dieisa kapa ho behela mosebetsi ka thoko mme mo etwa rona ke Mebethi Sitlhaku o sabile a le teng mona mohaleng motswalle wa ka re tswele pele le yena Mebethi ha re ke ne tebeng tsa rona tsa ka jeno ho ya ka tsebo ya hao procrastination ke eng hona motho ka elella joang hore o se ana le tloaelo ya ho dieisa dintho
2: ke so ke mokgwa wa ho qoba ho sebetsana le mathata o kenyeletsa ho dieisa kapa ho tshetisa ntho o sa hlokomele kapa ho hlakola le hoja o tseba hore e ka o bakela mathata empa ke phihlello ya motho e bakwang ke kgatello ya maikutlo e ka hare e pilisitseng ho dieisa mesebetsi ya letsatsi le letsatsi kapa ho sitisa le ho tshetsisa mesebetsi e ka ho ya kopanong ho fana ka katleho ya mesebetsi kapa kabelo ya thuto kapa ho rarolla bothata bo sithabetseng le molekane hangata ho nkwa e le tshobotsi e mpe ka lebaka la phiello ya ona e sitang tlhahiso ya motho mme e amangwa jwalo ka maikutlo boitlhompho bo tlase le maikutlo a sa tshwanelang nka etsa mohlala ho phethela dintho ka motsotso wa ho qetela kapa mohlomong ho tatisa dintho ka baka la ho ka ipona o qetile kapa ho ka iketsetsa moferefere o dulang o fa mabaka a ile ha bohlokwa ho ka tswellisa dintsa dintho tsa bophelo ba hao. Eya mme wa ka.
1: Ke a utlwa mme wa ka. Na procrastination e bolela botswa fela kapa ho na le mabaka a mang a ka bakang hore motho a diese mosebetsi wa hae?
2: Procrastination ha e bolele botswa fela kapa ke re diehiso ha e bolele botswa fela. Ke taba ya hore motho kapa motho a ka etsa ho etsa dintho ho ya ka tlwaelo a dieisa melemo kapa mesebetsi e le hore o tlwaetse ho etsa e bohlokwa bophelong ba hae.
1: O ka re ho dula o dieisa dintho ho ka ama maikutlo le bophelo ba motho jwang?
2: Ho dula o dieisa dintho kapa ho dula o ka nako ka etsa dintho tse le hore di tshwanetse hore o di etse di ka ama dikamano tsa hao tsa bo metswalle kapa moo o tlamehang ho fihla sebakeng seo se le hore se molemo sebakeng sa tikoloho eo o dulang ho yona kapa le batho bao o phelang le bone ka nako tsohle ho ka senyetsa le wena tsela ya ho phela ho tlisetsa ho fokolla mmeleng le kgatello ya maikutlo e re ka e bitsang ka sekgowa stress kapa anxiety.
1: Mme Sitlhaku o ka re hantle-hantle ke mabaka a fe a ka etsang hore motho a dule a re a ke tla etsa ha morao ntho ena le a tseba hore mosebetsi o nonong o bohlokwa.
2: Mabaka a mang a ka etsang motho a iphumane a le boemong bo ke ho fihlella tshabo kapa a itekola le ho inyatsa hore ha e ka etswa ke nna e ka ba e ka amoheleha na. Ho hong ke ho ipha mabaka a mang a e leng ha bohlokwa hohang a e leng o fihlela o so bone hore nakong ha e se e fihlile e be o patisana o so ema o etsa dintho ka ho tata e be o fihlella e le hore ha wa fihlela sonong se lebelletse.
1: Re a tseba hore bana ba sekolo ba jwang ha le nako ena ya diteko kapa ho tlo ngoluwa mohlomong ke tsa tsa ka phapusing fela jwale be re tseba hore mosebetsi wa bona ha ba tlamehile hore ba bale ba o tshechisa ho fitlhela nako ya bona e se e ba shapile o ka re procrastination e ka ama tshebetso ya moithuti sekolong jwang
2: ke o ka ba bona ho die ho ka ama dipalo kapa ka re dikereiti tsa moithuti kapa merero le di dintho yin thotlo go di etswa ke mishwe le mishwe tsana sekolo go baka nako e kgolo e re bonang bana ba rona ba etsa ba dula di social media ka ba dire marang rang mo le gore tse dingwe tsa dintho ga di ba tsele molemo di etsa kelello ya bona e phitlhele e le ka tlase go gatelelo e be motho o kenwa ke botswa ga tshwantse go bala a bona e kare go bala go mo khutlisetsa morago o utlwa ga ka dula founung kapa mogaleng wa letheka ke mo a fumanang lethabo la ga e teng.
1: Motho ke ne ke kopa go tseba gore na ke matshwao afe ao motswadi kapa titšhere a ka bonang go ngwana ya tloetseng go diisa mosebetsi gobane re le batho kapa jalo ka motšha a ka ipolelela gore a ka nnete ga ona motho yo a tlampona monanang ga fela ke ngotse jalo o ka re matshwao a bontshang gore enwa yena o diisa mosebetsi wa sekolo ke ofe.
2: Matshwao a ka bontshang batswadi kapa titšhere ka bothata bo ngwana a na leng bona ke mole mo ngwana a imelwang dithutong tsa gae kapa a nka nako e ngata o sa tsotelle dibuka la ga a fitlha lapeng ke motho a nkang dibuka e be ga a ja o ya papading nakong eo ga a gutlha o gutlha a kgathetse tsela eo ya e tsang dintho ka yone e thefola dithuto tsa gae e le mo batswadi kapa titšhere e tlamehang gore e kenelele ka karolo ya botswadi ka lapeng e le go mo etsetsa mesebetsi e mennyane e kankang lesome le metsotso e metlhano e be ngwana o kgona go etsa e tsang gore e be o tsepamisitse maikutlo ga e fitlhatlha kore la mosuwe kapa mosuwetsana ke moo matitšhere a tlamehang go ka karolo ka go ba tlhophisetsa meralo kapa go utlwisisa gore ga o fa ngwana mosebetsi wa sekolo o motso e ka ba wa utlwisisa mosebetsi a mo fa ngwana go na le gore o mo papanyetse kapa o bue gore o botswa.
1: Motho a ka etsang ga e ba a sa tlhokometse gore ka nnete go diisa dintho go se go mo setisa bophelong
2: ke fetwa bothata bo tibileng e le gore motho o tlameha gore a batle tshedimosetso kapa a batle tsebo go ditsebi tsa kelello ba bitswang a mental health practitioner kapa baeletsi go ka mo thusa gore boemo bo a fetang go bona ke bofeng jalo ka nka etsa melaetsa ga nka etsa motlhala batho ba bangwe ba ba tlase ya kgatelelo ya maikutlo ba utlwe a tshwenyegile gagolo go e legore ebile wa ikgalefela ka boyena ba gae mo e legore ebile o iqhelela ka thoko ka gara dintho tse ngata o batla mo ka iponang a dutse a le mong.
1: Ke a utlwa mme wa ka ke kopa gore ke ya mabenkeleng mme ga ke gutla mabenkeleng nna le yona re tla tswelela pele ka ditaba tsa rona tsa kajeno.
2: Alright.
1: Ya leboa motswale wa ka re ya mabenkeleng mme a re gutla re tlo tswelela pele ka sehlooho sa rona e leng go diisa kapa go beela mosebetsi ka thoko.
0: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
3: Setšhaba sa kajeno se tlhotlhwa ke mathata a bophelo bo botlhe jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le tlhokise madi le maatlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse maatlafatsang bophelo bo botlhe. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi Le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara, le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
4: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
5: Ke mo tlotlotla dilotho le dikumo paletse
4: go disitse. Le o fa maikutlo a o beha mmotjeng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
6: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
1: A o metswalle ya ka nnete naha e jile boya, mme ka lebaka leo ha re itlhokomeleng hohle mo re yang teng, re tsebise batswadi, re se ka ithola re tsamaile fela. Hopola o ntse o na le nna Kemo, mme kajeno re ntse re bua ka ho dieisa kapa ho behela mosebetsi ka thoko, mme moedi wa rona ke Mebethi Setlhaku o ntse a le teng mona mohaleng motswalle wa ka. Ha re tswele pele le yena Mebethi. Ha re tswela pele nna le wena, batswadi le matitjhere ba ka thusa bana jwang ho hlola procrastination ntle le ho beha kgatello e ngata?
2: Batswadi le matitjhere, re ke ka leka batswadi, hae lapeng ngwana o fuwa thuto ebile o mo etella pele ho ka mmontsha ka nako e nepahetseng, o ntse o mo lekanyetsa dintho tse ding tse loreng di ka mo tetibetsa kapa di a mo imela bophelong bo ya ka tekanyetso ya dilemo tsa hae, o ntse o lemohisa tsela ya kgolo le hore nakong eo a sa ntse a hodile a tsebe ho hola ka tsela e nepahetseng, a sena ho tlallano, kgatello ya maikutlo kapa hore ka lahlengelwa ke kelello ka dintho tsa fetileng ho tsona. Ha ebe ke bana ba banyane ho ka ba dilemong tse bo teng ho ya tlase, o mo fa nako ya hore a bapale, a phalle jwalo ka bana ba bang, o ntse o mo hlokometse jwalo ka motswadi. Ha e fihla lehlakoreng la matitjhere sekolong, ngwana hanghang fela ha a fihla ka ho sekolo, o fetoha motswadi ka tsela ya thuto ho ka ruta le ho bula kelello, hobane bana ba rona ha ba tswe malapeng a tshwanang. O ka fumana o mong wa ngwana ko a tswang teng, ho ka ba ho na le dintho tse tsang di tsamaya hanyanyana butle-butle. Mosebetsi wa titjhere ke ho mo beha boemong ba hore ha selemo se fela a iphumane a pasitse, ebe ho na le mosebetsi e ba e fuwa hore le bona matitjhere ba kgone ho ba fitlhella, ho ka ba bontsha hore tsela ya ho ka etsa mosebetsi wa ba sekolo ke ena. O be maikutlong a tshwanang, o ikenya dieteng tsa bone, o so ba felle pelo, o be le pelo e telele. Jwalo ka ha ke hlalositse hore bana ha ba tswe malapeng a tshwanang, o mo ngwana o ka mo fumana o tswa lelapeng le nka se hlalose gore ke le jang, ebe ngwana ha a fitlha sekolong ke ngwana a titiletseng fela kapa ke ngwana a e leng gore ka tlelaseng hodumowa fela ke ena le tisego kgalemela ka mona le ka mona. Empa tabeno ga e le jalo, re tlameha re shebe motso wa boemo ba ngwana, gore ngwana go fitlha a betse go etsagetse eng. Ke moo tshwantse mesuwe le mesuetsana e nka mehato ga e tlaba go nna le ngwana a e tlang o nna le bofokolonyana ba dithuto tsa gage. Ha o ntse o na le ngwana re o ntsa le boemong bo omkile, o banka jalo ka mosuo ba ba kopanya ba etsa setlhopa, ba rutana, ba bontshana, o fitlhelela ba bangwe ba ikareng ba moraontsa dithuto ba fitlhela mo ba bangwe ba leng teng. Ke na le tshepo ya gore ga e ka sebetseya ka tsela e jalo, bana ba rona ba ka pasa ebile ba ka ithuta go tswa baneng ba bangwe go tswa sekolong.
1: ha re phethela mmewaka o ka re keneng mo procrastination e ka bang bothata bo dibileng ho motho a lokelang ho batla thuso ho setsebi mme o ka refa le mantsu a ho akeletso
2: ke iso e re tswaka ka e ka fana ka mathata a ile go le wena jalo ka motho ka pa motswadi ka pa ngwana ha o se o dutse bo le o wa itibala ho na le ntho tsa bohloko o tshamela o phile lefatsheng bophelo bo tswelle pele o ka fumana o ka tlo o dutse kelello ya hao inane bo inane ka ha yona ana letho o inane se bo inane tseng yona ebe bophelo bo a yema e ba tshinyo ya nako o bana le ntho la go ha o sa ba le dikamano le batho ba o atametseng ka lebaka la gore o dula o nna le kgatelelo ya maikutlo mmele wa gao wa fokola e se ka o motho ya kulang ka semoya kapa kristea ka semoya e leng e tlhoka thuso ya gore o ye ditsebing kapa o fumane motho ya ka o eletsa e be ba ganka fumana ka keletso nka re go botlhe ba fetang ka go bolo bona bo ntse re bua ka bone ke kopa le phakisetsang go ka fumana thuso phakisetsang go ka fumana thuso o bue le ditsebi le mogaleng mona mmebedise tla kuona o tla bua ka nnete ke thusa batho ba bangata gagolo ke ikenya dieteng tsa mang kapa mang go ka bona go motho a phunogile ka gara botlhoko bona ba kgatelelo ya maikutlo
1: ke lebule ha o lohle mesetlhaku kana go ya ha o tya tshapagwa ka nnete ka magapuisano ena metso le rona tla ithuta gore ba ske ba deisa dintho a go loholo ka mesebetsi ya bona ya sekolo
2: ya ngone sehle
1: ke a leboga o be le letsatsi le monate
2: o lebile nna hle o be le itente monate nate
1: ke a leboga mme waka
2: bye bye
1: Motswala wa ka re qeta ho buisana le Mebethi Sitlhaku leng sitsebi sa boikgethelo le kamano ya batho o ne a re bolella ka sehlosa gona motswala wa ka mme a re etsa tjena re se re fitlile pheletsong ya lenano la rona la 10 zone hopola ka jono re ne re bua ka ho dieisa kapa ho behela mosebetsi ka thoko hopola hlenana o lena o ne o litlisetswa ka motlolo ke SABC Education botlhaising ba kinilweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education, enriching minds, enriching lives.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.

0: Nati le borrami nati nati. Aye aye. Aye aye. Aye aye. Aye aye. Africa borra le soto le fatsi ka bo para ka dumedisa. Go tsoba tsadi vaka. Ka dumedisa. Go tsoba tsadi vaka. I got my 2K. Mari khotse batsadi ba ka naki. Ai saka saka saka. Motse motse hle maiki misetso ke hore nna le wena re je monnati. Maiki misetso ke hore ko ba let's on off tell my mom apeli. A pekeng yena rena le pina encha e ditse my mom apeli hore na ke pina e feng. Etsa fela bonnete ba hore o dula o mametse o tlo fela rena ke feng pina e le my mom apeli pekeng yena. A fela United. E bile di teng di pina tse ntjha tse leng hore o tlo dutla kgatlela pele ka jeno. Ha ke sheba hantle dipedi. Maemong a mashume a mararo e ne le Senet a re iZulu. Number 29 Nomncebo Zikode le Mthunzi ba re Thelumoya. Ha ke kgutla mona nna le wena re tswela pele ko balla tsona.
1: Ketika go roma. Ketika mo tswang teng.
2: Ke seleluya to Yesu.
1: Ke botshaba ba gao le Lesedi FM.
3: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 ranta kapa 250,000 ranta. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
4: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke moqebelo wa jackpot ya Lotto. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Lotto e lekanyeditsweng ho 16.6 million. Era ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hula ha dinomoro tsa Lotto ka kotloloho moqebelong ona ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milioni ba latelang ba Afrika Borwa. Ei, wena, Lotto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
1: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
5: Manisha on a beat shabang.
0: O fela ho le jalo Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng ke mo lelwa.
1: Ena ke pina e ntjha tjha lenaneng la rona.
0: Ai! Ena ke mihlali the guy o tsamali thank you boy a Cairo CPT le Mr. Taylor sino msolo le na uteng le konke a very wallo

0: yes na ako go kopa ro nyale ke batla bua le majita ke batla bua le bontate na mo sadu wa hao yena o munyetse nyona o phela le yena ka pa kharbe hao ye o phela le yena Naki nitor hao kala ho motseba tsebile o mmona fela hore yena ke wa ka yo yena ke khopo ya ka yena na I think to jwalo na ya hore o kala ho motseba o tsebile o kala ho mmona hore yena ke wa hao ba tlango phela le yena yo na ke di bana re tenta ba mfuto jwalo ya hore o tlana le motho kgetlela pele o kala ho mmona le kore le pele a re le nna ke a o rata marobotse ba hantle hore yena ke msadi ya ka yo Kapa wena mme o tsibile o mmona fela ntate o fela wa re yena ke wa ka yono ke khopo ya ha yena ke wa ka yena ke ntata bana ba ka yona na I did the bejwalo e ke ikutle batho ba shojwalo re ke tsibile fela ha ke o bona hore wena ke wena ile ngore ke tlo phela le yena ho ya lefung e teng
1: Big Red Weekend ya Shoprite e khutile hape. Ka matsatsi a mararo fela, o boloka ho ya ho 50%. Disolo tse jwalo ka 500 gram ya Rama Original 70% Fat Spread ka 22 rand, 750 gram kapa 800 gram ya Refill ya Re Coffee Instant Coffee ka 119 rand e le nngwe. O boloka 46 rand. Di-2 litre tse pedi tsa dinoma podi tsa Spa Letter kapa Twist ka theko e tlase ya 28 rand. Di-100 ml tse pedi tsa Colgate Triple Action Toothpaste ka 26 rand e fela. Le velopack ya maleiri kapa di-pants tsa Pampers ka 129 rand e peke. O boloke 131 rand. Di fumana ofihlela ka Sontaha sena sa di 20 tsa September. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Setso sa ka. Puo ya ka. Seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
0: Botle ke metse o tsela shebe le metse robedi a pele ro tla gora ya le shome a bana le ho le re monate man yo maemo le ho di maka jeno ba tla le monate man a phodile ha monate ha o cheese ha ke rata ile jeno bona ile je ke rata ampe ba be re tla ke le ka motsa potso wa camera hore ke letse pina ya wave rider ya I do hore na ho itsa hala ka pa ke nnete taba ya hore motho o phelang le yena moratuwa wa hao molekane wa hao o tsebile o mmona kgetlela pele gore yenwa ke yena yonana o e leng gore ke tlo phela le yena bophelo ba ka kaofela mme ge ba teng batho ba e leng gore ba le bankaraba ba itseng batho bana
4: na DJ la basile ka mwana kena ka munyako wa kereke service se qadile ka jotsa u tshepla ka izwe ka ra u tsheka mwana muthu a kena munyako o u tsheka ke bona kwa ka o u tshile nanga ke adlala DJ la bas ko botsa la fana khala ntse ke na le yena wa ke mone ke qala bo mwana first day vera DJ la ele sunday you still remember ke papa se ba fana ka mwana ka jose
0: hey tsara buti ntse ke wali mweketse pitso MJ are e ntate ijwalo.
5: Sekhorani Entertainment and Projects, mahole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se khobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se khobela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi, o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng, ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket. Cooler box di akena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa
0: 082-365-6565. Kapa voice note 079-758-5066. Kiboki ditsinte.
3: Se ratwang. Nomoro ya mashome a mabedi le metso e mene.
0: It's a home mona khatla pele wa bona skwekwekwe
6: skwekwekwe
0: wa bona pabala wa bona mothemo tle
6: kwema
0: ang khang hamonati
6: yeah
0: wa riena kiwa kayo.

0: setsa sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e gaba e balelese di FM ke molelwa.
1: Zeratwa nomoro ya 20 le motso o le mong.

duma ya tsamaya ke zinqoma la e watla monati ho zera twang sa le sedi fm mamedi a kere ba hopola hore nentse re watla pina ya ditshepi lr ka le ratolaka jwale beke nyena ntho di chintshile ha re sa monka ka le ratolaka re se re monka ka natal Ena pina e fitile ka mo ferefere e kopantse masulu le basotho. Ya ba etsa ntho e leng. Ya ba ke yona e lokelang gore e tlosa lerato la ka ho kene Natala.

Le bula holo DJ Lavas Mamedi Dumela. Masadi o hlokahetse mme batho ba babedi ho kenyeletsa le lesea ba tswile dikotsi tse mpe ka mogamollo o sentseng a sebaka sa Mekuku Okobsville Pietermaritzburg. Ho dumela hore masadi eo lesea la hae le molekane wa hae ba ne ba robetse ka mokhukhung wa bona ha mollo o tla kopoa ka matjeke ka jeno sebakeng sa Mekuku sa Swapo. Mosadi o hlokahetse mollong oo ha lesea la hae le mohatsae bona ba tswile dikotsi tse mpe tsa ho tjha. Bonyane Mekuku e le

0: ke sa nere o mpitsa ntate ba ratane ela ntate ba ratane e
1: nna
0: a mpitsa o mpitsa ntate ba ratane wa sa nere mokhuba
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: tse ratwang tsa letsedi FM mo kgabela backing oh monati o mogalo ke lebule ke wena star o kamaneka khotsong Botterville are fela jana DJ la vasetle are ile ha monati radio ke tseleng ke le batropong ao ba nna te ba muruti le wena ke o bona hlengwana mme ke lebuile hlengwana eso ke a leboga modimo re boka wena cable motsi le wena ke o bone are ile ha monati ke mametsi hlentate ba radani
1: au kini girl
0: butle pele ne ke sa tle bona ke ne ke tla bona
1: Ndate la fase o re sa ne re o bitsang o bitsa ndate ba ratadi
0: ndate ba ratadi
1: ai yo ndate la fase go ba betse ka tsebe ka 88.4 ke sithiba ga ba ka tare ndate a u ga sa ne re go potsa ka le sotho ka mane ha e sumane mo re fi ha belo mane
0: ha belo ka bona ka botabute ka bona
2: hello malabala vailos ke we ke mwana ba kwena ke o si ke ga ntili hle ka mona ka le sotho tsa go le mapeteng ha mai ke re se sa ne re yango
0: Gele wela khaitseri ya ka le khaitse dia ke moratanga holo tumelo modise le ena ntumetse bolae tsa banna ke bua ka tumelo modise ke mongwa bana ba bomme ba ile ngore ka nete ke maqweta ba maqweta a etsang mosebetsi o motlagolo le ena re ile ha monati radio are o natifetswe ke monati wa selimo ke bua ka tumelo modise wa tumelo attorneys
3: Our DJ lovers, we let a hamonati jang radio. Ah, wow, nganesu. Ah, ko mametse hle nganesu hle. Fela jalo DJ lava. Weather ngena emonati.
0: Emonati. Kana ba khaitseri aka. Family check it out to Emma Shima Mararu Kamara Hora and I am Shime Lemotso Lemo. Yehu Lemorzante.

ki ba bae na le se le tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradiseng ha ba o tswa etale le se di FM ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke pekeke ifihile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao na na fela o so le mavupom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botshaba bo ithethang mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tumeng sa bae e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matshaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM travel

0: wena.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA, bothata le mechaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya bail ya 5,000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Gauteng, leeto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.

Bula holo DJ Lavasa Mamedi Dumela. Se polisa sa profense ya KwaZulu Natal se bolela hore se tshwerwe mmelaelwa wa dipeto tse ngata sebakeng sa Kathoma New Durban ka mora hore a hlekefetse basadi ka dilemo lemo. Sepolesa se bolela hore monna yeo ya dilemo di 46 o qoswa ka ho hlekefetsa basadi ba 14 ka thobalano sebakeng sa Kathoma New hammoho le ba bang ba babedi dibakeng tse jwalo ka Taylor's Hall le Peter Maritzburg bakeng tsa selemo sa 2014 le 2025. Mwili wa sepolesa Colonel Robert Netshunda o bolela hore monna yeo o ne a tobile basadi ba tswang a ditameneng ka Phirimana. O bolela hore o ne a ba sala morao ebe o a ba hlekefetsa ka thobalano mmoho le ho utswa matlong a bona.

0: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality mema malapa a tshwanelang go ingwadisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare o matšhabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le mongantlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleya. Etela ofisi tsa masepala wa matšhabeng tsa gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse kahalang. Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
2: Hala! La apitiki le kunuti le khotso ya basadi khufa yo tlisetsa pitiki letsa sikela la mashome a mabedi le mse seletseng lwetse 2026 hana kwa ile hora ya le shumele metsimu go fitheletse ha mmamorao sebaka ke mane Old Grace Convention Center Bloemfontein re tla thabiswa ke digalala tsa Orange Farm Mahlapane ipopeng bomme Malefa le Dr. Madikwe Mo Ntswaki Roy Katimotlong re ya khufasela ka pitiki 20 a 26.

0: great weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Le di 6 pack di fika pa di fitse pedi tsa di 500 ml tsa Birria Heineken Lager. Ka pata di 330 ml tsa Savanna Cider ka 190 rand. Ha re ke se se bakatla so di lema tse 18. Di fumana ho fihlela ka di 20 sa September 2026. Ha Shoprite Liquor Shop fela.
1: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fihlela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Kula box di akena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa
2: 0826 500 3065 0863003084 bakete ka matsatsi a tsolo ka jeno a meduteng kwana dume arbala tlesedi dume
3: mana tsumane khotso khotso ngwanese
2: a ke buela mangai
3: mana me bua le ntate muruti se bo fike ka mana ka ntaka le ntima masipala ngwanke twa ngwanese
2: eh
3: o bido
2: e ke mamese ngwanese ke manya ke tekala sa sila tswalo
3: ke le bua mana me re na le principal a mona principal mbele ke principal ya mona na re ke miseditse ke principal a mona na me ke ne ke fela wa kitika mme na khotso me tsa ntle le ba le Daniel Radio Pani ka mana ka motho wa le ratswana mana mme ba tshebele tsenye kgolo ya le sedi mana mme mo tshiso pele ke a le bua itse mana mme
2: ara hashtag mo tshiso pele ke le sedi ya fa botume
4: ne ra ntse re tele ka ntso
2: re tele ga
4: ke o bona mathe motho mana blom fanteng ke go tsara mo tshiso na ke makarabelo di tshaba o bona mana blom fanteng tsoma ne su ena ke mmalo tshaba di tshaba le ena o bona mana blom fanteng ke go pele ha pele mama tsisa kuntla musala lena o dula hona mana bumpanteng kire ba hole ba hole ba bona senga tangata kong
2: ba bangata
4: ke sa tsine monnat
2: ba bangata ka ka ba tswa phumulo bumpanteng
4: bo September ba bangata kong ndo rena wa
2: ke ba bangata bo monna halatu kwana wa bafumana bo begmane kwana re ba nke ponto wa sela ke re sedia fm dumela
5: ponto le
2: ga e sa pojo
5: ke
2: ke mang ka
5: ke nna fa ne ditima le pareng
2: eh
5: ke kopela ntate ndele ke maitsane le nna ke kopela khaitsedi ya ka aupantsedi ke kopela maitsane strateng sa ka le tie dingi le tshepa ke le bua ngwana go na hle ke le bua ho mina hana bonto rena loe
2: bye bye
5: bye
2: a renge motho ba bye tata ke le sedi dume
6: ntate bonto le kae
2: eh ho zwa
6: wa le tsote di man toron toromo
2: a re utlwe
6: o hola nna ke kudi santa e ke re di man pe ma go no no di tsote di tsale wa nda ke ponto
2: o tsaga tsikae o tsaga tsikae
6: ei di nga ka mogera
2: e tsa si le bona tsa utlwa
6: ka di nda ke ponto
2: ma me se le se di fa ba ke ponto wa sala bo ho
6: e ponto
2: eita
6: monta la ma tso mo ke tlo mala ka frino fa ka mona na Florida
2: ei
6: Eh, re ke ga ha ka kwa la ka talent league mo le man. Hona go la principal ntate Mbele sekolong se sa phukalla ka monta. Ke re hola hola menere o bona tsengata ka talent league mo mekete khomalo. Rilo station 4.
2: Eh le buile ka di principal a holo ka ba ka hopola go hona la matitshega gola mo sane.
6: Ka mokgare o te ka mono tsate ka ntaka molo titshega Mbele principal.
2: Ke principal, ke le bua. E ung hopoditse le a gola ba ditshega yere. Le a gola yere. Ke le shumela meso e sele seng pele re kana ho reng ya pele. Mame se ponto wa sele bo maqhubung a gaso. A 87.7 le ba tshela 106.6. A gola ma ditshe bo TK le eto matsoso. A go sele ponto. re tloeletsa bonate ka jeno ka maareka o marangrang a dipuisano a Facebook ponto wa selabo at ponto wa selabo at Lesedi FM. Ee jalo utlwa nthwenang ke etsang le yonene saka monatenyana jane mamere ke tlo fa mmino o monate jang fela ke a tseba batho ba se ba phomotse basadi bakeng tse fapaneng ba ile ba lobeya jalo beng ka bona ke a tshepa e rila ra itlhompha. Go tho ga gafuise di dula fela duma mo buana tsena batho ba sa tshela mobu. Batho ba dula botunza dikolo e banwa jwala. Ba ntse ra hlaola bohlaswa ba le teng. Ka ga ela sa man tsaba sa rantsho. Ba ntse ska ga ela. Are nyolo se ponto wa sele. Ei. A ke tsebena o ka ke tsebe mo ngwe ma metsi o teke singwana jwala. E mo ngola pe. Emuman N1 N5 ma mesejolo le Serie F. Jwale mo nqala ma mela tsa. Jwale se budi se ke se feng? Ke se.
7: Manyane le
2: ka. Mutwana o jwale se ke se feng se se budi.
7: Wo be apwane.
2: Tsane sa mamura. Tsana go tsane sa bo cheshella kwa. Arile se pon.

0: melomo
1: me hlanome so super go gora ya pele re ka ofela le ponto wa sala bo hole sedia fe
0: o tsana la ke jabi
1: 87.7 le ba jalo 106.6
0: ke
1: se ke tla o sia jalo re nya borra
0: ja sudwa la
1: ke papa di ke mafelo a beke mama di dingata ntho tsetsa la
0: nga
1: ke se bena wena morero wa hang wa le ja sina o ye mejwa
0: anzu ka bang hata manya madwembo
1: na na o ko edi jo
0: ke ka ke jano
1: Ntse ke ba botsa o siwe.
0: Ke ke isano ba marume se
1: mo. Ane ke le teng, la don la ne la dia roko. Ke re matsa tsingana ha ha o sa go ha o sa go fela sori bedi. Ha o sa go pa tshwagelo tsotseng ba.
0: O tshile khala o ithaba le tsimami.
1: Ke ke ke ke sa motho ka bo di lunch bo bo di palesa bo. Ke a tseba go a tloela di reka.
0: Angara ba ka betara na ba.
1: Ke ka di palesa bo. Ha o ka eta palesa na o tshela ntho nya ne tswe ke re ka mo.
0: Ba ba la demo ye ye.
1: Ke tloka ke ke.
0: Ho na tloa ha o di ma.
1: Pontoo je sati yu
0: ya.
1: Ko pa tshwala ka dipalese. Mina meso sa lo ho rapile. Ba meso pontoo wa sala bona seria fe. Ya u koma na ti Afrika bo. E bo go tshwala kae?
0: No na la monga.
1: E bo go tshwala kae?
0: Monga bela le rula le.
1: Le bo rentsa ne tsa bo bohlano. Rona bo pol tshantse ge tshwe bo di jwentsa mantsi ya mane. E wa bata ga tswafa le bo phea. Awa taka taka ibe ra re se se ba bedi o re ya pele re tlotla re balwa ditaba tsa gora ya pele ska ba ya kae ka pakae e tswala pele ba mera jolo tsebeletso ina ya le sedi tle ke hlophento tsa ka mona nna ntiki ba tla mona e kae ntini you guy ya ipata ntotsa ba bon tharonyelo sa ronyelo sa ronyelo sa ronyelo sa ronyelo sa ronyelo

Ana di dingata ntho tsetsa lang. E re tswa makhufeng e o bile monate man. Ne ke le mane ho main festival. It's a shit. Jana re ya khufa se. Ona jwale tsena. Re batle letho. Le se di FM le tsentse la ofunyana le wena. O etsa bonnete le tumelo feletse ngore. O le ona tefeso ka mahlala matsa. Lanzara. Monna bi seng gore ke boy fix back. Mehlala matsa se ya mama se jolo le se di FM. DJ my DJ. Bapala minona wa soul, soul music, soul and R&B. Mama mets e ibile mama go tlo bona go mametswe ka jeno le ka mane ka pollo go batho ba pollo go ba teng le ka mane ka ro senda American ro senda la e dipakeng tsa fixback le CNK a tswa bangata ke a tseba ba tsebe ka yona ro senda motse o monyenyane a no sena le le banka fela e ga se ka ka sokola tsa tsile leng ke re lo ntsha jela a tla hona ha hona la ha o lumputsa tshepo ya e ro senda la bo Mama Messi ke tsaba ka moka mahutse ke le rata ka sele kgetheileng

e le go qoba dikotlo qobello mamedi ha re le go lantla e bileng ka setlhogong di tabentsena tsa hora ya pele ba itapele ba mega dipolitiki ba ngwa ka tshehetso ya bagethi.

Mamedi ha re diphetele tsena tsa hora ya pele ka tsa manang le bo emo ba le ho di mo mothating ona ho botolo ha lena re kala jwa ka province ya Gauteng lo di mo le kwaetse ho podile ntle le mona le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka borwa a ithala province ya Mpumalanga lo di mo le kwaetse ho podile ntle le mona ho futhumetse ka mafafatsane a itedileng a deduma ka botshabela no fwe se lo di mo le kwaetse ho foka moya me o podile fela ho futhumetse ka mafafatsane a itedileng a diaduma ho namela ka bophirima province ya Free State lo di mo le kwaetse ho foka moya ka mafafatsane a itedileng a diaduma dikarolong tse boareng ha mmoho le ka bophirima re lebe jwalo province ya Northern Cape moteng lo di mo le kwaetse ng ho foka moya ntle le mona ho podile ka mafafatsane a itedileng a diaduma ka bophirima Western Cape le hlakile ka borwa bophirima ntle le mona le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka lebo ya botshabela karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape le kwaetse ho podile ka mafafatsane a itedileng a diaduma ka lebo ya re phethela jwalo ka province ya KwaZulu-Natal moteng le kwaetse ho podile ka mafafatsane a itedileng a diaduma mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele tsa hora ya bobedi o tla di balwa ke Kenny Modupi Pontoi.

0: ke Afrika borwa monga mosadi mamedi ha o ka bona ntho e ka kwalo ka dipapusing tsa gaso ha e o ka ukwa o sa tswafe ntho e monate ya kalo bjale ke lekgetlo la pele nna ke tlhola ke bona mona ho marangrang a dipuisano ke lekgetlo la pele ke buisana le bona kwano tshebeletsong e ratwang le Sedi FM re ka o fela le ponto wa selebege ke bulele ngwana o bula jwang se ke bule hantle se ka ka tloa ka etsa ntho tse fosaetseng mo 3-2 ke ke shebe mona go nthotsa ka dieme hantle ka patjwa na ke ke ne paetse 1 all right ah ka sebedisa nthomo ke ke she la eta ka nkane bonto ngata tsebe studio se se re sebedisang a se batle ma chance a rwa jwale ile shemela be se supile mesoso ka mora go ra ya pele mo mamedi wa sebeletso ya le sedi ke ne ke dula ke ipotsa gore na 100% makwadian na ke se hlopha ka pa ke motho ya le mong ke bona ba tlotla ba re joetsa dumela mbana beso le kae
1: kgotso ponto wa selela
0: ha monata o phabise fela ke batla go tlhae hantle bele ke batla go utlwa mona ha re bua ka 100% makwadian re bua ka sehlopha kapa re bua ka sebini se le seng
2: re bua ka sehlopha
1: ke sehlopha ntate
2: sa batho ba babedi
0: ke sehlopha sena seo ke shabaneng le sona
1: ke sehlopha sena
0: ma meri jwalo o so tseba ka jeno ra re bua ka 100% makwadian o lebelletsa thisitse pedi eventeng ya hao ha o ba bitsitse jwale he le bitso lena 100% makwadian le le ruta hore letswa makwadi
1: amen
0: letswa kae ke batla ene te fatso ke lona
2: o iqetile handle ntle retswa makwadi
0: ke o taba mamela sebeletswa le se re rutlo he ha re bua ka 100% makwadi en re bua ka bomang
2: 100% makwadi ene ke hlopa sa bashana ba babedi ba thebanga mo mene makwadi ba phushang le lemela sesotho jwala ka le Free State monana mino na watsepe
1: ha ke banzi le Kenzo ke mabitso a rona a staging anono ha go kopana ntate re bina mmino no bitswang Soto Hop
0: le qalile neng ho sebetsa mmo
1: 2014 ho fihlela hona jwale ntse re pusha
0: e ke khale man 2014 ha lo solwane ke lona bana ntse le babedi ntse le pusha ke 2026 ha e hlakile hore ho na le moya mmino wa Soto Hop na lo bona ho na le moya ntate ha lo sheba lona
1: ka nne tuhona le moya ntate e se le nako e telele ha hologele ka ho tloetsa batho ba tsebe ho bina sesotho bana ha ho bina pina tsa puo tsena tse kantle e ka re o e beteletsa ho bona empantse re la basotho go gona ho etsa ntwa rona ntate
0: o wa le sebeletsa empa e sa le le qala hlelo o etsa wa le sebeletsa
2: tshe wa ne wa re sebeletsa ntate
1: wa sebetsa ntate go bona o trenda ngo thudi ntho di a trenda
0: ba ba ba o gata ke batla utlwa lona ha le tsile le di bakeng tsa boithabiso letsa mosebetsi wa lona le bona batho ba o amohela jwa
2: ntate ba o amohela ka pelotse tshweu
1: ka le gato le ntate re ratua ha holo re ratua ha holo ntate
0: mamelo sebeletsa le sedi ke 100% makwadian ba tswa mane province ya Free State se bakeng se bitswang ka hore ke makwati ke moemane
1: ke moemane
0: moemane makwati banna ke ya di dipakeng tsa tloko le ne le Senegal
1: 96 day
0: ya u komona ati makwati ke a tseba mametse jalo tsebeletswa le seno mametse re tlo rekisa ke khutla mona re tlo tla re tswella pele ka puisano ya ka le bona ska ba fitwa ba ne le khufa eteng ka mona ke na le moeti ke a
3: Setshaba sa kajeno se hlutshwa ke mathata a bophelo bo botle jalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout Le rumo la madi le ntso ka tsela se sensor le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsa mbophelo bo botle le rumo la madi le tshepiwe ke bana le basadi tlo ka 2006 le rumo la madi le fumana ha discam clicks le dikemise na ha ka bophara le fumana ka dipilisi le marothodi feel the healing power
0: Khanya Light and Solutions ba utlisetsa di theolelo tsa di solar 6.2 kilowatt solar system hona jwale o ka iphumanela yona ka 82000 rand fela 4.2 kilowatt solar system o ka iphumanela yona ka 38500 fela bakeng sa dintlha ka botlalo o ka ba etela kantorong tsa bona Val Sebokeng Moshoeshoe Street Zone 12 kapa wa baletsetsa dinomoro tse latelang kapa wa romella WhatsApp ho 061 761 5260 kapa 083 946 2102 tsena tsohle di tsamaya le free installation Khanya Light and Solution together we bring light

0: Mamedi metsotso e mashome a mabedi le metso e medi ka mora hora ya pele. Mametse ponto wa selebole sedi FM hashtag re ka ofela hashtag le sedi FM ke molelo. Ka kaone ka dipapusing tsa gaso ke dutse le 100% Makwadian. Ba itse ba qadile ho sebetsa mmoho ka selemo sa 2014 mme ba hlalosa hore mmino ona o ba o ntshang ngwana jwale wa Soto Hop wa basebeletsa. Jwale ke batla utlwa ho fihlela hona jwale. Ke dibini difense le sebeditse le tsona
1: ho fitlhelela jalo re sebeditse le Cheres Putswe, ga sebetsa le Sannere, ga sebetsa le Sebata,
2: ga sebetsa le ntatepoka wa mmino wa Sesotho wa koriana hantle.
0: Mamedi ke rata mmino ona wa Soto Hop ho bonagala e ka ehlile go na le mo o yang teng go monate Soto Hop ha elela mese eka le bana ba bo rona ba thabisang batho ge ka qala jwale ga sekama ga tlisa le lemela Sesotho ka pele utlwa pine na monate jwang ena e qetang go fitlha pheletsong
2: ka Sesotho nta
0: jwale ke batla utlwa se le sebeditse le bo Cheres Putswe bo ntate Phoka bo Sannere go tloa mo o ya pele la ka tsa go sebetsa le boma
1: wa bona nna ke nka thabela nka sebetsa le Wave Rider ka monana ha jwale ne ke thabela hore ke sebetse le DJ Zaka for producer. So ha jwale sentse ke sebetsa le yena.
0: Sentse le sebetse.
2: Sentse re sebetsa le yena.
1: Ke nna ka mora monana ke yena ana producer mo. So hona le uthi ngwe hape ka Velcom ka mane Marwetsa Afro Pop. Hona le pine ngwe ntse re sebetsa le yena ke Sensoul.
2: Senegal. We beat some soul.
0: Mino mona ho monate nenneng ha ho monate. Ha go bueng ka dipepetso. A go re feng dipepetso tse lo tobaneng le tsona. Hona jwale ka patse o lile la tobana le tsona nako e fitileng a go re feng
2: phepetso dingata ntate especially ke le rata ke bua Sesotho se paqameng ha holo holo a le batho motho mo le mong o hlale lapeng ya ke re bana ba motho motho mo le mong o hlale lapeng le fapaneng ka kelelo tsa hae le mekgwa ya hae so ha se hangata ha o dilana le motho o tswelela so go re fela kutlwano ke yone tshwantseng e be teng dipake
0: empa ke batla ho utlwa motho nna le kgotsofetse e seng ka tshetso e o le fuwang ke batho fela re na le bo dimmasepala re na le bo mmuso wa diprofense bo di eng nna le kgotsofetse lona jalo ka dibini tsa province ya Free State ka tshetso e o le fumantshwang e seng le lebabedi fela le le kaofela sedikwadikweng sena sa Soto Hop go le re shebile mane profenseng ya Free State
2: haholoholo ha re tla ka le siteng lona le lo buang ka lona la Sesotho Hop ke nana hi mona Free State ha re bangata haholo ba Sesotho Hop mara hangata ha hua le hlakong lena la bo di masipala ka ditshietso bo ding itla re thole tshietso e ngata ha kalo kalo ha ke tsebe mohlomong ke nana mohlomong ke ka bakala go thwe mo profeta ha itswang ha bo go ha bo
0: a tsiba ha ke kutlwa ke sa irate nthuna mo profeta Se ba re shebe Limpopo ka mmino
2: go ba
0: neng ba bo kwa bo bona ha re shebe botira ka mane ka thebe no rena ka mo re shebe rena a se hanga to ka tholang artist tsa bo Sotho ka mono ka pa bo mamfela ba bo Free State jwale kere ha ke gate le ntshile na hona le nthotse ka lokelang hore ge se ka ga itlwaetsa tsona mane rarare ho jwalo ho bane o le ponto tsa Fixback o lokela o se ka fumantsa tsietso Fixback bona ga ke shebe le kompo ge shebe fela tsietso ba thona ba fumantsa
2: ya tshabeya nta ya tshabeya le di booking tsa bona di ya tshabeya
0: ha
2: ho lo ntato wa ka ke yona nthwane ne ke bua yana ke ya hore e se ka gore how we know se Sotho how sa kenya puo engwe se ka ga wa fella ha re qala ho no bua ke yona ntone ka ha ka kenya puo engwe sa ba dilin tsaka le bitse ha ka bua puo eo e se ka re mino wa ha o felletse mara ha o bina ile wena fela e se ka re ha itla ho ne petsona
1: so
2: ra itobetsa ntone ya se Sotho
0: ha itobetsa ntone
2: ka yona ntata
0: ha e ba sanne ga khona ya midrent ka pa Limpopo Alo go hudisitswe ka madingwana na motho wa le Limpopo kwa motho wa go hudisitswe ka madingwana na hore
2: ha utlwisi
0: ha utlwi empa le gato le kwa mofumantsa lona sena se bolela hore Sesotho se ka amohelwa jolo ka go gona ho mamela bo makhazentse ba go zwine zwino ga ja fantse ba go zwino tshe ba go zwino zwino zanzan zanzan zwino ha mana u kwela mona tjwa
2: ke bana ka mana ka KZN ntate ke bana ba re o mnandi maskandi we besotho ha ba mamela ditshepela re ka mane o ba tswere ka
0: sesotho ba ba mogata ho roka wena o gauta le silifeng
2: ha nka nete ntate
0: jwale tshwantse re se ka gatella sesotho bontate
2: ha se phame ntate
0: tshwantse re se ka gatella sesotho
1: ke na go jole gore ba sotho ba supportane Free State e hole di artist tsa di hole
0: empa gona le udumela hono gona le modumo hono wa gore se a sebetsa sotho ke a bona
2: ka se sebetsa
0: tshwantse re qale jwale jwale lona he le ne le kalakatsa go tshetswa jwang re buile ka taba di phepetso ba ka ba teng jwang ba ke sa lona batho bana ba o reng ha ba ipona ha tshihle ba tshetsile
1: re ka kopa gore di promoter di re shebe ka lihlo le leng ba re sebedise re teng o sebediswa di eventeng tsa bona ba se ka sheba fela mmino no hlanga ntle wa bona bo Limpopo bo KZN le rona jwalo ka Free State ba re shebe
0: ba le shebe
1: e ba re buke le rona re le teng ha e mona
2: lo hona ke tapeleng tsa rona mane di officing a bana le mesebetsi tlotse le teng ebe ile mengata o fumana ntse go notla tswa bo di stadium ho etsiwang re teng le rona ka Sesotho o fumana re itlile ntse ne di tshwaretse ho rona Basotho
0: ke
2: a maga go a sheba go ntse o tla motho a hla performanga hlang ka ntle ka kwana a bua le puo e fapaneng jole o tshwanetse re diseletse puo ena ya rona
0: ke o taba o mamedi wa tshebeletso ya lesedi o ne o batla
1: ne ke re le no jena beke e tlang e tlabe le heritage se re kopa Setsoto jwale ka ga le masepala wa rona se re shebe le rona ntse re le teng
0: yo ka heritage ntswa ke re ne le qoqa le mosetin yo ka le mons 24 e se ba ka se ke uta e mashume a mabedi le metsero bedi metsotso ka mora hora ya pele mametse ponto wa sele botsebeletsong ya lesedi se tlabolane tsa lona sa moraorao ke sefe
1: hona le pina re ntse mbeke fitileng mo go tsamaya le cheres putswe ke legato la pelo e ntse sebetsa hantle marangrang monana
0: ntse e thola tshetswe
1: ntle
2: e na le nako e khutshwanyana mare se ntse re kgotsofatsa
0: re ka lebelelang gaufinyane na o na le bo EP nyana album ntse le sebetsana leng
1: ntse re sebetsana le EP mara fo le mosetlang February ke yone ntse re sebetsa le DJ Zakha ka yone
2: hobane ne se gale re ntshitse EP yo nngwe pele ho se tlabolane sena se re keta o se ntsha sa sengele ne re ntshitse ha e se modibong number
1: 2
2: ka February hona jwale be re ntsha enana e tswileng bekeng yone
1: Saturday
2: safety le
0: pele ke lelokolola kwano ba le ratang le ba le ratileng hona jwale ba ka le sala morao jwang bakeng sa o bona mosebetsi wa lona
1: pele nka ba jwetsa gore ba re sala morao kae re nominatiwe di awarding tsa Central Music Award ho ba best duo re le ho ba sehlopha so ne re kopa batshietse le barati ba music 100% makwadi ene ba re support ba re votele ha o vote o ka SMSa ACMA 1001 ho 47439 ACMA 1001 47439
2: ba hlokomele mono ho ACMA 1 yo e qalang ngoluwa ka di alphabet ya O N E 001 O N E 001
0: ke o taba jwale ke ne ke botsitse hore ba keng sa mosebetsi wa lona ba bona mosebetsi wa lona jwang batho
1: kapela la Facebook re thwalala ka 100% makwadi ene Facebook re thwalala ka 100% makwadi ene TikTok ke makwadi ene 0 ho Twitter ke makwadi ene ka nomoro tsa mahala mabaka re tholang teng ha ba batla go letsetsa ke 078 0244 317 078 0244 317 8.
0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke 100% makwadiene bontate ke le boetse o ba le lona ebile ke a tshepa e se le kgetlo la go qetela le ba ba itikwano tshwantse mmino wa Sesotho o hole ke a leboga
2: ke gona ba le buileng ha go le ponto ke le buileng tatwa
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi 100% makwadiene ebile bona ba itiba rona ka jeno kwa no dipapuseng tsa gaso khona Magraaf Bloemfontein SABC re bua ka leeto la bona mmino mona le jwale nako ke sera puisano ena monate ne tshwere taba tsengata tsentle haholo ke tlo kwala puisano ena rona ka pina e monate e bitswang ka gore ke lerato la pelo mona ba tsa majolo le HR Sputje

0: Bloemfontein, nako e fitlile, Kufa Festival 2026. E o tlisetsa mekete e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ebe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba o tlisetsa Kufa Remetse Comedy Show. Me la bohlano la 9 October, basadi ke nako ya lona. Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: Emashume amabedi le mesemo hlano metsotso pele ho hora ya bobedi. Mametse ponto wa sela bo tsebeletsong ya lesedi ke le kgetlo la pele. Bele se bu di interview. Se bu re go bulele mola. Se ka ka tlwa ka etsa diphoso. Mabedi re tsebeletsa ya lesedi re tlo buisana jwalo le Ntswaki Motlong. Etle ebe ile mo ngwa di artists tse tla bedile teng ka mane ka Old Grace Convention Center Bloemfontein o tuntwa ke pitiki ka mona. Dumela gaitse diaka.
2: Ponto dumelang kgaitsedi ya ka le mo mametse.
1: Ko re ha o qala fela gore Ponto di ka utlwa ke galletse ya pitikile. Ka tla ka utlwa ke gadile.
2: O kwe ka o ka luka. O tlo luka mpotse neng puisano ya ka le wena o tlo ukwa gore ka nnete wena o kenalla ho kae bakeng sa mokete ona wa Kufa.
1: Bona. Ha re ke re refe mo mamedi a mametseng a ipatlang pitikeng ka la mashome a mabedi le metso e tsheletseng. A ke re ke?
2: Eh,
1: ka la mashome a mabedi le metso e tsheletseng. Hore tsena tsohle di etsala kae neng ho etsala jwang ka mo
2: gaitsedi ka kile bo se baka se kile ka dumedisa mo mamedi ho hleme bang o mametse sia le mo sena sa le sedi a le hona teng o bua nnete Kufa pitiki le famo jwale ke dikakatletse ke hane ke hona le mo wena o tlokenela teng e jwalo ka motho a ntate ka di 26 sa September jwalo ka o tlhalositse ka mona ka Old Grey kena le pitiki ke le kunutu le kgotso ya basadi he mo re tlo thaba ge ngwetse basadi bona di ntho tse etsahalang ke re lo leka ho hlabolla moyeng le tsohle mo teng pitiki line up teng e matla haholo kena le me mahlapane ke yana re ngwa ipula ba ikwala molomo ha ona gwele o go bua mona toetsa ke ntwe thata o tla ba le teng ka ha go batho rena di digalala tsa o reng je fa ma ba tseba he ha ba pere mo apa go bona thalemani ba itsa ntho tse ntle hona ho kena le malifu ke sibini sa bona sa mmino wa famo fela he ka ha ke motho a mme o ntse a tla re thabisa le Dr. Madikwena o teng ha sala ha gwa le falla e bopeng bo mme ke bo mme bana ba tinang dithebetha ke bone ha ba motho a sa tsebe thebetha keng a lo e bona mand Old Grey ba tse ba o khiba ba bina le dingwana ke bo mme ba ikemetseng ba thewa ka ha go sebaka sa qwaqwa mme ma ke mme motse ee o re gadi ke tsama ka nthwena re theko magaola wa nkokotela ha ebe o rata o tseba lebaka le theko magaola na kokota ka lona o ye ka mane ka Old Grey o lo bona lebaka leno mme ke mo teng ge paneng he ka pitiki motsheare mme ke tabe ke ba tsamaisetsa mosebetsi go ya boselela ha e wotla pitiki e fela bontate jwale he mo ke mo lona le kenang teng ka famo
1: ee ke ne ke re ke tlo botsa gore go tla bomang ha o tle bomang
2: famo mono go na le botala ba dinage ba re nkabe ko fa bale batho la bua kore ha ko fa letso ba ka se hey bale ko hlolwa ke monate ka o ka tsela tseno ntata mafahla o tla be a le teng le yena ka gare go famo re boele re be le mme mahlapane ke motho a ntse a binya famo mantsi bia o tla be ka nnete ba hlankana ba mo joenne mono ba tantsa tantsi engwe tsena o ke ke ngwa le bana bosiu bo ba famo magubedu bedu tlege ke yena tla ba tsamaisa mosebetsi a ganna kolo yeno he e le ha go thalwa ka bakeng sa famo mme ditikiti di jena bomme ha ba reka tikiti ya pitiki jwalo ka ha di na le di-face ka botsona general access ke 175 gating ke 250 mme re na le grandstand mo e bang ke 200 o ka reka ka 300 gao a ke go ya ka megatlhelo go atamela gagolo le o ba morago gagolo mme le VIP tikete teng ke 900 mme re tlo qala goreng ya lesome le motse le mongwe seeng bakeng sa pitiki ka gore a botshelana mantsibebe pitiki ya fela bomme ba rekileng tikete ya pitiki ga o tlhoke ba reke tikete ya ngata sentse ba dula gona ka mono ka Old Grey e be bontate le bona ka tse le tshwanang ba lo ithekela tikete 175 tikete kapa ga e be monyako kapa gate o tla sebisa 250
1: ga itsedi a gore ke rekise fela be se re qatella yo ya ditikiti yena wa mere sebele tswala sedi e mashume a mabedi le metso o le mong pele re kena gore ya bobedi kia
3: lokolla botqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutifresh ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 2 kg Omo hand washing powder mefuta e fapaneng ka R59.99 e le nngwe ka rewards card kapa 700 gram spa vacuum pack cheese cheddar gouda kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card ditheko tsena di iqala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
4: Afrika Borwa re tshwanetse ke ntho tse ntle ba re tshepisitse tokoloho empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka hare ho mafura ka lebaka la bobodu ba bona re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare le metsi a hlokileng ba rute ba hloka mesebetsi ha hona ditsela metseng ya rona ho matha disuriji ha hona phano ya ditshebeletso re eme ho lekana kgetho ke ya rona tlholo kapa lefu voutela EFF
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
6: Setjhaba sa kajeno se hlutshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke bana le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
1: Mamero ya tshebeletso ya lesedi re ya qatella. O na ntse re fa ka diteketi moo ho rena. Go tlo sebetswa jwang ga re kgaitsedi
2: e ya kgaitsedi ya ka ke hlalosa gore bontate le bona ka tsela e tshwanang tikete ya famo general access ke 175 gating ke 250 golden circle ke 200 tikete e be gating ba e thola ka 300 VIP ke 900 ke go tsa e be moeti a hlomphile o feta be dikao fela tshwantse ne go patele hetleng mona o ntse na petse go fetsa hona ke yona he molemo wa VIP ono fela bo mme ba rekileng ditikete tsa pitiki ha ba tlhoke ba reke tikete hangata famose ntse ba thola ka hago sebaka seo mme Lilian Dube o tla ba le teng motsheare a buibuisana le bomme basadi batho ba o tshwara ka thata
1: ke o taba
2: e ya kgaitsedi ya
1: ka tla begele teng gona ka 6 bopondo ka mane ka di VIP
2: o lelekiswa mashudu
1: o tlo nshebe di VIP mane tla be ke le hona moo
2: bomme ha o mkhese sheshe di topo re di hlwelle o di mo bontate he mantsibuya Ulanya nkubo he di ulanye ke amatala ebe ka
1: nnete
2: wa go pa mo
1: ha ga ba fete tikete tse hlano
2: eh
1: bona jwale tshe
2: o re nna
1: ke ga ba fete tikete tse hlano
2: di bona ke monya o
1: ke ne ke sa batlo o betsa ka le kere tshe ka mo ga go bua ka bo Melilian o reng ke bona go hloka hala hore mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mo ya tlotla ya ka pitiking ka ma
2: eh
1: ge mo fete tikete ona ba ga ba fa tse 5 bona jwale 086 0003084
2: What's again now at Lavita Mogamahan?
1: Ogan Navita, hurry! Hurry!
2: Second, you two, it's what I will be in 8 years.
1: 086 0003084. Bamasa said your fair, but the cow fell upon to a syllable. Rufa ticket, Yavat Langway, Agamani, Kaukufa Kaman. Kill us said your fair, would you make? The city?
7: The man talk. The man talk when coming like a house in that. The man talk.
2: Pretend that the guy.
7: I'm not thinking of the thing to say, similarly.
1: I'm going to go to the house.
8: Ke
1: tsene mo go tsiwa ka tsantsa peo ka batho. E risika ka o senyetsa nako ke o mang?
8: Nemuji.
1: Re tle re bona re tlong hlaba ka tikete. Re fena mo go tsa mahala yena.
8: 0 6 8 5 double 1 5 double 1 double 8 7 6 7 6 7.
2: Wa tsaba khaitsedi ya ka ho be bo fatsa dintho ge tla tshwara mme ka thoko bakeng sa ID number ya ha e bohlokwa ho le re ke keng ga iphatlalatsa
1: re
2: o tshwara nomoro mme ya 111 ha se go na ba dikoloto.
8: Okay.
1: Ke tab. Ha re nke ba be ruteng kwa le seri? Dume. Le seri? Ha re nke botho khotso.
2: Basadie.
9: Hello, Holy Lady FM.
2: Mme.
9: Eh, me kupa tikiti.
2: O dula ho kae ka tolaka?
9: Ke dula tsungeng.
2: Oh, ai, o etsa mo sebedi sho bo be ba ho le jwalo. Eh, ke mme mang?
9: Me welcome.
2: Welcome ka wi.
1: Me welcome.
9: Eh, tsanyak.
1: E le monna ti bitse. Ga le bua me welcome re tla tshwara utlwa.
2: Nomoro ya hao ya mohala.
1: 0 6 1 1 2 8 2 8 6 5 6 5 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 072 double 34 double 34 20 20 29 29.
2: Mamunaheng re fe re kopa nomoro ya ho ya mohala re tlo tiela be se reng ka ID number ya ho rato
1: 078 078 4 4 6 9 9 4 6 9 9 7 9 6 7 9 6.
10: Susan Monahi. Ke go ba tikiti ma.
2: Le biso la hlalelang a ding ya ho ke lona dimakatso.
10: Eh ya ma.
2: Dimakatso thibele.
1: Eh ha re fet nomoro.
2: Ke kopa nomoro ya mohala ke tlo khutlela wena re nka ID number ya hao.
10: 07 09 07 09 07 09 042 042 35 35.
2: Alright, Maxo, ritlo le tshwara hle le ha ire 111 ke gona hle ya tseng dikoloto.
1: Skaba
2: o ka bele mohala, o seng jwale
1: o. Skaba o ka o ka so thothula ha pile se sepa se ne le sa sekenela. Le ne le kene tse tikete se se sepa se hlanga.
2: Mme le di le mametse go di tikete di tlo di lataneng.
1: Eh.
10: Thank you, Makalebo.
2: Thank you, Dimakatso.
1: A o tatela bonse, ke a o lokolla.
2: Bomme. Se ho se lile ka nete mogosi wa motse ya ke phallang ho bana wa busibontsha batho matlo ka di 26 September ho renya le shubele motsulumbe se tseli fitlile ke qala mosebetsi he ke tla be ke letellantse ba la ntse ba kore ke ngwana tshwenyana ha ke ikhala le keke ke ngwa le telele ka tlola lengope go tshwanyana e tla wena sentse ke tshoke ke ntse ba sadi ba nna lona le tamphumana ka ho ga botshelela mantsibue ha yetse ntwana re a ga khufatsela ka piti
1: ba tla be ba gobetse ke bohlaswe ba bo
2: ba ikolota ga itsedi ya ka ha re yeng ka nnete ka mogore ka gonang ka teng ka bongata ka mogore ka gonang ka teng go lo ba monate re natefelo
1: ke ya le bua natefelo a nga tla ba teng ka mogago ga botshelela ka mo
2: Eh bon tate le go llang bo mme e be lona le tlamantsi bua he se le hulanya kobo ya matala.
1: Mo mero tsebeletso ya lesedi ke ne ke buisana jalo le ntswa ke roi ka temotlong o tla ba le teng a tsamaisa mosebetsi kufa a 20 a 26 o tla ba le ka bana ka old grey jwale fumana tikiti ya hao ha ba o suka o ifumana hona jwale ke tlo rekisa ke qeta o rekisa mona re tlo tla re tswela pele ke motseba jinan.
11: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re buse ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more faneng ya hao tlo ka runa ba ha more DC ha bula Standard Bank my more account ka jane. Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong le wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo.
12: Hela mzansi dumela di theko tse ntse tla se di sebisitswe semmuso mabenkeleng a Clicks di hlahiswa ntse o di ratang fumana aro e tshehla ka hara le benkele me o boloke o ka boloka ka o fitisisa ha o swipe at love card ya hao ya Clicks mme o fumane hape tholole e nngwe ya 10% iphumanele sesolo se fitisisang ka FNB eBucks Absa Rewards le Standard Bank U Count Rewards. Hela ke ditaba tse monate tsena. Clicks, feel good, pay even less. Hona melawana le dipehelo.

0: FM.
1: Ke yona e leng taba, ke yona e leng taba mabedi metsotso ke e supileng a nna le wena re ya goreng ya bone. Wave Rider ho le Sedi FM, I do. Ke kgwedi tsana sa bo I do. Bo October, bo November, bo December. Batho ba nyala, batho ba nyalwa. Le nna ke a nyala. Ke sa le mogala.
2: Bo malome bo
1: ke nka ngwana motho.

0: a pina tse di ne monate fela di khutshanya fela tsona di monate nati o na le sanne remon embo ra o le tsena he re hle ka mona ka bali
1: Seli to kisite. Palo ya matsatsi a dile o thewa jwale. Re le ba paradise. Hai ba o tloeta le Seli FM ya Bali and ditifello tsa hao di eme jwang. Ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke. Eke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana fela o so le mabopo a matla a le watle. O ikaneile letsatsing la mo. O ithuta ka botjhaba bo ikhethang. Mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se
0: Siaga boskaya ole mumbono bali melentati ole ntatu ye bali sie meu ye kapo ye meu sie ntati ntseleza tsamanga ofe tatswa kusi yes al sier creas exefrio atlantsa kusi ba kusi ye ngwana ngwana o phela ka o saibelwa o tsiba Shabana go ba pele ho ra ke ya bona sebeletso ke ya mantlhale sedi ya femontso mo e mametse ka nete. O la tenthentle ntate, o tlele ntentle, mona o tlele ngwana ba thunya le ngwana ba thunga na motle. E busi mo na o tsama o ntso motso sa fela. Wa ga tsuwe. Ei. Ele tenthentle ntate le sekwekwe.

0: melusi buthelezi uhantle ha iqadile hantle morao ka mane sekoko na e ne ya theta a sebile ba koropeditse bono bana ba tlile monna ka mane e leng yena ka mane sempiwe a koropetsa bono ka mane Richards Bay United empa wa hana mona ka mane ke yana ntongane a re bona ntongane tletsa le bona wena maotonga mona ka mane Moses ba enka ka mane Richards Bay a re bona ba tletsa le bona a re bana loka bana ke le bona ba ntse ba enka ka dihloho wena hlontsa monna ka mane Moses a re bona tletsa Moses ba ntse ba modika dikilo na le monna salang fatshe bana tsala kantle e tla be bolo ya lona ka mono Richards Bay United ya ipiletsa ka mane he tshepo mokwena ya tlhabile ntlha he metsotsong e ka bang leshome le motsolo mong karolong ya pele ya papadi gonne e na leng yena tshepo mokwena ntate mokwena ga re bona wenka ka mane ga le ka gore ba eqale gantle ke bona ka mane Denathal Rich Voice a re teka mone shateka aha a re o ka mona ko bona ba monkela yona ba e kgopekgopela maothong a gae ne lena ka mane Thabo empa mo letsaphala re butleng pele ba nna ka mono letsaphala re butleng pele ka mono lona sekukuna United ba buanena ka mane mokwana buanena ka mane gantle Thabo Nkwana a re butle pele wena monna Thabo a re Thabo dula fatshe a re nkekebe ka dula fatshe ga re bone ntse le one sekukune United entse le na otho ka mane Denathal Rich Voice haufinyana le bolo a re butle pele kela ka mane Asane le Bansa a re bone tletsang Asane le Bansa ba ba sewa re banna phamisang matsoho banna lokae banna ke le bone ba phamisang matsoho kore petsa boletelele ka radio 18 ba ithula ka dihloho ga re bone ba matha ka mane kena monna wa tla o ititimela kena monna ka mane Tembela empa ba hana ka mane sekukune United empa bone tselang kantle a re butle pele are monna ne le tsona ke kene ke yagela sebile ba yagetse wetse motho ngena ka bana sane le bansa o koropetsa boletelele ka radio 18 bolo e kotsi a re bone le na tal rich voice ba hana ka bana sekukuna United empa ba ntse ba ka di hlokena ka bana sane le bansa hana ka mane sekukuna United tana radio boletelele ka mane empa te mo romane mabuya gona le monna ya utlile mbohloko setse fatse mane ona le ena ka mane bana ba tsana le bomelusi buthelezi yo setse fatse ele ka nete captain ya eso tla pasena sa anna Denathal Rich Voice ena kamane asimpiwe mqineka ena ya utlile mbohloko he a thulana bohloko kamane le monna ele nyana kamane melusi wa habothelezi entsele one sekukuna United noto kamane Denathal Rich Voice bare a tsole kantle ha nyana monna ni he ele nyana kamane simpiwe a tlameya a ise bane ba mmotse dipotso a mmotso re monna o kae limo a re ke FNB bare e wa tsojwa a o soro FNB le mona e khona watsa a re butlepela e ka re ki arena bare eh butlepela monna butle re tla ontsa a re khona go polang bontate ke kwa julu Natal bare eh ba ru se khaya entsele one sekukuna United entsele no talk mane Denathal Rich Voice entse ba iketlile he ba bone ba kwetlisi arbona tlo kaena ka bana monna mabuya ba petsa sibati bana ka mane a simpiwe mchali arbona mchalo ntsa bona telela arbona ba harim balbala dai ka ka mane ka di hloho bela motho ka bana ka mane sekukune United arbona tla gore le tlona mo ba yamba le bile tenga are banna lo kae banna ke le bone ba batla wa bitsa ka ra dite ni bole ko tsi sekukune United arbona entse le bole ko tsa arbona batla tsa sekukune United ya bahlula he ya bahlula ka mane sekukune United ya ba tsola ka mane sekukune United ntsele one sekukune ntsele no talk ka mane Richards Bay bana na ka mane hest batibane simpi sipesi hlemtjali la ipiletsa ka mane sitibatibane sipesi hlemtjali re ka bona tsola he ke putla ke ka ke putla ke ka pelinyana ke ho mukwetisi murena ra murebudi mukwetisi
1: khaitsiri ka sopa sa sekukune se kala karolo yena go bile papadi hlile ba bona hala ba tsepa misitse maikutlo me se etsa njalo ke se o rileng ra bua ka sona ha re ya gefutsong hore sopa sena sa Richards Bay ba to qobelle ha hore ba bule digeo ka lebaka la bana ba batla ho hlabantla me ba tlo tlisa lenane le hudimo ha holo tlhaselo me ke engwe ya dintho tse etloetsa hore ba qetelletse ba iphumana ba ba le bothata ba hore digeo tsena tseo e leng hore ba tlo kgona ho sireletsa kgatlhano le tsona ke mo teng tlhopha sena sa sekukudu ba tlo batla ho seng ho nka monyetla teng mme ba leke ho hlaba dintlha mme ke ka gore ba bonang ba ntse ba ya ba leka go ka etsa menyetla ebile ga o sheba segeo se segolo se bang teng ka pela dipalo tsa tlhopha sena sa Richards Bay
0: e re ko lebohe mokwetlisi morena ra morebodi o re beile ka nnete mokwetlisi ga re bona he tswa ka bona ka mane simpiwe ana ne ritse bona ka mane mabuya a re bona ba tletsang ka mane Denathal Rich Voice la e batla wa ebitsa a re banna lokae banna ke le bone e ba petse ka mane lesi ya bonga ya koropetsa mbolo tlhakoreng le letona mo ba yamba le bile teng ke le monna ka mane mabuya re rekisa motho o salafatshe o te phoso sekukuna United Hote poso lona ka mono ka zimba. Ara butle pele wena monna ka zimba wa petse monena le nyana mabuya mapempe. Ka petse monena le nyana mabuya hanti butle pele hari eme dibutso. Ata etso samane he ba fuma na monyetla bana ba re Natal Rich Boys. Haiki sa monna ka mane are teng ho ya kiaya. Kena ka mane sipa mandla makhalala. Haiki sa ka mane sipa mandla makhalala. Are o ntshepele mabaka. Are ka nete le na ke batla ngori sa lebitso la ka. E tla re mabitso a mang ha bitso le nna la ka le beteng. E bile la ka le etepile. Ena monna ne he le nyana sipa mandla makhalala. Yantse nya bua tsena ditaba. Entsele wa nesikukuna United entsele na talk ka mane a. Ena tal rich voice ba fumana menya tar bona ba tle tsanka menya tla ona. E mu yema ka mane sibat mane me rusu butelezi. Har bona ba enka ka mane sikukuna the richest boy richest boy ya. Ba tle ke re the richest boy ba re butla pele mo le bohenga iketle. Eh. Har bona he ba ka huku itla ba huku ya bona ya botshelela. E bile ba huku ya bona ya pele ka re lo nyena ya bobedi ya papadi. Ha re kopana ke huku ya botshelela ya sehlopha sena sa re Natal Rich Boys. Ha re bona ba etlotsa monna o korepetsa boletse ka radio 18 ya bahlola. He ya bahlola ka mane de Natal Rich Boys. Ena rwale ka monna ka mane captain my captain captain fantastic. A re bona ha le mona tumpitse kena ka mane simpiwe. Hona le kile ka nnete. Hona le kile ile ka nnete. Monne na le nyena simpiwe ha re bona benka ka mane ka di hloho empa ba re haibe bona tsakena khala ke lona ka mono sekukune United yong ka mono na wa hae ka mane are ne sharp fere ke na e ke puo ya bona ya bolo mane ya di sharp fere tsena tsa bona e e ba se ka jwa le yana mo le bo nyana ke ga e ke puo tsa bona mane bolo nki ke a ke lwana nna ke ho finyana le bona mona ke a ba utlwa ha re bona he ba ke na ba ya khala ka mane sekukune United like na wa ya khala kena ka mane a tshepo tshepo matsimbi ar bona tletsa tsepeng tsaponga empa go tlhona ka mane the Natal Rich Boys ar bona ba mo dikadikile kena ngwana wa tshwenya Luyanda ar bona tletsa Luyanda ka ra le tsini go tlhona ka mane sekukune United o tshepo sa sekukune United e bile ka bona ba ipila etsa ka nete ha mo letsa phala re phoso a tshwa phoso bono ba ipila etsa ba re butle pe ar bona he o tla tsosa ka mane se pesi hlemtjali har bona ya tlosa ka mane challenge jalonga ra ile bo letelele banka ka di hlo ka mane ona santsa le teng ka mane munena ya ba petseng le na hantle ndongani har bona banka ka mane the Natal Rich Boys ke na mana ka mane mabuya har bona tletsa mbuyi mbuyonga banka ka mane the Natal Rich Boys imba ya ba hlola ka mane ba ka huku ya busupa e ba huku ya busupa ya the Natal Rich Boys e ba huku ya busupa ya the Natal Rich Boys karolo nyena ya bobedi ya papadi metsotso ke mashoma mahlano ena le metsotso mehlano alolo nyena ya bobedi ya papadi aba utlwa ba bina mane ke ba shebi tsara ha ke tswa mona be ke ya mona ke lo bina le bona ya ba ipinela ha re bona tla tlo sa mona ka mana o korepetsa boletele le ka re 18 ya sebetsa ka mane a sebetsa ka mane sekukune United annete ke ne ke ngotse fatse ke re ke ntla sebetsa ka mane khatsiba ebile ne se ka tsimi ke na mona ka mane ntongani a sebetsa ka nete ntongani ble ke huku ya borobedi e ba huku ya borobedi ya sehlopha sana sa Natal Rich Boys bolo e kotsi ha re bona ka re 18 he ya ba hlola ka mane the Natal Rich Boys ene le huku ya bona ya borobedi annete re ka bona sa le ntsela one skukune United ntsela no tsho the Natal Rich Boys ke putla ke le ka pele nyana ho mokwetsi se mo rena ra mo re buri a ka re utlwise re eh ena mele buena mele bi ngwana ka tsena le tsena mo kwetse
1: so pasa Richards Bay se ya elelwa hore ka ha re ho papadi ho batla ho ba thata mo hlomong ho ka hlaba dintla me ba le ka ho hle ho hle hore ba sebedise di huku ho ka le ka ho ka mo hlomong ka fumana monyetla wa ho hlaba ntla ho tswa di huku me engwe ya dintho tso mo hlomong ke se ke batla ke eleletso ha jwale ke o re buileng ka yona
0: Shula kamani ane balikile kanete kamani Natal Rich Boys mukwetisi tukhutela huwe
1: khaitsela ka seo ke nengkele ka ho se bua seo le ngore ke le ka ho se salosa ke hore Tlhopha sa Richards Bay se leka ka hohle ho tlisa lenane le hodimo tlhaselong. Mme jwale seo batlang ba se etsa ha jwale tjena seo ke bonang se etsahala. Ke hore Kulu o dula e le yena mane bohareng ba tlhaselo ho ka leka hore a thuse tlhopha sa hae ka hlaba dintlha. Mme ha a etsa jwalo ho qetella ho ba le monyetla wa hore tlhopha sena sa sekhukhune se batlang ho sireletsa ntlha ya bone ba seng ba e hlabile. Ba tlisitse lenane le lengata ka karolong ya bona ya lebala. Empa phoso ya bona ke hore ba qala ba bula dikgeo mahlakoreng mo teng tlhopha sena sa...
2: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala. Ho na le melao le dipehelo.
4: Sadi papa di hole sedi FM.
0: Ere ko lebo he mokwetlisi morena ramorebudi. Yona di beile he mokwetlisi. A di beile ka neta bua ka monena le nyana he ka mane ya. Nka ba tlulu. Ya bona halang hore ka nete. Ba tla o hlabantla. E o shona ka re o ipatlala. 30 ta. Bona o motle jwa. E umutla ke mo shebile mona ha o finyana le nna re gotla jalo he entsele one skukuna united a kiena kiena e hapile kiena hapile ntetu ya ka yona ha re gotla jalo he ele one skukuna united ele no to come on the natal rich boys botle le kanete ha re ba menka he come on the natal rich boys ha go re la bona le tsiato gotla mra o hanyane he ba phalana mona come on tembela ha re bona tletsa tembela ba ntse ka mona ne tsa mona come on Enelena Moses and Sabona Kamani Moses Arbone Karadeitina Tenkamani Melusi Kwabuchelezi. And Selena to Richards Bay and Selena in Selwani Kamani Asukune United. Ate Ribone Hore Anaba Richards Bay Kanet Bahamala Holo Mekwalunga. Asukune United Blanekaro Tawana. Kidi Petrus Halamani Skukune United Kibuneva Nababa Bedi. Apa hami mane hada bana bahar malbala khutla ona kamana suku kuna ineteta antsa ba tsaka tsaka mane munna bolin sarota rota motunga haya haufi nyana le na uteng kamane evile wena motunga haya kamane tabonkwana arbana tsetsa tabonkwana ha munkena na kamana kena betu ela re bona sebetsa kamane sibathi bane space ite mtjali ya antsa kamane charin chalonga bene le tsaka mane Moses wa pamisa matsona na kamane Moses ha ba bata re bana lo ka bana ke le bona arbana tsalo motunga na kamane Moses ya antsa kamane Moses bene le tsamo na kamane sabonga arbana sabonga tsetsa ball and Selena Siabonga when let someone come in Spamanda Harbon Spangs Panga Harbon Tetan Spamanda Ella Motunga and Kamana Siabonga Kutalam Rosiabonga Arabuta Pile when it's a Kamana Tembela Ava Kolesola country Evile Kamona Karatakana Wahem Piri Lakana Kamane Wahem Piri Latwa Kamane Tabonguana Lakana Kamane Njobu Latwa Kamane Munabetuen Hukene na kamane uwa khempiri. Hukene le na muna kamane Bright Ngovu. Hukene kamane Betuela. Hukene kamane Tabo Nkwana. Ruzifate kamane muna lingena Melusi Butelezi. Hekaro huna le hohunga. Hanta utwa mane mautunga hai. Rika palo jolo he. Kifitela humukwetisi. Mukwetisi mrena ramureburi.
1: Dipeto tse pedi tse leng hore motho nontso di lebeletse ho bane papadi ba tla mohlomong ha jwale ha o e sheba e batla e fetoha ha holo e bile e tlisa kgatelo e kgolo ho setlhopha se etileng e leng setlhopha sena sa sekhukhune mme jwale ho tliseng ha Ndlofu moleng o ka pele ke sebapadi se leng hore motho ka re sebapala ka matla e bile ke sebapadi se leng hore boholo ba nako motho ka lebella hore a ka le ka ba fumanela dintla mme re boela hape re sheba sebapadi sena phiri ke mongwa di bapadi tso motho hangata o yo bone e le sebapadi se tlisa mputsitso bo harreng ba le bala e leng seo re se lebeletseng ha jwa le hobane ba se ba batla ba ileletse tlhopa sena sa sekukuni hore tlhopa sa Richards Bay se hlasela haholo mme lebeletse taba yeo ka lebaka la hobane se seholo se etsahalang ke hore Richards Bay se lahletswe ke papadi tse ngata haholo mme ba leka hore ba leke ho fumana ho hong papading ena mme tshebetso ya bona ya bonahala karolong ena obedi ya papadi.
0: E re ko leboge mokwetlisi morena ramorebodi e ka re gona le phetho e ka reng etsetse mane Richards Bay jwale ke batla go shoba ntho tsa ka gantle gore na go tswile mang gwa ke na mang fela ntho tsa ka di tlaloka kono he Melusi Buthelezi ka ntsa dutse fatshe ebile o ntshitse le cox kono bolela gore ka re botlwile botlhoko mane monwaneng wo motona wa re o tomane fatshe o ba o ntsa tshwara ona a re go botlhoko mone ke bana he barati le balatedi gobane he bolo go ntswe eme ganyane obane setiba thibane se dutse fatshe bolo kekebe ya tswela pele setiba thibane se dutse fatshe gobane ka nnete mokwetlisi ga setiba thibane se dula fatshe o emisa nako maatla a moletsa phala ke ile ka bua gore melao mane moletsa phala o na le maatla gagolo ebile ke tlhalosa ke re melao ya bolong mona e lesomelemetse supileng fela mo ke buileng ka di-misconduct ka bua ka gore ga o bapala se bapadi hampe o etsa moletsa phala o na le tokelo ya gore a o fe karete e tshetlha kapa e gobedu o na le maatla a moletsa phala ba dutse he ba rate le balatedi ga ko gopotsa gantle ke re he tsena tse Richards Bay ileng ya di hapa he mane ke batla o gopotsa gantle gore ba tswa ka mane he bana ba Richards Bay ka KwaZulu Natal after gore ba wine mane he ba iphumana gore ba wina mane ke Clad Africa Championship gore ba iphumane he ba le mona he Betway Premiership le keng ena e golo he ba ile ba wina mane he ba 2017 tine ha batla fitla mona he tsamiswa ke ntate mane ntate Jomo Biela a inka kile ka hlalosa he kono he mokwetlisi wa setlhopha sa Sekukune United wa loka ka mane he monna ke yena Melusi Buthelezi sa eme ba mo kenya di-glove tsa hae he ke yena monna ka mane ke a bona wa mo thusa nqaba tsulu a re monna o re ja nako jalo meletsa phala ra a wena a se ka tshwenyeya gobane ka nnete tshupa nako ya ka le nna ke emisitse kono he moletsa phala ka nnete a re papadi ga e tswele pele a re bone he ba e kala gantle morao mane a ke bona the Natal Rich Voice ke na kamane tembela e ba phetse kamane se batho ba ne mtshale a re bone mtshale e ba pala kamane le balsa a re bone tletsanga e bile ne se bantse ne lena kamane ya monna simpiwe ya ko ropetsa mo letelela ba khala bana ka dihloka kamane Sekukune United mpeng ya ba a khutla bana kamane nonno na e batla kamane Bright Ndlovu a re bona ho tshabile ho tshabile ho tshabile ha holo a re bona menka kamane mtshale o ko ropetsa bo letelele ka nnete ba re ha le dikela le ba ka mahlongola e ka re le ya ba dikela jwa le bana ba Richards Bay fela boletsa phala so ka letsa phala haya hararo ho tshore papadi ya bolo ha e so fele metso tsike mashuma tsheletseng ena le metso mehlano ka rolo nyana bobedi ya papadi entsele wa Sekukune United entsele no to se tlhapasane sa Richards Bay ha bona wa enka monna ka mane ke ra tembela ha re mbalabala ho ne letsa monna ka mane Moses ha bona tletsa Moses pense tsene ritse ka mane monna mabuya ha bona go tla ba ha re mbalabala entsa ine letsa entsele tsa ka monisha teka aha ho ne letsa monna ka mane Sempiwe ha bona ba tletsa le bolo a re butle pele ba re wa go tsa motho ka ena ka mane Sempiwe ha bona tletsa le bolo mpenya le bala ba le ka re be roke ba le ka re ba bua le ona ba le ka re e mo ba batlang teng ha bona ka ra de na kolo peritse bo letelele empoteng ka mane se batho ba ne Melusi Buthelezi empoteng ka mane se batho ba ne Melusi Buthelezi ya ntsa mbo letelele la kala bolo ka mane Melusi bene le tsamana ka mane tsepo matsimbi are bona tsepo matsimbi khutla motho ngaina ka mane tsepo au morembula enka ka mane ba re butla pele ke re bote bo ke bona bo morembula are bona mpenya le bala bona re wa le ka ka mane wa gempiri a motshwara ka mane monna a motshwara ka nete Moses eto buta pele wana monna ka nete Moses wana ile ka nete monena le nyena wa gempiri ya kena nkarolo nyena ya bobedi ya papadi ya kena nkarolo nyena ya bobedi ya papadi bantsa bolo kamane bene le tsaka mane tsapo matsimbi ya motlala kamane matsimbi tla gore le letuna ba rabe bolo tsaka na khala kuluna ka mo dena Natal Rich Voice and tell one Sekukune United and tell one in tell no tsoka mane dena Natal Rich Voice etso tsenye mashima supileng ena le motsole monga karolo nyena ya bobedi ya papadi ba re ha be bona lona ka mono da Natal Rich Voice ba ya khala kamane makhala la Penga ka dihloka mane sikukune United enter rotarota mautunga bona kamane ona batla kamane uwa geng kera kamane pride ndlovu sala fatse mona kamane ba re butla pele poso ka mona Richards Bay harre ba pala monene le nyena uwa geng phiri hampe butla mpi harre butla mpi le hari yeme di botswe harre butla mpi le ba shana beso butla mpi entsele wane sikukune United entsele noto Richards Bay United karolo nyena ya bobedi ya papari me so tsenye supleng Emma Shama Supilenga, and I'm a swimmy baby. Harbono Lizapala, Kamane, Mulizapala, Lavaka, Pamisamato, or Rebana Lokai, Bana Kilboni, Kanakaman, Elis Ramala, Kurapesa, Vulete, Karate, Tiba, Arbone! Hurre! Hurre! Hurre! Hurre! Hurre! Hurre! Diperi, Kamani, Sukukune, United! Kaike la kamonna kamane ntongani metso tsenye mashuma supileng ena le metso biraro e ke na kana monna kamane ntongani harbone ke jole ke amata hure hure hure hure hure hure kanete ka bana ba phamisa matso ho ba re badi nanoko jale ke ho mokwetse mokwetse murena ramurebudi
1: ntha e o motho o dumelang hore e ka batla e ya tsopa sena sa sekukune monyetleng o motle haholo ba ho hlola papadi gobane ga o sheba re ne re ntse re bona tlhopha sena sa Richards Bay e le bona ba lekang ka go tlhoka fumana menyetla kapa go ka tlhaba dintlha go tswamane dibolong tsena tse o re reng ke di-set piece mme re bona tlhopha sena sa Richards Bay se sireletsa bolo ena gantle empa bolo e boela gape e wela dibapading tsa tlhopha sena sa sekukune ka lebaka la gobane dibapadi tse neng di entse mola di le ka go sireletsa bolo ena kgatlhano le sekukune ba ile ba ya le bolo go atamela go finyana le di-18 kapa ke re 6 yards empa nakong eo bolo ena e leng gore ba e sireletsa ya boela ya wela dibapading tsa tlhopha sena sa sekukune mme go bolela gore ga oa ka ga ba le momagano e ntle pakeng tsa dibapadi tse neng di sireletsa di le mane morago le dibapadi tse neng di le ka pela tsona mme bothata bo bileng teng ke gore bana ba neng ba le ka morago ga ba ka ba tsepamisa maikutlo kapa ke re ba neng ba le ka pele ga ba ka ba tsepamisa maikutlo gore ba tle ba kgone go ka thusa gore bole mo e welang teng ba be gaufinyana le o ka e sireletsa empa ke mo teng tlhopha sa sekukune bona ba ile ba tsepamisa maikutlo ba tseba gore bolo e ga e sireletswe kana ya wela karolong e itseng mme ya ba ke dibapadi tsa sekukune fela tse kgonang go fumana bolo eo ba tlhaba ntlha ya bobedi eo motho o ka wa reng e tlile e batla e ba beya monyetleng gore ba tlhole papadi ena
0: e re ko leboge mokwetlisi morena ramorebodi re beile he kannete mokwetlisi di se di le pedi he sekukune United noto kamane the Natal Rich Boys to sekukune United noto the Natal Rich Boys a re bone kgutle ka mona kamane sekukune United gonna o koropetsa bolo ebile tswela kantle ba rabe bone tlhakana gala ke lona ka mono the Natal Rich Boys e ka rotla bona le phetho monne ke mmonang kera kamane lundi mahala ena monna tlo ke ena ka mono lundi mahala a tla bona gore na go tswile mang babua kamane mokwetlisi wa setlhopha sa Richards Bay re ke bona o ewetsa monwana re menwana phezulu mare na ga ke tsebe jalo mokwetlisi ena wa tseba gore ga ba bua jwang ke a tsena wa tsa mokwetlisi morena ra morebodi ga re bone ga keno sa kene monna kamane e lenyana lundi mahala ga kena ba yagela kamane yagetswe ke monna kamane a tembela a re bone ba tletsang le bolo ke bona kamane the Natal Rich Boys gotla ka monna kamane seabonga a re bone tletsang seng seyonga a re bone tlhakoreng le letona mo bayang ba ebileteng korepetsa boletele le karade 18 empa ba gana kamane sekukune United tse gotla ka monna kamane Richards Bay a re bone ba tletsanga oenkile monna kamane a re bone a re butle pele ba re wawa ba bankela yona ebile o thepaso lona kamane sekukune United re thepaso lona kamane sekukune United e bapadi sa monnena le nyena kamane wandilengema yena ke ena ya keneng he karolong yena ya bobedi ya papadi wandilengema a kenele na monna kamane lundi mahala hensele tu sekukune United hensele noto kamane the Natal Rich Boys muletsapala gona ke monyetla wa bona the Natal Rich Boys haufinyana le bolo ke a mbona kamane mabuya haufinyana le bolo ke a mbona kamane moses yememiyemo kamane mabuya la rapela ore seri la kampone se tsetsela re bua le bona a re e tlhakamona a re tlhakamona mshana aba sheba he mo le tsapana re bana le me niemo har bona ofinyana le bona ke tsake Moses yena mona ka bana mabuya har bona Moses o re rabona har bona hure hure hure hure hure hure hure hure hure ntla e kena ka yena mona ka mane qulu o le ntetswang mona ka mane Moses ka e kena metsotsong e mashuma supileng yena le metso e tsheletseng karolong yena ya bobedi a re bone e kene ka qulu hure hure hure lane the Natal Rich Boys to ka mane Sekhukhune United yo kwetlise morena ata morebodi ke mathela go wena
1: bolo e leng gore ile ba phoso ka ntle go di 18 tsa tlhopha sena sa Sekhukhune mme sebapadi se e leng sele sa leka go ka raga bolo eno e leng yena Mothembu ula e raga mme ya tsamaya fatshe mme sebapadi se mmogo le ena e leng Kulu a elelelwa gore bolo ene batla e file e sena maatla empa sethibathibane se se batla se tswile dipalong a leka go ya tlhakore leo bolo ene lokela go ya go lona mme ya ba ga a fitlha go yona Kulu o e fapanya le sethibathibane mme o kgona go tlaba ntlha e leng gore le yona nnete fela motho ga o se o sheba nako mo e leng teng e boela gape e re tlhopha sa Richards Bay ba ntse ba na le nako ya o ka fumana ntlha e nngwe gape ka ropapadi ena
0: e re ko leboehe mokwetlisi morena rra morebodi ke a leboa mokwetlisi ka nnete ga ke ne ke qala ke ile ka rapela ke bua le bonkgono le bo ntate mogolo ke bua le ntate modimo go na le sebapadi se setseng fatshe mane re ka o ba sentse se setse fatshe jalo e leng yana ka mane monna thembela ke nne ko tlotlele ke re ke ile ka bua le bonkgono le bo ntate mogolo ka bua le ntate modimo ka re ka nnete ke kopa le mpontsho re dintlha di tla ba kae ba re moleboge ngwana ka re ke kebe ra o fosa dintlha di tlobatse pedi tseo re di bonang tse pedi tsa ka le bonkgono le bo ntate mogolo di se di kene jale he ke a bona ba ekeletsa ba re ngwana rona ne re batla go mo surprise ne re batla gore thara ba bua jalo ga ba bua lena gare re thara jale ke tseno he di tharo dintlha e le one ka mane the Natal Rich Boys e le two ka mane Babina noko ga di ba hlate di tla ba hlaba tsatsing lenana ga re tsebe ba rena the Natal Rich Boys ba re bona re a etsa ntho ena ke ena he ka mane monna thembela sekakane ka rona utlwile bohloko he ke bano he ba kwetlisi ba baberia jale ba bararo Shadrack Meshack le Abednego entse le semphete ko fete wena ya rategag mmoloki wa ka o phuthile matsogo o shebile banna ga ba sebetsa ka ra lebala ga re bone tlwa ka ena ka manese captain kena ka mane Daniel Caruso banka ka mane Sekhukhune United ya ba tlola o intshitsa gagolo ya ba tlola ka mane Sekhukhune United entse le one Richards Bay entse le two ka mane Sekhukhune United ka re utlwile botlhoko ka mane mtsali o utlwile botlhoko mtsaleng tsalong o tlile botlhoko ka nnete tsaleng tsalonga kale a re go tlhole lesole le swelela ntweng ke o swelela ntweng ga re bone koropetsa boletelele ka mane ke yana monna mtsali banka ka ditlhogo ka mane ga re bone ba tletsang Sekhukhune United ba ntse ba e galemela ka ditlhogo ke yana ka mane Moses ga re bone bogareng balabala gotla yona ka mane Sekhukhune United o ne a rurekisa batho e ba bagana gotla yona ka mane Moses ga re bone tletsa Moses gotlela morawa mme ba phala le monna ka mane e ne le na sempiwe ga re bone ba tletsang gotla ka mane Sekhukhune United Elise ke rammala ga re bone tletsang Elise o bona ka mane Bright Ndlovu ndlovu bona Elisa a re bone ntse le teka monisha ntse le mphasa ko phasa ya batlola e tswela ka ntle e ya batlola e tswela ka ntle ka mane Elis Ramala tlamele ke mino mono nka luka bona e tswetse ka ntle he batla ke na ba yagala ka mane ya Sekhukhune United a re bona ba tletsang ke na ka mane monna wa gempiri koroperitse bone telele ebile ya batlola e tswela ka ntle ba rabe bolo tla ke na yagala ke lona ikeyakilona ka mono the Natal Rich Boys har bona wen ka kamane monna mtshali ba ntse kamane mtshali bene le tsa ena kamane bene le tsa siabonga ar bona siabonga khutla mrawa bene le tsa mona kamane thembela sikakane ar bona tsa tsanga sikakane empa khutla kamane kamane Sekhukhune United ntse le wane the Natal Rich Boys ntse le noto kamane ntse le wane ntse le two ntshwara le ntse le two Sekhukhune United har bona abata ba potlakile ka nete abata ba potlakile metsotsong ena e mashuma robedi abata ba potlakile ka nete bana ba Natal Rich Boys di tlhopha ebile ka bobedi di batla gala di shaba hala ka nete di potlakile re ka ba le jolo he ke nwe metsi anyanyana a jolo ke ikutla ke potlakile ka pele nyana ha re bone ka radete ni bolwe ko tswa khapiri se kukuna ina tata le siramala a sebetsa tsiba tiba ni mtshali a sebetsa kamane tsiba tiba ni mtshali thank ka kamane u ile le tsamona kamane ngema arbona tsa tsang le tsola ka ntle ba rabe le tla ke na khala ke lona ka mona na tal rejoice ya ke na wa ya khala ka bana monna mabuya arbona tsa tsang buying buyonga ba ba batla wa ba bitsa bile o the poso lona ka mona o the natal rejoice he the poso ka mona ha be bona lona ka mona pride ndlovu re ka bona tsola he ke putla ke le ka pele nyana ho mokotlise morena ra morebudi mokotlise
1: ka mara ho re hlopa sa Richards Bay ba sa bentla seo ke se bonang ke hore papadi e boela e buleha hape mme o bona hlopa sa Richards Bay ba qala ba bapala ba sa tshabe hore hlopa sena sa sekukuni ba ka ba hlaba ka ntlha mme seo se etsa hore papadi ba tle mohlomong hape ke bonagala gore ka ba le dintlha tse fetang tse seng re di bone mme ga jwale seng e nngwe ya dintho tseo mohlomong motho di bonang ke gore ga o sheba hlopa sena sa Richards Bay gantle ba fetotse lewa mme ke engwe ntho tse etsang gore ba batle ba ba kotsi ga ba kenya mahala ke ba bapala lewa lane la 352 mme seo ba se entseng ke gore ba na le dibapadi tse tharo moleng o ka morago e leng ke sekhakhane ga mmogo le gumete le sebapadi sena seo e leng gore mabuya e leng gore ba mmaparisa letlhakore lena le letona mme seo se batla se ba thusa gagolo ba ba na le mnineka ga mmogo le sekhakhane ga mmogo le gumete mme ba sebedisa mabuya e le ena a bapalang ka letlhakoreng le letona a le mong e baka letlhakoreng lena le letshegadi ke moo teng ba tlisitseng sebapadi sena ngema e leng gore ke ena a sebetsang ka mono mme pele mane ba tlisitse sebapadi sena mahala e leng gore ba tla ba thusa gagolo ka gobane seo ba se tlhokang ga jwale tsena ko o ba le maatla nakong ya tlhaselo
0: e re ko leboge mokwetlisi morena ramorebodi banna ba utlwile botlhoko mane he ba ile ba thulana ka ditlhogo ba thusa ya potlako ebile sebile ba kene ee borekela gore ba ke ba paqame ganyanyana gobana ba ka tswa mono yo ba tlo go bona re le di-zigzag ntse re etsa re le di-zigzag ke bano he balateri go thabue ka nnete ba ntse ba re aoe letlhe tata matsholo ao jehofa mabaledi wa goloka ka nnete na o re tlogeleletse na a re botapele ke bona he kamane he ba bina noko o eme mane sekakana re a e kgona banna emang a re ma nako e ntse lengata a re yeng tate re bapale a re yeng bo ntate re bapale ga re yeng e ntse le two sekukune united one setlhopha sa the natal rich boys Richards Bay ka nnete o bonagala ba batla go gutla papading ba kene papading empa bana ba binanoko ba re gari ba tlabe ba re no we are the natal rich boys re bashimane ba kwazulu natala doto e qinile ke na ba ka opola monna ka mane he mbeketse dimbokasa ga re bona e tlwa ka bona he ka mane the natal rich voice ba ne ba koroperitse boletelele mpa gana ka mane tshepo matsimbia o koroperitse boletelele lena ba ithula ka ditlogo ga re bana ba tletsang le bona ka mane sekukuneng united ebile ya ba tlhola ba re ga e be bona lona ka bone sekukuneng united la ipelaetsa monna ka mane sekakane la ipelaetsa monna ka mane sekakane batla kena ba yagela ka mane sekukune united ba yagetse ka mane tshepo matsimbi empa gana ka mane moses a re ga e nebe bolokenyang e kenang yagelwa ke lona ka mono sekukune united babina noko ka nnete monena e leng yena ka mane a siabonganzama ke mmone ga re bone he ba sireletsa gantle ka mane ya enka ka mane sethiba thiba ne mtshali ga re bona tletsang tšhaleng tšhalonga ena o koropetsa boletelele batla mona ka letlolo emba ba kgalemela ka ditlhogo gotlela ka mane monna siabonga a re bone bogareng ba lebala a re jikeletsa mthamame ke re ka mane sana le bansa a re bone bolekotsi hure hure hure utlwa hure hure hure utlwa hure hure hure dipedi the natal rich boys dipedi sekukune united hure hure hure utlwa hure hure hure ka nnete ba ntse phoso mane bomelo se buthelezi morao mane ga ba yaka ba buisana ka bona ba tsitsenya ditlo mane ba re icona hale re ka bolosole ke potlakela ka pelengyana mokwetlisi morena rra morebodi mokwetlisi
1: ntla e leng hore motho ka bua ka yona wa re e tswa hantle ho se hore ketang ho bua ka sona fetoheng ha le wa la hlopa sena sa Richards Bay ho bolela hore ba qadile ba beya gatello di bapading tse pedi tse bapala moleng o ka morao wa tlhopha sena sa sekhukhune mo teng re bone nkulu ha mmoho le mahala ba beya gatello e kgolo haholo ho Onel ha mmoho le Cardoso mme pap karolong ya pele ya papadi ho no le monolo ho Cardoso ha mmoho le Onel ho ka bapala mme ba momahane hantle hobane gatello e ne e le ho a le mong wa bona empa karolong ena bobedi ya papadi ka mora diphetho tseo Richards Bay ba di entseng gatello e ba ho bona ba le babedi mme hape phoso ya Richards Bay e ya masikhukhune ke hore ha letlhopha sena sa Richards Bay ba fetola lewa ho bolela hore ba ba le dibapadi tse pedi tse dulang di dutse mahlakoreng tse e leng gore di batla di ba thusa nakong ya tlhaselo gobane ba fana ka bophara ba lebala ke e nngwe ya dintho tse ntseng robe thata go tlhopha sena sa sekhukhune mme ke ka go ba bonang e tlile ba sa kgone go sireletsa gantle
0: bone ka radetine bole kotse sekukune ae kona ebile ne le bona kamane the natal rich voice a mathaka pelenyana ba ya go mothusa moletsa phala ba batla penele ka nnete ba re re bone moletsa phala re a re ska ba sheba a re ska ba sheba a re ska ba sheba wena mothusi wa ka a re ska ba sheba ba tla ba kresifa kole o ile hle mo kwetse simrana ra mo reburi ke la lebala jwale go leboa gobane ne se ke date se o bona ntlhwena ne e tsala ka mona ka ra ditine e ba huku e ya butle pele ba ra huku ka mane ba e koropetsa wa gana ka mane Daniel Caruso e ne le huku ya bona ya borrobonga e ne le huku ya bona ya borrobong ka mane the natal rich voice ga re bone tsaleng tšhalong tletsang lebolo ba ba batla le ena wa ba bitsa a re nka tumeleng banna banna lokae o koropetsa boletelele a e kgona ekela go sele to the Natal Rich Boys, to Sekhukhune United. Jwale di nne dintlha papading ena ba ntse ba e bapala gangata taba yane ba ntse ba bapala gangata taba yane ya letsogola e le sega mmala kone ga mothusi wa moletsa phala ee a bona itrekile e motle o itrekile o tswile ge nna yane ya tlhabile ntlha metsotseng e lesome le motso le monga e leng yana kamane tshepo mo kwena e ke yana monna tlhabile ntlha karolong yana ya pele ya papadi ga re bone e kgutla kena kamane monna Siyabonga a re bone tletsang seng seyonga e tswela ka ntebile gotho phoso ebile gotho phoso lena ka mono lundi mahala ba re butle pele o mathela mahala wena mahala butle pele a re butle pele wena mahala o mathela mahala ee a re butle pele mahala kwane ge mokwetlisi wa setlhopha sa babina noko o eme kannete ntse le semphete ko fete jwale gonane ntho tsa gae ga di mo tsamaele gantle ga re bone go tlaana kamane Siyabonga ona batlile kamane Moses baenka kamane ke ena kamane o agempiri ba reng balabala ga re bone bole kotsi ka radiatin sekukhune United hure hure hure hure hure hure utlwa hure hure hure a sebetsa kamane a sebetsa sekhukhune United ga gole se moetsa ga lansephe sehlemtjali ga gole sebetsa lansephe sehlemtjali re ka ba lejalo a ba tswa sekolong bana bana wa ba bona e re ke batheke go mokwetli mokwetlisi morena ra morebodi ke tla go wena jwa bure
1: jalo ka ga o notho bonkgone ba o file dintlha tse ngata tsatsing lena ke ntlha ya e leng gore e shajwa ke tlhophase ke mokete wa dintlha tlhopha sena sa sekhukhune ba sa bantsha hure hure phoso eo ba entseng ke tsela yo ba shajwang dintlha ka yona tlhopha sena sa Richards Bay segeo seo ba se siang ka mora lebota la bona la tshireletso segeo seo ba di siang dipakeng tsa bona ke mona mo e leng gore ba iphumana ba hlajwa ka ntlha mme ntlha ena nnete fela motho ga o e sheba e tshwana gantle le ntlha e wa e tlajiweng karolong ya pele ya papadi mo teng ba neng ba lokela gore bene ba sireleditse gantle empa ga ba ka ba etsa jalo mme ketelong ya letsatsi ke moo re bonang gape tlhopha sena sa sekhukhune se nka keta pele papading ena mme ke papadi ya dintlha ke papadi e bontshang gantle gore ditlhopha tsena di batla go hlola papadi
0: e re koleboe mokwetlisi morena ra morebodi jale ditho di batlala jalo wa ferekana jale mokwetlisi hoba ho binyana ha re bona ba tlosa ka mane head and all rich voice ya tlhakore le tlona mo ba yamba le biletenga ba ikala hantle morala entse le neletse ko neletse ba bona gore ka nete ba tatile ba batla go hlaba ntla hele letsa mona ka mane sia bonga mpenya le bala kena ka mane Moses a re bona tletsa Moses le bona a re butla pele entse le tsaka tsaka ha re bona bole ko ha re bona sebetsa ka mane melusi buthelezi papa papa a tsapa papa die mokwetlisi ke tla papa die mokwetlisi mokwetlisi
1: mane kopano re le ra bua hore ke papadi ya maikutlo shopeng tsena tse pedi Richards Bay e shoka ho hlola papadi shopa sa sekhukhuni ha se sebetse hantle ha se ile mane province yena ya KwaZulu-Natal mme ho bohlokwa ho bona hore ba hlole papadi mme ke papadi ya maikutlo di shopeng ka bobedi
0: ere ko le bo mo kwet are bo ei ba ba tabetsa poso ere ko le bo he bo kwet se mo rena ra mo rebudi re fue mane ni se tsaka ba mehlano e ile nya senye ya he hona mona papari ha re bone he ba tla kena ba ya khala ka mane ya Richards Bay ya kena ka mane mona tembela Arbona khutla bona kamana skukune United Arbona kana mona kamana sangweni Arbona sangweni lenela saka mona pride ndobu ka radio etini skukune United bolo ko tsari bona sebetsa mtshali asebetsa mtshali ibile wa ntsa ka putla ko kamana mtshali u kore peritse bolo etelene bana kamana skukune United mpenya le bala khutla bona kamana skukune United areta kamone shawini letsa kamana tsapo matsimbi arbona bona kamane u agenga bona kamane wa gempiri ha re bona tletsang wa genga ba ba batlana na wa biza a re jikela sa mtamame le ba bona kamane le Daniel Caruso a re bona ba tsanga re tsaka monetsa khutla bona kamane a kera monna sia banga gumete khutla bona kamane a dana tal rich voice ba enka jwa le ba ba tla ba biza a re butle pele ba re wa wa o yena a ya ko ene ha re bona ntse ba enka kamane dana tal rich voice o kore peri tsa bona telele ha re bona ka ri hloho ke bona kamane na tal rich voice ha re bona monna sa la fatsi o drink kamane monetsa phala re po oso ke bile banka ka mane kana pride club sikukune united are bona batletsane le bolo are theka monisha theka bari aha khutla bona ka mane ya natal rich voice mpenya le bala bae ba tla ba etseka are jikele sometime are wena o ka mona ko bone kana ka mane wandile ngema yo kore petsa bole telele ka radio 18 emba wa hana mona ka mane tsapo matsimbi Empetse le motho nga bona kamane Richards Bay ha re bona batletsa nkena mona kamane sia bonga ha re bona ka radio 18 bo le go tswa hana kamane Cardoso bana kamane Cardoso entse le motho nga bona kamane Richards Bay nna sala fatse ba re butle pele monna are phama bana ka nete tumela how you proceed ha mathaka bana mtshali ha re bona tletsa ntshali ntshalonga ha re bona tletsa ntshali ntshalonga ha mathaka bana mtshali wa ba sheba wa ba bitsa u koropetsa boletelele ke na ka mane mtshali a e khona ba hana sikukune united ha re bona he bona sa fatse bile o tripolso o tripolso ditharo sikukune united dipedi Richards Bay ke bana he ba kwetlisi hlophentsana tsepedi ai kona wa Richards Bay ha gore semhletseng wa ba sheba lena ba ba batla wa ba bitsa ha re bona ke bana ka bana Richards Bay ba hana Moses ra bona ka bana Moses bo harim balbala wa motho ka bana ka bana sikukune united ba bina no ko ha ri ba tlabe ba tshojwa lwa sinna hle ha re bona wa ka bana mona lena na ya mona ke ra sia bonga khutla bana ka mane a re butle pele ke ra luyanda ha re bona wa tsalang ka bana mo letsa phala re butle pele ha ebe bona lona ka mono the natal rich voice are ha ebe bona lona ka mono the natal rich voice Sherele fela mohawungwa moletsa phala ha ka ile a itse ke tsho jalo a ile tsa hangwe a ile tsa habedi a ile tsa hararo a re ke pheto ke tu a re banna ho fedile a go fela ho le jalo ele 3 sikukune united ele 2 the natal rich voice re pele ke kwala ke mathela ka pelenyana ho mokwetlisi morena ra morebudi e be ke tla gutlela holo mokwetlisi
1: khaitsela ka ha ke le bohe papadi e matla ha holo hlophentse pedi tseo leng hore re buile hore ho bohlokwa haholo ho bona hore ba hlole papadi mme re seo re batla motho mo motho ka ba bua ka sona ke seo re se boneng karolong ya bobedi ya papadi mo teng re boneng dintlha tse ka bantsenne tse sa jweng ke di hlopa tsena ka bobedi mo teng re boneng hore hlopa sa sekukhuni si ile sa gona ho hlaba dintlha tse pedi ha re bone hlopa sena sa Richards Bay le sona karolong yena bobedi ya papadi ba gona ho hlaba dintlha tse pedi empa motho boela hape o sheba hore na bothata bobile kae hlopa sa sekukhuni nnete fela ba ile ba lahlelwa ke tsepo ba maikutlo karolong ya bobedi ya papadi mme ke ntse ke dumela hore mohlomong hape seo ba neng ba lokela ho se etsa ke hore nakong eo hlopa sa Richards Bay ba etsang diphethoho le bona hlopa sena sa sekukhuni ba qadile ho bona hore ho tsho hore ba fetola tsela yo ba ntseng ba bapala ka yona mme kgatello e tla bangata haholo ho rona mme se neng ba hlokile ho se etsa ya pele ke hore ba eketse lenane la bona le bona kapa ba eketse molao wa bona wa tshireletso ho ka leka ho thiba matla ao se a hlopa sena sa Richards Bay ya neng ba tlisa ka hare ho papadi mme ka ho ba ile makgona ho fumana dintlha tse pedi hlopa sa Richards Bay hobane ba ile ba tlisa kgatello ho dibapadi tsena tse pedi tse bapalang molengo ka morao mme mahlakore mane ba boela hape ba ba le dibapadi tse pedi mme ho no batla ho ba thata ho dibapadi tse pedi tse bapalang mahlakore molengo ka morao wa hlopa sena sa sekukhuni hore na ba ya ka ntle kapa ba dula ka hare ho thusa dibapadi tsa bona tsena tse sireletsang bohareng mme ba qetella ba dula ka hare mme ba dula ka hare hlopa sa Richards Bay ba kgona ho koropetsa dibolo mme ba qetella ba kgona ho kahlaba dintlha mme re boela hape re bona hlopa sena sa sekukhuni se nka monyetla wa diphoso tse etsahetseng karolong ya bobedi ya papadi mo teng ba boneng hore hlopa sena sa Richards Bay ha ba sireletsa ba siya dikgeo tse kgolo haholo mme ba qetella ba kgona ho hlaba ntlha ena eo ba hloletseng papadi e nngwe ya dipapadi tseo motho ka wa reng hlopa sena sa Richards Bay ba tla ikohlahela hore ha ba ka ba fumana ntlha bonyane papading ena ka morao hore ba kgutle morao ba hlabe ntlha tse pedi
0: ka nnete o di beile mokwetlisi morena a ramorebodi ke a leboa mokwetlisi
1: ke leboile agolo gaetsedi aka
0: ho fela gore jalo tle ke a leboa momamedi mo nong mametso le teng akere yaneng a bua mona he ke ena mo lebohenga Evelyn Tshwane mpa ba bangata ba lona le kantsa ka Melby wa di Arios o se ka ba lebalakitsa ha ke re Arios o qetelela hae mo leng teng o re salamikose jone ke a phutha ke a tsamaya ke re Arios a buti tsholwa loka o ke
5: ke lebile gaitsedi aka ke lebile ka nnete le coach morena ramorebodi
0: o sale hantle hlapti tsholo
5: ke lebile ngwana morena ka tsamayang gantle mabedi metso se ke lebile hantle ho emene pele re fitlha goreng ya bohlano goreng ya bohlano re tla ballwa ditaba tata re ballwa ditaba mo he mamele ha re fitlha goreng ya bohlano se ka ba ba tshwenya hohang re tla o fa rona ditaba di eme jwang mone ke emetse fela wa pina ka enka metsotso e meraro mona le metsotswana e mashome a mabedi a metso e supileng mme jwale metsotso ke emene pele re fitlha goreng ya bohlano e ke batla ya tatamele hanyane fela
6: setso saka puo yaka seteišene saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa
5: o ke a bona ne ntse ke sokola e mona jale ke a bona
4: tsadi papadi go Lesedi FM
5: dasei ntho di lokile jwane ga re ditabeng tsa ora bohlano re akamale le se ke lansia se ke lansia

ke shebile mo presidente wa CAF ntate Motsepe o ka lebaleng bona Loftus ya mabedi motle o ile o lebisa tlhopha sa Mamelodi Sundowns ha ile bona ba hapile mohope ke mo shebile mona ka nnete ke ano ke na ka lebaleng sebile a le mane o lo ba fa dikgautsa bona ka nnete sebeditse Mamelodi Sundowns mo mabedi sebeditse ka nnete e hapile the Intercontinental Cup e ba bitse ka re ke FIFA African Asian na Pacific Cup ba enga ba ebella kwa na ba ha papa ba di o ka ntlatse pedi ho ntla e le nngwe ba sebeditse ka nete ba otla al akhri shapile al akhri ka mona ka Loftus ka taba tse monate ke taba tse monate Mamelodi Sundowns e hle tswere ka thata ya sebetsa mo mamedi wa sebeletso ya lesedi di teng hape di papadi ka jeno tsentseng di tswela pele re nke ke bule taba tsa ka ka mona nke ke bule taba tsa ka ke tsa malin leng wa nena bo suka jeno bana Thabiso Mtlou ba re ha e tlhole ke morwalo ke yena o ke tebu ka le yena ka jeno ke mohlaisi ka jeno le hosane ka bentse ke tebu ka le yena bona Richards Bay mabedi e hlotswe ke sekukhuni ka ntlatse tharo tse pedi e ho tlhola papadi metsotsing e mashome a mararo ka mora hora ina ya bohlano Polokwane City ba pala le ya Mazulu e kapile mollo una le ngwana pele mono forose mono ba re ke ngwenya o mo bea mpeng ngwenya o tsa hlaba dintlhalenyelenyele e ba ke sa ke hopopola ntlhatsa ka hantle ke papadi ya ha ya bokae bana re nge ke bona mona ka pelenyana o tla ba le papadi ya bokae ka jeno ke tsholo e kae nye e tla ba le papadi ya bosupa ka jeno fela papadi ntse o ka ofela o ntsa hlaba dintlha bona ena ngwana ngwenya e ba ntse ke hopola histori ya ka hantle ke sa re sebapadi mona PSL eng se ileng sa hlaba dintlha dipapading tse leshome ka tatellano ke mamanna ke mang sebapadi se ileng sa hlokahala se neng se bapalla sehlopha sa Orlando Pirates o teke mandoro ba tlang ke ke shebe ntho tsa ka hantle mona Thabiso la ka utlwa motho e mong a re monna eno wa ngwenya ke bapadi sa pele PSL mona sa re se hlabe dintlha tse papading e nngwe le e nngwe papading tse tsheletseng tse kalang fela itse ga ke hopopola ke ra e kgona banna ke sa re monne ne ke tandain doro sa re la tlhaba ntlha tse leshome ke tla ke ke e buleng ke mone ke shebe ntho tsa ka gore na jalo sebapale ka ra PSL se ileng sa tlhaba dintlha tse ngata kapa sa tlhaba dintlha papading e nngwe le e nngwe ga e qala ya leki a sa fetwe ke o tlhaba ntlha papading e nngwe le e nngwe ke tla ke ke etse sena nnapo e la bantho a fela e fetang ke lelo nyaka mona ke ra e kgona a sengwenya mane fela ga ke ta e sheba se ka ba le nna ntse ke bua ntho e shwelemo se ka ba ntse ke ipotela tla ke ke e shebe ke e beabrele gore na ntho di tsamaile jwa mabedi metsotso ke leshome le mosemotlhano ka mora gora ya bohlano e tla re a be e dula gantle o e mashome a mabedi ka mora gora bohlano tla be ke kena ka mona banna ke tlo bua le mshana eso mona o kae mshane na banna ke enwa ka mona ka bele ko mo matšhabeng ka mona manna ke pubzen tla ke ke bue le ena go na le dipapadi mona di bitswa ka gore ke Zengu 7 Foundation e tshwara dipapadi gona kgweding ena ya botšhaba o tla re fa ditaba rena go baneng ba di tshwara botšhabeng mona kgweding ena ya botšhaba leng ya bosupa he mamedi o tla re fa ditaba tseno ke a bona go na le bo under 13 under 15 under 17 under 19 mme papadi tsena e ka re di tla thagwa go sane di tla fela ka la mashome a mabedi a motse tsheletseng fela he o tla re fa ditaba re ke re utlwe ke papadi tsa bolo ya maoto dikolo di teng mono ke bone le di-netballo ka mono mabedi a motle hoho beka belekomo matšhabeng batho ba belekomo welcome tlo mabeleng ditaba tsa lona ke tsena he mono bo otintala mono bo tenezene mono ha e hole fentere le yona kere Virginia haufinyana fela mono menisi mono sekele mono le theo le nonyanane o thunye gatanama e bitswa menisi o thunye nonyana ke ya menisi e le enga mona ka nyeo nga mona re fa ditaba ya pubzeni gore na dintho di tsamatsa majwana.

0: Mona ke dumela le ditshepe mona LR. Ngana ngongo tare mthoke tshepe a teke tshepe. Eh. E mora ke tshile e mongana yipitsa tshele. Dingwala ka o tswa ke tshile e moro ke tshele. Ntsongu lwa ke. Ratolaka. Mabedi metse so ke mashimi a mabedi butse ke nga kamera ho ra ya bohlano tshebele tso ke le seri ntsongwe ma metse. Eh ke le bo mna thabiso motlong. Eh ke batla ya na hlabile nthatse le shome. Esau ka nyenda le grand young he mabedi motle mona Africa borwa league ya PSL hle ke bejwe la Premier Soccer League ke bona bana ba ile ma hlabadi nthatse ngata ka ofitisisa papadi di sa qala. Esau ka nyenda ona le tlhopeng sa Cosmos ma America 2001 le 2007 ile a hlabana nthatse supileng papadi ntse supileng. Grand Kekana wa Hellenic 1999 hana ke fitla ga so mona e ka 1999 le mong seo sa 1999 le 2000 a hlaba dinthatse supileng le yena he bo ba medi ke ka mogodi taba di linga teng jole ngwenya ha o ka hlaba ka jeno he ngwana ka o ka hlaba ka jeno he ngwenya o tla o fitlela e sena se ileng sa fihlelwa ke e sa u ka nyenda ke la ka utlwa ka ra e khona se yena monneng mona PSL mona a se yena ka nete. Re ke bona mona na ho etsala jwa. O ile a hlaba nthatse le shume mshane no anyeu entse ke bua ka yena tenda indoro. Ibile a sa phela. O ile a hlaba dinthatse le shume hlopeng sa Orlando Pirates he mo mabedi na go yona qala go bapala hlopa seo sa Orlando Pirates. Wa hopola monna o na le temana thewa ka mona ka Zambia bana o thiki Chris Katongo o na le tlhopeng sa Cosmos e ile no la Zambipetsi o la Zambipetsi o na le maileng a hlaba dinthlatseng a Takatongo ke Chris Katongo ke Chris Katongo ile nga hlaba nthlatseng a ta hasi ntho man hasi Emmanuel Tikotiko Bukwane man sala ke Chris Katongo le a hlaba nthlatseng a ta ba tlwa leking ya Africa borwa mona lo wa pala kae kae. Mongari jo mo sono are wa bona motho o tlile ma hlabile nthlatse ngata o tla ba khuka tlong ka gao o sna se bapadi se hlabile nthlatse ngata jolo ka yena wa tswa ho ile ho haetsala jwalo ali si yo ba pala likinye nngwe kwana ntse di o tla ka Africa borwa ka Africa the suit u ile ba khuka tlong ka gao ya ha ya o tla ba nthlatse ngata ka o fitisisa ya thank you monna le bo se bitsa mshane no bana ngwana mtlong mana thabiso. Yeah. Wa ebetsa research o mo bia mpe mabiri motle. Jwale mabiri o di sa announce e kena history jwale le yona e ke e tshwana le Al Ahly. Al Ahly ile hapa mohopona wa African Asian Pacific Cup ka se mohopona wa Asian African Asian Pacific Cup. Re mohopona wa African Asian Pacific. Agoro so itse mohope. Ule wa wae nka ka nnete o ile ba moka bana ba Al Ahly bana ka 2024 ka nthatse tharo noto ya ba heka 2025 o hapuwa ke Pyramids tlhopha tse pedi tse ya gepeta banna Pyramids ya Pyramids yena e se tshwere ke nye gona jale ke ruleana mokwena o moobe ha so latlhelwe ke papadi hohamon wa shapa papading ya bona o katela bana ba mo eteletse pele a fitlha ke ena a lekalekang ya dintlha a kata ba hlola papadi. Ya ba hlola papadi Pyramids ka 2025 ile a hlola yona Al Ahly ka ntlhatse tharo ntlha e le nngwe jale ka jeno Al Ahly pshatwa ke Sundowns ka tse pedi ho e le nngwe mme o shebe mo lehle o hlabiwa ntlhatse tharo ka 2024 ebile 3-0 ka 2025 ya ba 3-1 ka 2026 ya ba 2-1 e shebe e tsamatsama jale ke Sundowns mona kontinenteng ya Africa. Ke hlopha sa boraro sa o hapa FIFA African Asian Pacific Cup. Ya, ka mokgwa o taba di leng ka teng he mamedi ke tseo ditaba hela o so lokile ka bo pubs ne ke batla ba loke monna ba atamele.
1: Bloemfontein nako e fitlhile Kufa Festival 2026 e o tlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki ka la 3 October ebe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Seri FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba o tlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mme la bohlano la 9 October October. Basadi, Genako Yanona, Kufa Woman to Woman. Senazote, Tiatza Hala Old Grays of Bloemfontein. Mekam Tabelo, Wala 10 October, Refitela Rose Garden, Ka All White, Bakensale Seri FM, Kufa Global Stage, Rekwala Mokito Onam, Kama Heteka Sunday Soul and R&B Finale. Rea Kufa Sale, Reka Ticket Ya How, CompuTicket, ShopRite, Kapa Checkers, Kufa Festival 2026.
0: Babede mesosuki mashumi ya mabidi ya msimithano kamra hurra ya msano kikena belko mwa na getswara papzine mwona nge getswara papzine hey la papzine dumela wanamme
2: tato chuma lekai
0: rete mwane sulekai
2: ah rete tenta teki dumelise de mwame di bose bale feri ya kremo osi mwame mwame ten bale
0: te we getile mwana kewe la pengwa wa uziba ka papzine mwona kapa mabito waka putalo ako referu kwe
2: Di must pass. But tell me, Kalama Emmanu Godimo, Kalama Lipsiti, so what are the under 23? In behind the Tanatani Junior Setabana, this one from under 13, 15, 17, 19. City Shoyaba Ten Kataka, the 26 and 27, the former Tanaka Rinkis in the 7 school tournament, Kali 26 and 27. 24, repeated Latinakan 7 Kadimbe, the Rinkita, the must pass it, let our Fawaf.
0: Hey, how are you?
2: Banana ba le bolo bona ba ba pala ka di 20 ka di 24 e ba ba tetela tsena pe ya nita di juniors tsona di sente di kadile e mpa go tsotse bogona di ka fella nngwe ba ka se fale di kadila o
0: o ngwaneso
2: e le ba tetela
0: tsau fela ke zuka ba loyi
2: ke zuka ba loyi le stream mo se na vida ke le bana le o gentsi go fumane platform ke di tsang se wiwi ba le tseba ho lo ka ho mitswa tharo
0: le kala kana goma
2: o sa ne ka o ga ya le shumele motho le mo papadi ya pele ya tlhagoa ka le re ka ala manage ka balo re tla go toketa mane ka gona ka o ga bone then ka di 24 hape re to kala ka le le ntloko e re ba re to ketla nna ka tsoka yona bo ma 5 o tlo
0: ei una ntwentse ke shebile mona ngwana ka mona ke shebile mona bana ka paketa tetse gore ke ke mahlo a ka hlawele mono ha ke tsebe ngwana ka ke bona o re ke zingu 7 hona le zingu 7 hona le zingu 7 school tournament akere
2: yes
0: ke vinyi
2: zingu 7 school tournament le ona intele ka tsa go bitse ba ona yona ka zingu 7 foundation ke re ga ka tsa to le foundation o re re se ke ra tsa fela di tournament tsena ka ba tswana ba ile go ba se ba tshile sekolong le sekolong ke le ke go tsa bolwa ba go bana le se ba tsa mo ho ka go motswa tsa ya ra nka ke to le dipolo a re re go tloetsa bana ba le ba tsena gore sports the best weapon e le ka wang sentre ene ka yo that is why ka ne go hile nda go tla dikolo le yone ka nene le ba tsale shomer ntse le le
0: le ntse le go thaletsa bana re bona mono
2: go thaletsa bana
0: dikolo mono bo tito mono re bona bo unitas mono bo le phola ke dikolo ke di high school ke di primary
2: ke di school
0: eh
2: ke di high school se rata mona e thabo mona tsona bo le phola bo tito yes nda ke tsona
0: di tlabe di hibisana mono ho lo be a holo ho zungu 7 school tournament
2: ho tsabo lo be a holo ka di 26 ka di 27 ba ipetela ile bana ba sekolo fela
0: o yena eng ka di 26 ka di 27 le a phetela
2: ka di 27 ka tsere ka tsatsi la frontal ka di phetela
0: e ba ke tsatsi la tshepi ngwana ka tsatsi la tshepi
2: ka nne ka tsatsi la tshepi ka re tsho
0: hona le zungu 7 heritage netball tournament ba na le ntse le etsa ga mo phabzedi ka le babe he
2: ke ba di di kopantse ka ofela ke le nka ke to le bomme bana ha ba ntse e se ka ba bolwa ma to fela ke bona ba tla ba bapala mane ka di 24 gona mo le smabida mo le ba le la go Netball
0: yona e tsama ba matsatsi yana ke afi
2: matsatsi yona ke ba di 24 ka le ba ka ba di 3 tone le le tsoge di to bangata ka bakala o mo tsana di kadi o da ke tshipi tshipi be se leng ka tlo re tsere le yona ka di 24
0: oh
2: ka di 24 ya ba
0: ke zingu 7 top 16 mona o tladile mo akere o etsa la wa mo
2: eh ya go tsho top 16 ke ene e leng ke a wa fa wa fa ya under 23 yona ka bakala ma yemo ana le go di a tsena taolong ta pele go mo wa ba ta bile tla ya ke le ga ka ketse go di tsike tsa kala no ke di tsetse sentle mme ba me di ba bona le ba tsetse ba go ke to khutlela go bona o ba fane tsatsi le o ke tla di mapala ka lone
0: ho so tlo tio o ngodi sa ngwana ka kire
2: ho so tlo tio o ngodi sa bile di papadi di a petela di go pa di felle tse ka o fela tlo go nna ke di tsotsi
0: ke se bile ntwe na bana wa fa wa fa wala mo wa fa wa fa ngwana ka ba ha pamba tsa maka bokae
2: ba
0: mo nna tsamaya
2: ka 30,000
0: ka tele tlo. Ke ba ba tsama ka 15,000. Bo tle ke le letse mo stadium mo hlabana ja lokho pa ga le bitso la mogana Jesu. Eh le se ke bela yetsa.
2: Ya se ke ba pa di check ke nne ga ke tsa intsa wa le tlo. Ke tlo tsetsa le ba ke ntse kurti.
0: Mo nna ke ga ka tshele. Eh ke tlo ke tla ke le tripa mo nna bana ke le betsa ga mo hlaro wa Fariki mo le ga re ke tshunya ke le tsetsa mo fegefege le mphati ke bana. Eh papse.
2: Ah ga di le tso lo tlo le ga intsa na tsile
0: mo. O ba tswa mo mo mapeli ke 30 bo ya mo ba u bedi ba ya mejwa mbona.
2: Ba bo mo ba u bedi ke 15.
0: Bona we. Bana. Mona ati mona man.
2: Sa ho mona ati ga nnete la letsholo.
0: Ai. Tale ke bona lengwetse Moses Mabida Stadium ke ntwe mona we zala wa mona.
2: Ke ka o tong di ga tswa la ho le le ba ba irela ka mo ga Moses Mabida e hona o geng dikuse. Ke ona ka o tong le ya tshibulu ke ona zeng bu tsale. Ha re tla go tla di tsotsa ke le botsa bo shome tsena. E ba tsona le ntse ba go le tsene re ka tsene. So re tla le tse mono da tsitsa o tong ya Moses Mabida. Ha e tsane di bana le go le bitsa jwa.
0: All right, no ke utlwa
2: ho.
0: E jwale ho baneng he le tlisitse dipapadi tsena ka ra kgwedi ena ya botjhaba Heritage Month.
2: Ha e tsane ke dikala ke nna hlokomela hore ka nako ya botjhaba ke nne ke pita e bentse tsena tsa botjhaba batho. Ha hona ntho e buang ka yona ha re ya tsa go nne bana la dipapadi. Ya ba re ka ke ke di motho e shume ke tsikile re le ba tsiba Zingu 7 Foundation. Ho ga ke tsereditseng go di nne ke ya botjhaba. O be le go lana se o re se tsang ke kemene tso wa le wa motho a motho go papa di ya bona ya ba reng ka tete o re tsa yona go dina go tsaba le go na ke pe ke le ka tsa tsene wa go papa ke re go tle ke ba tsetse ba gona gore a para mo tsaba ba lona le gabe ka bona le go na ke gona o ke pe
0: ke ya bona e bile go lo di akola le bekeng ene tla le tla hle le sebetsa ntle
2: ba se re sebetsa ntle le tsholo se mpa tsela ke maemo a o dino a o re se bona le ka re
0: a tsa o di mele fa. Le mona ma be ho hlele bolo bo mona ho be a holo mona. Ga re ke tsa ma ka toche ya ke tswa ka studio ka mona. Ya la hore o reng ho ba a ingwane so di papa dintsela ke a gola wa ba ho etla hore ba be teng e be banna ba le basadi ba tsi ba ngo sheba di papa di ba batlela di hlopha tsa bona ba tla ba teng ka pa ho etsa la.
2: E re le le to go tla ka ri tete ya o ketela. Ona le batho ba ho re ke ke bua le bona. Ba tsana le bonga ke tla di mathi. O re ba ke ka mona ba go sheba di papadi tsena e se ka ba ntho re yetsang e le ba ya fe so re mema ba a ka o fela le bona ba tle ba tlo bo ha bo khaba le bo re bo yetsang ka ntina ya rona ya foundation le a bana ba bona ba ba pa le di papadi di so pa tso tete lo ngwe di tedi ba di pele ya ka nne ntse ntse ba tlhola batho mo le ka rona ka netball ka mona so re a kopa o lo re se tshaba sa tsabong machabeng le jo le tlhutsa re kopa support e metlo go le ke bo bana ba rona.
0: Ee le bana ba rekisang ba tlentate ba to rekisetsa dinoma pole le dijoge je mono stadia
2: le bona bana ba rekisang mme le bana go tsena ntate ba ba phone ba le lebuwe ana go se fetile gore le ke no le bile ke nna le ntjholo ba jentse bana ke se tsara se se ka go lo tsetlang ga re na le papa di ka mefuta o
0: ba se pone sa batle ba le teng ba ntse ba sheba go nthodi tsa mahantla kere
2: ba ntse ba sheba go maemo a hantle ntong lo mekhe
0: a ngwana mme re a le bua ka nete sebetsang hantle. Re tla leng ka hape ke a tshepa ke tla leng ka hape weekend e tla re ke re utlwa rona ntho di tsamaile jwang motlhomong he le harabe ke mona se re tla bona fela rona ntho di tsamaile jwang banne ba le yagele ngwana mme ke tla bona rona ke yagela o mantaba ena ao ke lebile papzen bjala le dibitsa mana ke re le ke Zingu 7 Foundation le petjo le teng kapa le yo dibitswa jwalo fela
2: Zinc 7 Heritage Tournament. I am because we are. Ke le pito la bona le o le Zinc 7.
0: Eitada. Ke le wile bona. Ke le wile bona le so ke le wile re tla ne re bua hape hle.
2: Thank you.
0: Ke o taba mabedi metso se dula hantle ho ya mashumi a mabedi a metso se le tsenga nna le wena re ya ho reng ya bokaetsolo. O na le nthwela mona mabe ha ke tsebo ho etsa la go mona ga di totlo ntshwarele a ile kile jwale dula hantle ho ya mashumi a mabedi a metso se hlano jwale metso se mabedi re ya ho reng ya botshelela ne re di kopantse a tseno se ka lo he le thabiso ke ngwana a motlong a tshebeletsong ya lesedi mo kebelong ona le o sane re tlo di tshwara go tla nne go be monate bona ba haesale re o tswakela tsona dipapadi go lesedi FM. To everybody wanna be in love. In love with him, but not solo. Se ba le gengile za ntontse le sa ditsebeng. Ha o lujwang ha o le ngwana tjena. Sului. E le sekela re ke ya ntontse a lona batho ba ho. Everybody wanna be in love. Ke na ke Kelvin Follow.

Mr. Suki mina re horinya botselela. Akilla ke mokabela sulo, ke mokabela papa. Yeah, what are you saying? Ke di 19 ka je, ne? Ke gestemere, ke lwetse. You try o tabalele hlono lo sulo. Nano la mereche to emo mabedi fela ho tabale tlhakisetso ka jeno, ka mara ya hola metsuzu ga bang etseletseng e supleng ka mara hora ya botselela. O tabale tlhakisetso mo nhe ka bo ga bo hahlaudi tla she ba taba tsa bo hahlaudi he mo mabedi hore na ditsamatsa maya jwa Arsenal ya shapua ine ntse re tsibe mo mapele ka 12 points ka mara papa ditse nne jwale ka ba ne se hlagwe ntla tse tharo ha ya ka ya arabela ya theoa jwale dula bo mo ba bo bedi Manchester City e dula bo mo ba pele Brighton e dula bo mo ba braro Man United ya ha na dutsi number 13 ha ke bua lwana tjena. Nenze le tlase mane le yona Aston Villa che e sebeditse ka jeno gapile ya nyelonyelo hanyane fela nyelonyelo wa letse dutse number 6 mane ke bone e tla bapala le Arsenal le ka di 10 tla bapala le Arsenal le ka di 10 go tla tsha go salemolo nna ke monga phofo ke tsholwa le uka uke ke smart ya rabatho ngempe ka burukgweng ka re ke tse tshwe ke tsholo ke tsore big zulu.

0: re hatela pele mwili wa sepolesa sa Free State mahlomola karedi o bolokilwe borokong ba haeba o qetela Kruang Start ha tsetle a puo phupunya hae mwili wa sepolesa Sinampakane o boletse o reka redine le mohlanka ya neng a iketse mosebetsing wa hae ya neng a sebetsa e le gokaganyo pakeng tsa sepolesa mekgatlo ya ditaba le baahi o boletse o reka redi o qadile o sebeletsa sepolesa sa Afrika Borwa ka selemo sa 2008 mme a fetela lefapheng la dikgokaganyo la profense ka selemo sa 2014 moo a ileng a tuma holo ka lentswe la hae le mathemalodi karedi o tlhokaetse ka la robong lwetse ka maraukula o sia mosadi wa hae moradi le mora Mpakane o totobaditse boitshwaro bo botle ba karedi ba seprofessionale e ka setana le boitelo ba hae mosebetsing
1: tšhaba se latlhetswa golo ke motho ya neng a kgona go update ka mantswe a ma go na le motho a tshwereng ga o na le motho a tlotlang kgotho ga o na le motho ya fumaneng katlholo ntate karedi ne le yena ya neng a bua nako e telele a tlhalosa gantle gore o sekabe wa latlhega gore na go etsagetseng ka motho enwang jale re latlhetswe gagolo re le seponisa setšhaba se latlhetswe gagolo ke go ba siko ga ntate karedi ntate karedi go utlwile o ne a rata mosebetsi wa gae
0: go fanwe ka tlhokomediso ya mokgatlhelo wa bobedi wa diaduma tse maatla le pula dikagolong tse ka bophirima go Free State mafelong a na a beke rabolepi longile makondo o re go lebeletswe pula le diaduma tse maatla dikagolong tse fapaneng tse bogareng le tse ka bophirima difefo tsena di ka baka pula ya dikwebelele digogola dibakeng tse itseng magadima le meya e tsukutlang ka maatla

0: Bohahlaudi bo bapala karolo e kgolo haholo ha e fihla ntlheng ya ho bona hore bahahlaudi ha ba tlile kwana ba bolokeha ka ho sebedisana le mafapha a fapafapaneng a jwalo ka mafapha a seponisa. Hobane jwalo ka hape le yena ntate Thole a sa hlalositse hore re tshwanetse ho bona ka ditsela tsohle hore ha ba tlile kwano bahahlaudi ba dula ba bolokehile. Ke tla etsa mohlala fela hape o potlakileng haholo ka bahahlaudi ba China. Bahahlaudi ba China nako e kgolo le e nyane ha ba eta ba etela dibaka ha ba tsamaye ba le babedi ba le bararo. Ha e sale ba ne ba ikuke ho Mao Tse-tung mo a na ba jwetse hore ha le etela dibaka le bo ithuta go tsamaya le le ntho le le sehlopha gore le kgone gore le batho ba le hlomphe le lone le shebane jwalo jwalo. Ha o tla ntlheng ya infrastructure ya rune ona mafapha a kere lefapha la bohahlaudi le lefapha la tsa dipapadi sports arts and culture di ntse di tshwanetse hape gore di sebetse mmoho. Ke tla dula ntse ke etsa mohlala haholo hape ka sebaka sena sa rune sa Free State Bloemfontein. Haholo mona Bloemfontein re na le dibaka ha o ya location mane tse ka etelwang ke batho ba bangata. Dibaka tse tshwanang le bo Klein Magasa ko Botshabelo ke dibaka tse ntse di batla hore di ele hloko hobane di na le history e ngata e dile tsa e bapala haholoholo ka nako ela Ntate Mandela pele a tshwarwa before o adoptiwa into Freedom Charter o na fihle teng mono holong eno a bitsitse setšhaba go tla buisana le bona jwalo jwalo. Ho be teng sebaka se seng hape e re dulang re bua ka sona e leng digarteneng. Digarteneng hona jena ha o thola o etela digarteneng e ntse le sebaka se nako e ntse ya e tsamaya e tlo sala fela e le diboroto fela tse bontshang gore ke digarteneng mpa matlwano a tla ba thujuwe. Jwalo ho bohlokwa hape gore mafapha a na sebedisane haholo matona ba buisane ka dintlha tse jwalo gore matlo ano a ntse a setse mono ntho digarteneng ha ne a bolokwe hoba history e ngata gore qetelle ho itswe ke digarteneng ho theowa jwalo go ya bo 40 road jwalo gore e be matlo a tla tshwana le ntlo ya ntate Mtombi Maphikela e batho locationeng. Meralo e ka matla e etsang gore bahahlaudi ba lapeng ba kgone gore e be bahahlaudi bo bona ka ra naha le bahahlaudi ba mose ke ya re dula ntse re pepesa dibaka tsena re na leng tsona tse ntle kwano Afrika ka bophara. Dibaka tse tshwanang le bo Table Mountain ke tla etsa mohlala ka sebaka sena se Clarence Godumodumo Interpretation Center ila re fela Godumodumo ho so ka ofela le dikgwedi tse kae e butswe ka hobane ila na pepeswa di radio di televisioning jwalo jwalo ho latla ba edi ba bangata hona hona Afrika Borwa dikgwebo tse ntse di tla di hola di fumane ditšhelete o ba batho ba fitlhile mono o ya tlala ka nako engwe ba be ba jwetsa gore ba tla kena osane ba kgona go robala mono ba kena dibakeng tsa o ja jwalo jwalo. Baeti ba ka ntle le baeti ba ka kwano hae ba kgona gore ba gogelwe ke dintho tse e re na le tsona e le gore go sebediswa tsona di-radio station le tsona di-tour operators goba di-tour operators batho ba tshwanang le rune ho teng ntho e bitswang ka gore ka sejatlhapi ka gore ke di-packages re etsa ka ditsela tsohle gore re etsa tsona di-packages le yona technology e se re thusitse gona tsena gobane tse ding re tsamage di lahlela ho di-WhatsApp ho sebediswa le di-AI jwalo jwalo artificial intelligence.
1: Mekete batho ba rona ba rata mekete ya mmino ra tseba khoidiena ke khoidia rena le makhufi wa etsa hala ntho tse jwalo ka tseno di tlisa batho ka hararo ke ka ho holeng bohlokwa hore re shebe ntho tseo potso ha e bohlokwa ho hobane e etsa hore re shebe hore re ka ke ntho tse feng tse batho ba di ratang tse re ka di etsa mona Free State tse tlatlisang batho ba Gauteng le province tse dingwe ba tle ho rona mo ene ke tsona tseo tse ke buang ka tsona hore bo mekete bo dipapadi batho ba rona ba kgone ho tla ka mona hobane like jaaka ne re bua re utlwa tshwantse re tlo investa infrastructure re hahe ntho tse dingwe tse hlokahalang ke nana ntho ya bohlokwa ke hore ha o batla ho tlo dula Bloemfontein ha o hlokahale re o tlo buka o le hoteleng technology ya o dumella hore o le ha hao o sheba guest house o ratang e o tla e thabelang wa buka o le mong re etsa ho be bobebe hore bahahlaodi ba rona ba fumane ntho tsena ka bobebe ba buke accommodation ba buke ba credit ticket tsa bona ha batla di-diving kapo meketeng Bloemfontein ke ntho tse hlahellang tse hore batho jwale ha ba sa hlokala hore ba are o tshwantse ke lo kry-a ticket ha ke fitla stadiuming kapo ke ha ke fitla holong ba fumana di-ticket a le ka tlong wa di-order wa etsa so ntho e re buang haholo ka yona kore ntho di menwaneng ya batho matsatsing ana bohahlaodi jwalo ka ke ne ke bua re lekatsa hore thuse batho ba rona ka tsela tse fapaneng tsela ya e nngwe ke ya ho bula o ne le besaga ya hao o na le kgwebo ya hae e nngwe ke hore ntate mofundi ha na le kgwebo ya hae a kgone ho etsa mesebetsi ntho e nngwe ya tourism ntate dihotele tsa rona ha di tlala re tlisa batho ka hara province ho hlokahala basebetsi so ha re dula re tlisa batho ka hara province ho hlokahala accommodation di guest house tsa rona di a tlala dihotele tsa rona di a tlala le di-restaurant tsa rona di batla batho di-garage tsa rona di batla batho batho bana ha ba fitlha ka mona ba siya tšhelete tšhelete eo re kgona go investa mo ntho tse dingwe tse hlokagalang ke ka moo bohatlhaodi bo thusang ka teng and bo tlisa gore nthwane ya gore ba bangwe e nne the richest ba bangwe e nne batlhophei ba tshabeyang e ba tlisa e lekatsa go tlosa ntho ena ya gore batho ba rona ba kgone le bona go iketsetsa ke ka moo re isang tourism makeišeneng a rona re e bitsa ka se-tourism gore batho ba rona ba iketsetse ba kgone go kgona molemo go tswa bo bohatlhaoding ba rona.

0: Afrika Borwa ke naha e ntle ka tsela e kgetheileng. Dingata tse o ka ithuelang tsona wena jolo ka moahi wa naha ya Afrika Borwa wa etela tse ding tsa dibaka tse ikgethang tse o sokang ho fitlha ho tsona. O tla ithuta haholwanyane ka bohahlaodi ba naha ena. Re ne re o fuparaletse hakalo ka jeno tlhakisetsong ena e ikgethang. Bohahlaodi ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Mang kapa mang ya ka ratang ho iphumanela kgatiso ya tlhakisetso ena, se qeaqee. Letsetsa nomorong tsena tsa mohala tse latelang 051 503 3021, mme o kope o buisana le mohlomphehi Philips ya tlang ho fa dintlha ka botlalo. E fupuditswe le o lokisetswa kgaso ke nna Matshoho Mahloko. Ke rata ho leboha ka tsela e kgetheileng kgaitsedi ya ka ya ileng a etsa bonnete ba hore tsena tsohle o di fumana ka tsebe le thwethwe tshebeletsong ya Lesedi FM. Ke bua ka Anathi Nkontla. Mamedi, re entse ho lekane. Mamela manane wa tshebeletso ya Lesedi o ithuele tsebo.
1: Asimo hem mamedi ke ka modi tsamileng ka teng tseno tsa tlhakisetso ya rona ya bohahlaudi. Ke nako ya mocebelo wa jackpot ya loto. Labohlano ona o na le monyetla wa ho hapa ma jackpot ya loto e kenyelletsang kapa e lekanyetswang ho 16.6 million. Ena make tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang, mme ke wena o ka bang mohlodi. So lokelang ho se etsa ke ho boha ha o etsuwa lotho ka kotloho ho SABC ka hora ya borobong. O ka ba e mong wa bo radimilione. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba ka hodimo ho dilemo tse 16. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Senzekhaya.

O tlhelo o tlhe mo ka tsang o mametsi ina ma tsebeletso o le teng ya o dumedisang ke motho wa batho ke kakapa ya maqhubu a yo radio nge kena lo ena tsatsing le na le monate e wa pate wa pate wa pate wa pate a di ba ke nga tsenga te wa pate hle banna jona ya ke mapapa tsane a itsha dileng a se a di a duma empa nnete sebele ona ba tsa a itsha dile ke tani le ka tsheno o le nana o ka tsantsi so moteng he ne re hlebile bohlokwa ba bo hahla u di ha hono hono bo emong ba makishine a rona re re tshore re ho bohlokwa hore o tsebe bo ka morao ba ntlo hawo pele o ka tsebali na ha a tse mabapi ka ba dina ha a tsa bo aisani hlokwa ho lo ba ne nete se mele gore a tsena a tsa bo hahla u di ba pala ka go le e kgolo ntleng ya ho ntsetsa pele moruo wa tikoloho efe kapa efeng dibaka tse ngata tse batlang a di eme aforika borwa kwano le dibakeng tse papaneng dinaheng tse papaneng ke ka lebaka la bohlokwa ba bohatlaodi mamedi dumela gotlhelotlhe mo ka tsong a o le teng nna ke letlhonolotsholo lenaneo ke la hao ke la hao la meretheto ditlo ja fatshe obane re tlo ikotla sefuba ka kutlwisiso ya gore tsena ke bona botšhaba ba rona ke tsona ga re bua ka kgwedi ya bohatlaodi kgwedi ya botšhaba re bua ka ntho tsa tshwana le tsena.

Mucha, mucha buena morra, chula, sabele, soy a la serie. Y acá, Casa Radio. It is nice to be with people. But vamos a tindar, eh. O para no bate baja, pues, su intate. Ey. O bueno, ahora, muchacho, un natipelo aquí, pupilo, man. O ratan, chawi, ay, yesa. A tu mano, man, cama, y vino, ay, yesa, man, a timo. E bane o kite motho la motho a le monolo a bo le monolo te. O ntse o tso thata wa sukudisa motheno. O mo letsetsa rabe ke mona sukudisa ka dikaka dikopano. Mane ke a o bolella man. O etsa sa hantle ke bua ka Brenda Fassie. Madonna wa Afrika Borwa. Le a le siyo nnete sebele wena morato wa sebele tswana sedi. Hezi a mokhumbula man. Hezi a mokhumbula. Mo nteng ke mo ke le nteng. A ke re kaka tele seri a tsela tshu ba le seri wa tsama na le dipini tse ile ngore nete sebe a kana tlo tsegedi le bala man ke bua ka bo o Sahara nga bua ka bo manghantle bo rei phiri bona na khoyo tshu mutichwane e batho bo ile ngore re ke ke ga tlhola ga ba le bala nete sebe le se o ba re sile nga ka sona eleng le tlotlo lena morabe wa ka tsheno moloko wa ka tsheno o tla go botsa dipotso. Mere tla batjwetsa hore hey ha di wa ka history le mmine o ba petseng ka go lwa botlhokwa tikoloho yona ona he gatello ma ikutlo ne re ntse ka dipini tsa tshwana le tsena Brenda Fassie mo le ntseng ke mo kgeleng teng ke re ka kata ka ka ke re tabula ka ka pa le ene mo tshwana ka mohopola Mahlathini ba le pide engwe ha ya re wa tsantsena ba re ke gazette mona o shatla ka lona wa tsaka. The Mountain of Queens, and Lily Zelim Lily Zelim, but they call her Pamba Sikombu Shaina. Harry Tulagatojuan, Molin Tim Nikibokilin Ting, Radio, Ebi Radio.

borwe ipil molin tenga ke mongeleng tenga wena morwa tuwa tsebeletso ala sedi segita moya bona o pobule ka khotso ena ratu wa mo ke justice modisana ke pue justice modisana ari hey gaga ba go mametsi ari di ya fatsi ari ho botsa ka mona ka heso ko a haperi antswara le na mo tsamaisi wa el tsedinga tsa di radio tamane ka ko a haperi tibello ari tsikela lo ena ka kapa ya ka ka tsa radio ona mo nga wa tsebe ha wa fela lidizela molin tenga ke mo ke linteng na ke tsipi e etsanga mo dumo moholo le mo wa tsipi ya simpala ka ka pa radio ebe radio horaya busupa amoleita batsa horaya busupa magalentswia la keni midubi.

ke o lebue ka kapa mo mamedi ke a o dumedisa. Lekala la diphuputso kgatlhano le bobodu e leng IDEC ka bogotshwane le tlhokomedisitse baagi ka motho ya igakantseng e ka ke molaodi wa diphuputso ya tshwereng mokobobo wa IDEC e leng Ntuthuzelo Vanara. Polelong IDEC e re motho e o sebedisa lebitso le setshwantsho sa Vanara go fumana tlhagisoleseding ya botlhokwa go batho ba sa tsebe letho ka kotsi ya sena. Go fumana gore nomoro e e sebediswang ga se ya Vanara. IDEC e re tabena e se e fetiseditswe sepoleseng bakeng sa diphuputso go tsa dikgetho.

Nyakale, ago nyakale wane zauti biko ratatwa. Alek ha hodi unketa. Tule mono na moro adu atabile tola sa edike.

motho motho bona morato wa tsebeletso ya lesedi a bona batla dile ga we ore una le chelete ha bana taba le chelete ha a bona mamedi hore o na le voice mo na tjwele ka bo gona bo ka ka pa tena bo tsheni midupi ha batla sebetsa ga we ore mo eta pele o ingwe ntho e thata ha batla dile ga we ba robatsa ga mangwe ke o bolela Mucha mucha wana mora tu watsebeletso ya la seri a ke ntwe mona tia holene go ke tsiona tsebeletso ngo ye matla ya la seri FM ya Sports H radio ga biketo radio ga matla radio mo le mong wa tsebe hao longa go go tsetsa di mong tsani tsebo di 90s di mong tsebo di 80s na go nga tsebo di purple gum ya o tsebe o re ha no sebetsa di mining he o no ntwe cha tsa di mong o tseno o no tla hang mafela ma ka kgwedi na go ngo tsona tseno Ya, motona tafela atswere radio ya ha yene bitswa fela ka hore ke gram ile mo ngotseno mona mo rwati wa sebeletso ya la seri ebe we be party e kina go ya ni e ile ngori ha ri December fela motolo bula account ya radio abule account ya fridge era ni January fela e khutle ntate mo mari ne re ke tsumo ga monate fela e A yene reketse monate fela e. Ine sa rekwele la pantjane. Go tla tshanku ntate o tshena mantate. Ke le mongwe tseno wa morwa tsho tsabela tsona tsari. A le fatse re o fadile mo on se fitileng ke mino mino mino mino fela. Ke tshwara tsin tsuma ke tula. Ye mo tsimo ratuwa. Mo swake mo swake. Ka tshela. Ke na ke tsepe ye tsanga mo moholo. Mo mo wa sepe ya simpala. Na ke kaka pa. Ke mwana dora kere ke o tia blue fontaine mwana ga o mama mfan ya ho le tsimo botsabelo taw paulin teng ke mo ke den teng ha re bua nomoro tsa mahala tsa 0860003084 ke mo ke den teng ke le mo ngwe tse fitileng

0: Sata sata sata. Uye tsamwena. Ekeng ke mamile ke no malente eng mamile khotso. O moyo ngole sedi. Motho wa batho.
1: Eh, kudumane toro toro mona o hupota kwa go bona ha ina ledi. Ke sa tsene tsa verpo. Mo bona ana ha o ntse ga ga dalmo ki. Ai. Zaula man ha maspara mani.
0: Get a bone.
2: Ah, ke monate mana o tsere go tsima pa tsega Boston. Ai o go putsa pleke ka mona ga botsamelo no to ke si grand ka ka.
0: He mona, oh mona bo blossom ba tsama teng, bo blossom.
2: Eh, mona bo blossom ba tsama teng se we si ntate. Yo, yo le ntse mo lo ka ka pa.
0: He mona o no etsa lenga blossom mo mak.
2: Ha le ka re na tlokala ka ka pa man. La tlokala blossom ke gane man.
0: Blossom o na tsajwa ho lo botsabelo mono.
2: Ke mo tseba hantle ka kapa ya makubu a gaso.
0: Ngwana mme jolo ntso theile tsebe ba le sele le tsitlalela ho patsa ntletse mo le motlwa.
2: Ei thata so ka kapa.
0: Ke le buila ho lo we so mamile ke no male nteng mamile khotso.
1: Ao ka kapa.
0: Motho wa batho le kai.
1: Ke sa bona.
0: Re te ngwane so ke bona ba mona.
1: Ao tshwere ma tshigo le khotsi mo ratwana le.
0: Ngwana mme ho pula ho kai.
1: E ho nna le tsama le mushimane mo ba re ke tshebiso ndine ko ena ke tsa fa le mushimane mo e ba re ke e cha tshumbele re le mapantsula ntate ena le mothako mo tshing ke mo hadi
0: mwana mme
1: ke sa ja tsela o mo tso ba le diholo ngwana e
0: ke nako tsama IV a ke re ne le nako tsama IV a ke re
1: ah bona ke le mapantsula ke nako tsama IV ma ona bona le mapantsula
0: o lona ne le ba babana ba mona ba o tla di dikisi bo di all stars
1: wa tsiba he
0: ke le bila o lo jula ntso theletse e botlwa
1: Ha
0: ga ofela ga ofela mamile ke no malenteng mamile khotso
1: hela hela ka ka bomna
0: ke ndaina re dile ga wona motho wa batho
1: ho hlompile ka ka pa mamile o bua le madoda ke le tsa ke le madigetsa wa ngkhopotsa ntwe mo ha bua ka di grametsane ena le sponsor bon tsantwane ke di three speaker tseding di three speaker ho be a platika o di nka man ba ne le ona dengas o be a platiane ena le betrinyana ana ona le PM9
0: PM9
1: jo ngwe ke opola ntate monga ne di plasing engwe ntwa ke matamo go ruvele kwa no wa nojela ona hotla touch somebody money
0: a bona somebody
1: ona ke le facility to make ntate
0: monna na isa na mendate
1: jo ne tsantsa ne le ntse na di mpuntse re sa tsabile letho re tsantsa re le gore re re le moye ngwana o team re ratana re le batho ka nete ne re amuelana re ratana re le ntshelongwe je
0: monna ge sa charge radio ka e battery ka letsatsi ntate ge be ya letsatsi mane tumelo tsa rona
1: monna ene le ke ntana di dira letsatsi mo di shebile weekend fela mo qebelo ka nete e tla duma
0: mwana mme mwana mme
1: o hlompile ntate
0: ge o hlompile dilo ntse theletse bo mo tseledi o tloa
1: ka
0: pema khubu yo taba mamile ke le malenteng mamile khotso o moyo ngole seri le seli di tuka mana ka be ke bona mamona
3: wa ka ka pomna o bua le sobe tuka mana na ka ka pisana ri
0: mwana mme jwale ho na ho bona ka ya tsena di pshatlaka
3: a mana ho potsa ntse ke khatha mona ke le le go go bona a sa bona mahlongo mona ka ka a nka dikiri a dinga ka tsa bethe ka mona nda how can I fela ka ka ponto le tsati ke ena ka ka mona ha itsukuti ke tele na itsukuti ka ka intense la fela ho di mo mora ka ka tsala ho di mo fela nda
0: mwana mme
3: Para hai nati tie ya
0: tsheka. E tswa pele ngwane tsi o tsosa moluta ntata. E
3: mola
0: ola ka tsotse di baka ka. Khabane monna jwa le re bula mabitla ntate. Re hopotsa di baka ntate o fapa. Mola
3: ntse go lo bolela ka.
0: Monna di rontso thile tsebe ntate ba le sedile FM letswa pele ntate.
3: O ya bina o ya bina.
0: Letswe ke re ntate ke le ba utlwa.
3: Ola
0: gaga. Yo jaba mamile kino mali ntenga mamile khotso.
3: Ba gaga ba.
0: Mo jaba tulikai. Ari tengwe ne se ke bua le mamona.
4: Bua re ta bizo ka mona ka torongo po ka mona.
0: Monna ke a utla o nya ka letse mo le nteng mono.
4: Nya ka letse ke mametse ka kapa mona. Monna ati ka torongo po ka mona ka kapa. Ngo botsa me senta ka ta khale ke mase be ka ka tong video ya kwa.
0: O sa le chama boy ntate.
4: Ke sa le chama boy ke kuta kha ke ka ke fitla se mola ma bua mola. Ne bona ba ntse bile ba tuka mong.
0: Machegena wa opisa hlonta. You know, Nagisipi, it's Angamu Momohono, Monomoa Sepia Simpala, Radio Ella Honatin, Mosikonga Wataba, Blue Fontain, Kibaka Honatin, Chaba Yanibu Hill, Ibilikas on a Sabaka, Illinois Sabaka, Sabu Chaba, Sipumana, Antakaro to Hotorop, Kip Blue Fontain, Bari Kip Pere Amorena Lorotodi, Mahuaba Gal, Walelinji, Onaga Sabaya Amorena Lorotodi, Dad. Dula le lo khwala lo morning teng ke mo ke teng ana mo radio tsabela tsola tsedi aya tella radio ya tshala radio ke le tsiye mo tsho mo radio ntsho ma ke tula ntate ba re ke matalano a jetsa matalana ho nga yenzi le nto morning teng ke mo ke teng ba re sputa ma dikini ke se lahla ba challenge ndo ba matsoka nna ke tsipi ke radio ka bi ke to radio ka matla radio mo le mong a WhatsApp ha o fela
5: ho qadile ka seno se le seng emong a ka le dijo emong yena a bapala mmino wa nako tsane se fetileng ka opanya halifo
6: ha o pale ya se Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time reka Castle Milk Stout kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kena ho website ya rona South Africa, B sharp. Ha se ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
7: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mamedi re ke fete ka taba ke nama ka o panya ha leihlo. Ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto. Labohlano ona o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 16.6 million. E nama ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao. Mme o ka ba mohlodi. Shebella ketsahalo ya ho hula dinomoro ka hora ya borobong. Tsatsing lena la kajeno ho SABC ho bona hore ha o e mong wa bo radimilione kwano Afrika Borwa. Ke bua ka wena. Loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dibapadi di lokela ho ba makahodimo ho dilemo tse 18. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Senzekaya. Hey bana, hukai Messi Pagel. Wabona hakita tiba memeza hantle. Kilega tiba ka Messi Pagel, ayona itloza memeza ma. Messi Pagel la. Jona. Adula wati di teki, haya mikichaneng yamino. Messi Pagel la. Molinteng ki mo kilinteng wena morati wa sabele tsola sari. Adula ya tushala jwale.

0: Mamedi ere ke fitise mataba makina makaopanya halihlo makina kho ya mqibelo wa jackpot ya lotto labhlanu ona onalomenye tla wa hapa ma jackpot ya lotto eleganyetswa nga 16.6 million ina makichelete e ka fetulanga bophelo ba hao mme wena o ka ba mohludi jwale solo ke la mo sietsa ma ko shebella ho hulwa ma di nomoro a ka hora ya bo robong ho SABC wabona uri hawe emong wabo radi milione kwano Afrika Borwa. Loto yana hama dipabadi etse ngata menyetla emi ngata di milioni etse ngata. Di babadi diloke lauba makau dimo hudile mo atsele shume le mitsu erobedi. Bapala makabu ikarabelo. National Lottery etsa maiswa makamala uki senze kaya.
1: Ho banna bohle ho lekane ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe go tlhekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM.
2: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa. Keteka ho romang, keteka moo tswang teng.
3: Ntise le meatlo yeso.
2: Ke botjhaba ba hao le Lesedi FM.

radio ke hao ya ratwa ke ba baholo le ba ba tsama ke le Serie FM le nana ke le monnati le hlanga maqobela o mong lo mong la meritito ne go ntse bina monnati ya holo hi chocolate chocolate chocolate hello tsaba di le mong tsabo di 80s tsabo di 90s ha no vitela gore ba ngata man o vitela la beng ba hlano ka ofela le la pen le leng ka mona ka next door ka mona ke 10 baba nke 15 ndate tla han fela o tla di mine ndalo he wena wa baba hey mari me be ho la ndalo ho ntse le thata o nyulo setsa ntate re le 10 re le 15 ya ne ya mari ro ho tswa tseba Ya no. Ona dole ke bana ba bararo. Batla ba bararo hela. Ke ba no ke shapo ka ba pedi hela. Alo la wa ne ke shapo. E botsa rona ntate. Ne ke ja papa ka le bese ka letso di le mongwe tsene. Bo papa ka jeme. Bo papa ka moto. E re hotse ndile bona ke na tlatsa di ka tse ka ntate. Ha o shaba bo mpopo ba tsama mona. Wa mona ntate le ga ba de bua mo nna gore ke sena tla ntate sa papa moto bo tsabelo ne wa tseba mpopo ne re ja papa ka moto bo papa ka jeme bo papa ka di khadika bo papa ka eng hape hape bana ya no re hut la ke tsama wa bona ntate ho tsama motho mo motho motho bona mo rwa tswa tsabelo tswana seri ere ke fete magata bakena maga o panyali ihlo ke nako ya maqebelo wa jackpot ya loto labohlane lo ona o ka ba le monyetla wa o hapa loto tšhelete e lekanyetswang ho 16.6 million ena ma ke tšhelete e

Lottery e tsamaiswa ka molao ke Senzekhaya. Hey, ke buile ngwetla. Mo le ntenga ke bogile ntenga o mo lwa tsi wa tsabeletswa le sedi. Ya tswale ile a tshewa dilimong.

Mawaza Moholi TK Dimera Wila Hlokala PK ka utla botlhoko bana ke mo tshwenye re tsamaya le yena ha e le nako tsena matsa mekgatlho mo o ikitang nakong ya dikgetho

Kenyanya na boma boma high sauce. Jile mongo zeno. Oh microfiber. Ya yene radio GTK. Africa. Cancelara. Morning tenga jimongi lintenga TK. Mezo zoi sa roba le teka. Lega sebe sa lena roba.

0: tous. Soweto ya tu makere tsa tsing lena la ka tseno. Tswela le tsedi le come ke pele. Le di hula pele, di hula pele. Man, we tsanga DJ Cleo. Ya, mo le ntenga ke mo ke ntenga ke na kwa re nna lwana. Re ke re bua hanyane fela. O ntse tso ya tsalanga tikulong e o ileng ho yona. Nomoro tsa bahala tso di tsimanga ke tsane tsa 086 000 3084. Ke bo ke ntenga bona mo rwadi wa sebele tswana seli. Aya kakata radio ya mata radio mo le manga WhatsApp ha wa fela. Kikaka pa kire mutiani wa the chess man noto tsa bohlali ndoto dilang tsa mentsa ba maikudo tsatsin le na la ka tsheno ba itse kaka pa nyolla lebe a ke le nyolla jwa ga ba jwa mama di kino ma di ntenga lutwa lebe ya o di bia jwa ga mama di khotso
1: kaka pa ka
0: mojo wa batho le kai
1: ipeto pete
0: ri di ngwane izwi ke bona ba mona
1: e
0: tinga ka phumulo ga fuli yena ma o etsa la ndinga mo le ntemba batla wa monna ke o gala ka kwana ka dipapusing tsa gaso
1: ka kapa ntse ke na le wena ke mametse le sedi FM o bane ka lerata
0: le tswa pele ntate
1: e re go bulela ka kapa ka dilileng me ma mi pone ntshala
0: eha
1: ka hena mane ka mo
0: me ma
1: mi pone thobedi mantunaki mogotsi le moshi tshlangu le maki
0: o ke party mo
1: eh
0: ba hola ntate
1: le maki a tshimatsi ke mga dwa dlala
0: mhm
1: ba hola batho bana nna ke hola o sane ka tsapa
0: ke le buile o lo dinga o beletsa selemo nna tshutwa dinga
1: eh ke hola o sane ka
0: tsapa dinga dinga dinga dinga dinga ke le botlwa mamme ke le mali ntenga mamme le khotso moyo motho wa batho le kai
2: a re pinetse
0: number 1
2: Eh, a nna ke paqame ngwana mongwe di thula bo monate man.
0: Ah, poet.
2: Ke ke mameletse el CDFM, ke ke mameletse ni le monate ntse o bapa.
0: Ngwana mme e ba handle utlwa.
2: Eh, a ke tla fola o wa le tsiwe ni le le ka khotso mpotsa.
0: Ke le bile o lo sienki.
2: Tangi.
0: Yo da ba mamele ke lo male ntseng mamele khotso. Re dile ka motho wa batho.
3: Ah,
0: mam tena wa tsena ka nne tsone wena. Ke phela monati mam tena.
3: Ah, o di la ha mo. A te ka ka pa tso ka 8.4 ka nika mo. Hey, a u tsere man.
0: Du lo ntso tele selekane le lesedi u bane le tla o tsa molota maro.
3: Ke tsa ke le molota mo mo ke teng ka ka.
0: Ke bile o lo maro na du lo ntso tele tsa botlo.
3: Ke
0: o tjaba mamele ke na mo ntle ha re mo utlwa ka WhatsApp re bia jwa.
4: Yila yila ka kapa ka kapa. U bua ditumelo mo loika mona ka Bloemfontein. Ke samane fa tentseng tsopolo go 058. Ah ka kapa la ke ikwaletse ka ona ka mona ke ikwaletse wena brewa ka. Wa itse wena ka ka mona ka Bloemfontein sa pula la no fela e stopile no.
0: Nwaneso
4: ana ga o ndi gima meletse le CD FM ka 89.9
0: dula ntso theletse ba utlwa shabshabwa shabshabwa ga motikio motikio motikio nwaneso
5: awo kakapa e be di di shwala ngwana mme re dutse ka matlong e be di di shwala ngwana re dutse ka matlong re tswa fela ka tateng re lata taba ngwana mme Ditiletse ka tinga mo di mamme le tsere serie FM ngwana mme onche sa mona di ke o lebo ka kapa ke malofa tlo fumane mona tango ka kapa
0: thank you waneso
6: dadil sono
0: eta
6: dadil sono no bravo
0: bravo ka
6: le guys lenda
0: kitso kitso kitso na kitso na bua
6: ila ku mamitsa tiba ku kwete dadil sono ku mamitsa mona di fera ka mona ka di tiri ka mona
0: tangi
6: na iri di va tsa di va dadil sono
0: ke
6: mamitsu ena fera mo la no a
0: watse
6: dadil sono
0: ye le wila o le weso kire mo
7: eta ka kapa ka papa ba go bu a ntate ntlo lang ka mogwa yo ntlo lang ka mogwa ntate yo
0: pain bills
7: ke tlo le metsi ka mona ke spirit so we 2030 tage ka papa ka se senta le ka chai senta te
0: ke le wile o le tumsa ke Dennis Mbala pain bills ke motho wa bokwa jese kwa jese kwa jese lo jalena elo ro tlwetse le pasene le ka kwano empathy ya mkhumbula aza mkhumbula jonga ba tshwa Ya mahopola a Dennis Proteins Proteins Mbal. Ridzel nanogramo natile tlanga Montebello Omolo Omon or Pepe Sang, More Pepe Sang, Abo Chaba, Abarunaga Mino. Hey, dear Kennedy, what's up? Banna way. Eh, Mammy Giraman in Ting Hadaman Kiru to be a Joanina. Capita,
8: Pagapa,
0: it's a
8: machine. 8.8
0: Blawa. Money so. Kebila holo weso re ke kome ke khutla
9: ke big red weekend ha Shoprite lika shop fumane 750 ml ya Hennessy VS cognac ka 499 ranta fela le 6 pack di fika pa di fitse pedi tsa di 500 ml tsa biria Heineken lager ka pa 330 ml tsa Savanna cider ka 190 rand ha re ke se se bakatla so di lema tse 18 di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026 ha Shoprite lika shop fela.
10: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mochemo chemo namoro acho tshebeletso ya lesedi a tshole re a tshusha la jwale mo gilebileng teng gilebile hona teng ho so soki ena tsa manwe na jwale ka nna le monnati nati nati nati lo tlotse ka ntate re tlotse ka ntate re tlotantsa na go nga tsa so soki ke la reng ya ni ya le shume le metso ye medi a tshusha la lo ena jwale ka lentse le borreledi ka lentse le monnati ka lentse le batlang le phodile radio to fetula me bala e to fetula se bopeo. E tlo fetola modumo ka sosoki. Ire ya rutina ma kinke ba mamedi ba bedi ba utetela. Mamedi khotso.
11: Khotso ka gapa.
0: Ritin le ga bona motho wa batho.
11: A ke tshetso se tse ka gapa.
0: Ri dingwe so ke bona mamona.
11: O bua le Phumzi le ri tshe ka mona ka nala hospital. Ke bona ka bo motho wa Botavisi.
0: A Phumzi le.
11: Ya ke bua le wena ke mo sebetseng ka gapa ke tlo tsena ntate mo hauselo.
0: Mwaneso
11: ntse go jene ga tsebeng tate ha di tsone pele ntate ma kugu ha tsone pele
0: ha re ya pshatla ka ntate a rutu thaka kana ntate ka tsenwa kire
11: ha ile ha ntse go khona go mo se di lwana mo tsone pele
0: ke o taba mamedi ke no ma le ntenga rutu a di bia di bia jwa
12: le hlono na solo le hlono na solo
0: ka
12: ma kugu a mwana mme mino no bubble gum ai o re tsa ntse tsena ka rena le di artist.
0: Mwanamme
12: ke tsatsala go mametse mo
0: go
12: mametse ai wa ituba radio motswalo wa ka
0: ya ituba ya peperana mamedi o wa tsaba re hola le tsatsalale charge tsatsalale o ne abina le shopa a samitsu gene re tsa mahotle le bo tsatsalale le bo maram le bo thari le bo pitantwane hono na le shopa se singa sa ka mana maka ka Potchefstroom kapa Okni kapa Potchefstroom sene se bitswa Ziaduma ne re tsama hotle ke a pula ka le ga fitla le bo Grahamstown le bo Star Chalale o sebetsa le bo palo bana ba ga bo palo bana bra palo ka Star ke pele ke sebetsa le sedi kwano nna ne ke etsa ntho e bitswa program directing meketing ene e etsa hala potolo wa Freestadam ya jazz le Star Chalale ke mona bina nga monnati nati nati nati ya Star Chalale ke bile ho lo eso ke bile ho lo le mona ntso tshile tsebe o mmametse molelwa pula mandi bo tsebele tso ratwa e baba ho lo le baba cha radio e bi radio e bi radio hai le radio. Ntumela ke ho botsa

ha ke boele ke ho leboe ka kapa mama medi ke ho dumedisa lekala la diphuputso kgahlano le bobodu e leng aedeke ka bokgutshwane le tlhokomedisitse baahi ka motho ya ikgakantseng e ka ke molaodi wa diphuputso ya tshwereng mokobobo wa aedeke e leng Ntuthuzeli Vanara. Polelong aedeke bolela gore motho e o sebedisa lebitso le setshwantsho sa Vanara ho fumana tlhahiso leseding ya botlhokwa ho batho ba sa tsebeng kotsi ya seo. Ho fumana hore nomoro e sebediswang ha se ya Vanara. Aedeke e re taba ena e se e fetiseditswe sepoleseng bakeng sa diphuputso dikgetho.

0: Re hatela pele. Mwili wa sepolisa sa Free State mahlomola ka redi o bolokile borokong ba hae ba ho qetela Kroonstad. Ha tsetlea puo phupunya hae, mwili wa sepolisa Sina Mpakane o boletse hore ka redi e ne e le mohlanka ya neng a itetse mosebetsing wa hae, ya neng a sebetsa le e le kgokahanyo pakeng tsa sepolisa, mekgatlo ya ditaba ikasana le baahi. O boletse hore ka redi o qadile ho sebeletsa sepolesa sa Afrika Borwa ka selemo sa 2008, mme a fetela lefapheng la dikgokahano la profense ka selemo sa 2014, moo a ileng a tuma haholo ka lentswe la hae le mathemalodi. Ka redi o hlokahetse ka larobong Lwetse ka Lwetse ka mora ho kula. O siile mosadi wa hae, moradi le mora. Mpakane o totobaditse boitshwaro bo botle ba karedi ba seprofeshenale e ka setsana le boitelo ba hae mosebetsing.
1: Setšhaba se latlhetswe haholo ke motho ya neng a kgona go update ka mantswe a ma, ho na le motho ya tshwereng, ga o na le motho a tlotlang kgotho, ga o na le motho ya fumaneng katlholo. Ntate Karedi ne le yena ya neng a bua nako e telele a tlhalosa hantle gore o sekabe wa latlhega gore na go etsagetseng ka motho enwang. Jale re latlhetswe haholo re le seponisa, setšhaba se latlhetswe haholo ke go ba siko ga ntate Karedi. Ntate Karedi go utlwile ona rata mosebetsi wa hae.

Ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi tsa hora ya borobong re di feletsa ka ho lekola bolepi bakeng sa Hosane. Re qala ka profense ya Gauteng. Lorimo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho pholo ho fihlela ho futhumala. Mpumalanga le tla kwela ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka botjhabela. Ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho pholo ho fihlela ho futhumala. North West le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho pholo ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka bophirima. Free State o tla thiba ka mohodi hoseng mme le hodimo le kwele ka botjhabela. Ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho pholo ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane. Tsane a itjadileng a di aduma go namela ka bophirima le dikagolong tse bogareng. Northern Cape le tla kwela ka go kgetha dibaka o fokemo ya mme o pholo o fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka borwa ntle le mo le tla tlhaka dikagolong tse e gotlhileng le lebopo. Western Cape le tla tlhaka ka bophirima ntle le mo le tla kwela ka go kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Kagolong ya ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwela ka go kgetha dibaka o pholo empa o tla futhumala ka borwa bophirima. KwaZulu-Natal le tla kwela mme o pholo o fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma. Ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi tsa hora ya borobong le bolepi di fella mona. Tse latelang tsena e tla ba tsa Pula Madiboho Hosane Hoseng ka hora ya botshelela Sosoki.

0: Great weekend at Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela. Libi 6-pack adifi kapa adifi tsefedi sa di 500ml sa biria Heineken Lager. Kapa tadi 330ml sa Savannah Cider ka 190 rand. Haurekesi seba kata aso di lima 18. Di fumana ufitla la kadi 20 sa September 2026 at Shoprite Liquor Shop fela.
1: Setshaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
3: Manish on a beach, shabang.

0: Hashtag party time. It's a little singer at Tonga Yalisedi. Babadimona Big Zulu, Samalika Spanyo Vest, Tikamufa Samari, Indukentle. Abangusasuke, Nadmela Wesu, Yasa Sanka Makumunga Sibelito Lisedi. I think one on one, I could kill it in my guess, Sandy. Make you warm, do make it a class singer, Hawesu. Busumbona ke na ka bona ka Soweto mo tlhankana o teng ka bona ke DJ Cooper M ke na ri sang ho di mo le tlase monnenwa o tsejo ha ho lokala ga tola hae ka ho tswa kanya mino wa deep and soulful house tele ho hashtag grooves on wax ke na ri sang ho di mo le tlase busumbona a tsa bona tiba hore ha o ye kae ka baka e weso o tla di tsa le mo le he ho tloa hore nya le shume ha ife dile ka metso se ma shume a mararo o ntso sa le ba le he hore hore nya ne ya bo bong pele re kana ka hore nya re shume ka metsotso le shume le metsotso mihlano hashtag classics vaults ke mane mo go hopotsanga sa maovale baovale a tabela tlo tlo hore na bo se bona note hit o re tshwaretse di fe mogotsi hore na o no ina le bomang e bile le etsa eng ke tsana ntho tse rata go ka jutlwa tsimla mo laetsa wa ha go di foka handong sa rona sa X Facebook Instagram at Lady FM at Lady Solski tsimla le ka mokgwa wa WhatsApp no mo rongwe ya 079 758 5066 ha le handle ho tsa hala eng ka bo pelo ba ha mo go tswaka a ke mafelo a beke le ho di mo le go tsepula bo ho ba di province o patlalala le Africa borwa fela ke ne ke bone e ga tsoeng ya video mo tswa tswang kile khula box wa re pula haifi tsikeledi bele ke atsebe he hona le batho ba ileng ba le ba meketing ba le ba dikitshebeletseng o tsefa padeng mafelong a na beke le ba ntseng ba tla kena he maitong a malelele ke a sapalona dumela go weso o buluke hile o sireletsehile hotle mo lenteng o tsela ka bophelo ba ha o tshome 086 3003084 Ratongo X, Ratongo Facebook, at Lady FM, at Lady Solski. Tule mula itsa wa haluka mokwa wa WhatsApp, nomoro nya 079-758-5066. Hara, dimona reta.
1: Gauteng, leto la haule latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibakatso ka rietelang. Meketana e uka yong huyona, le mehupule e uka iketsasang yona ka ubele tsa sebaka. Ebe o posta dibakatso di ratang tsa Gauteng. Karolong ya live section o ka hapa hempara ya I love Gauteng ya boleng ba 5000 rand etela Gauteng zwakala hona le melawana le dipehelo
2: ke big red weekend ha Shoprite lika shop fumana 750 ml ya Hennessy VS Cognac ka 499 rand fela le di 6 pack di fi ka pa di fi tsa 500 ml tsa biri ya Heineken Lager ka pa 330 ml tsa Savannah Cider ka 190 rand Hore ke se se bakatla so di lemotse 18. Di fumane ho fihlela ka di 20 September 2026. Ha Shoprite lika shopo fela.
3: Nako nyana ya sehla sa selemo ha di palisa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e balelise di FM. Ke molelwa.
4: E bang o nana o ruke ka wa kgona ho lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal. Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Bomamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela, boikemisetso, tjantjello. Ba bambona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Hola, hola, hola, Soskiela. On sa o mametse mohlatse edition ma di bua le ka mona ka Frankfurt ka mona e pholletse le motho a hae mo mbetho a o mametse ka mmino o monate. Danko Soski.
1: Hi lady Soski, ko mametse ke le bethentle menye o dira mentse na. Ke a lwena hore nyane ya dinoto tse 4. Pakelang jwale re a tsamaya. Ke hopola sale ka nako gane leeto ka terene he re sa tla di lelekisa dikgogo letshege kaofela re lelekisana le dikgogo re etsa mefao. Alala Soski, ke na le wena. Ke mami Ipone Dlamini mo itrae.
2: A ke lebohile ga le mami Ipone. Yay! Tshwanela o ne o tsamaya ka sekolo mogotsi wa ka, o ne o sa botlhothe. O re le tla tshaba dineng. Hashtag funny time, 7 seconds, 20 seconds, 20 seconds, 20 seconds.

le tseleng ga nna hantle hle o boloke he o le tsebere se ba hore o ika mahanya le melao ya tsela ke a tseba ho a phetisela ka bona ka Gauteng hey ba go di scorpion kings ga ntle ka bona ke re hey o be hore be pala jolo ka maqhubung a gasa sebeletseng ena ya le sedi mamedi re di bone di bapetse ka nete di hlopha se fa pandeng ka jeno ho tsena sa Betway Premier League Richards Bay a iko ka maqiba mo eteng hana ba le tsena ila ba pala le hlopha sa sa sekhukhune FC se ileng sa sa bulaisa Richards Bay o papina ka ntla se tharo ho tse pedi ba pala ba petseng ka jeno Polokwane City le yona tinye ka leqeba go bane ya amazulu le yona la watla ka ntla ilungwe fela o tsena ntla ilungwe bo hlokojwa a tsona la motho ka re ka tla ba fela bona mo musito wa ha bupetsane fela le mo Slend bus kengwe ya se tlhopa se lenga se bapala le Kruger United me se e o tlile tlhopa sena ka ntla ilungwe honoto me hosane hem Durban City e tla isa double class le Milford se ke papa detla qala ho renga ya boraro ati Marubo Gallants le yona ke tla bapala he e botsa dipotso le tlhopa sane sa Orlando Pirates e se mnyama gengane me re bone ile bapala ka bogabane bo boholo tlhopa sena sa Orlando Pirates ka labone boneng bapala teng le Durban City ya watla ka ntlhatse pedi ho noto so re tla hle re bone hore na ho sane ha etla bete yana le Marubo Gallants le ba ka Orlando Pirates ho na e tla nne tsola pele ka o bolaisa batho di etla na Golden Arrows e tla isa na dipotla sa le Kaizer Chiefs e tla bapala ho sane ho renga ya boraro ena papadi TS Galaxy metso singe mashuba mararo ka mora hore ya bohlando maitsibuya e tla bapala jalo le Chippa United e tshene tya sala ke mafela beke ya dipapadi barati ba papadi a tlatile le ke se a sebe ke a siba e shebe hebe so so ke tsile seng re fure le se hora a ye le shume mamedi hopula ke tshilo ka re metso singe mashuba mararo ka mora hore ya le shume re kana ka monaka Soweto Cooper M again a risa ngodi boletla se hashtag grooves on wax me wa se botlo mathwaso nga khodi ena ya lwetse tsedireng se ronkela metswa ko e ba palwang ka di final fela jole he munne no esa dai ka khala ka setswana ho tsena tsa DJ industry nya na boithabiso le montsane tsa bodikete tse pedi le metse merabo 2003 melo fitela ha kana a ntse etse le ha fela le ntse etse le ha ka ba ke eng le ha ka ba ke joang jola tsabela we so tlo rona Oni kopanya jang? Oni tebetsa jang?

0: kuba nje kuba bese bageshe ngoku ka 88.4 kile ka mo Kendall Power Station ngisibekwa lu mantorontolo makesini nje kuba bese
1: FM ke mole hey mo kwa bo wa setso le puo ya sesotho
2: bua mputi ba bela nan tshotsengata ho setlela bui ke misetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bo mamputi mo putsa wa bona calling black label ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya badilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Party time!

0: wa bo di tshebe metso tso ke le tshebe le metso robedi le se go tsare fra le se hora a ya le shome bus piani o tsama le baisa buso la bare commande commande kanke la la call RSA a DJ so so re filwe sa de tbare omla yeso novex bon king moonlight bare saze sa sola tsebe le tsoka ratanga le sedi ke mqebelo beke ngweso ntse re tsile ngwana ngwana na ke dikele di magelseni hashtag party time. Hello, hi.
1: Ibangu nana uru keko wa kono lifela liqwetha nana hape. Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Liqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse liqwetha la hao kapa romela email re tla gokela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Na kontsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ana o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
4: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: kgaso e tlisang potlotlelo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tshietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Bo lekole metsotso ke ya 20 le metse emele le sekoto re furaletse hora ya 10. Hashtag party time on Sodu sile ngwanangwanana maqhobong a kgaso mme ke tshelo kara metsotseng e 30 ka mora hora ya 10 re kena ho Grooves on Wax Johannesburg Soweto ke mo re leng teng re kopana le a DJ Cooper M wa re Sodu mo le tlase mme ho tse ding sa dipuisano tse ke bileng le tsona le Cooper M Hansi o qhasa letso la hae le tshiseho ya hae ha ho le kgethong ya hae ya mmino tantsong ya hae ara a dikeledi nna ke mothani wa Deep and Soulful House ko go tla hlotlo hore mona teng he motho na o hlile wetsa ntho e ratang jole are ba bang ba batho beleng hore ba bile le tshusumetso e kgolo ho sena seo a leng sona ka jeno ke batho ba tshwanang le bo DJ Christos dikaka pa se tshwanang le bo Vinnie Da Vinci batho ba tshwanang le bo DJ Toxin ara batho bana ba petse karolo e bohlokwa haholo e bile e le kgolo haholo hore ebe ke a DJ Cooper M e o le mosibang ga tseno aga le ga tola ka dikeledi mino ng sele le kana a bo le montsane tsa bo 2003 kana ka ya tswalo le dilemo me ho utlo utlwisisa hore na ke batho ba febeleng hore ba bile le karolo e kgolo ho seo ke le fang sona mino ng tselo ka DJ e seng e hlahelletse ka mahetla aga man aga manoma ke a lebisa bo Christos bo Vinnie Da Vinci se re kgolla ba mmalwa he bo DJ Toxene jalo jalo bula a re busibona le hona ka jeno re lebelletse kgolo ga holo ga lebelle mo tsoko tukang a malakabe metso singe mashima mararo ka mara ho ra ya le shume ke na here ke nyang ho renya le shume le motso le monga me mamedi wa tsima jalo ka tloaelo ke mana mo tla bo tsubela mo laetsa wa how go ka hana ntse rona X Facebook Instagram ke o tlona wena ona di fetsolo kae e bile re fana ka malomo are lebe ho yena ka pele bona tya DJ Tsekho matsa bantseng le JJ ba si I'm crazy about ba wow.

0: ha esale dilemong tse 90 ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sa bua ro fa lesedi ro fa nnete e felletseng minona mino wa maiku tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng o a lebala le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng le motse 90 tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
1: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ona mo tsaka so le sang fela o so singa ba tla o tlhabe tlhabe wa pare handle we so ipotse mo ga dikonkosi e ba o tla ka le zaza o tla le zaza wana sa mona o tla mfela o re butle pele re ke ona o tla ke ne sa ko mona o thura ngo bitsanga le se FM dibela hai.
1: Hi baby.
0: Hey, hey to me.
1: Hey, jale Cooper em re tsa spanning re ga thetse jale ha fa tla re go bala maka khutlo yentse go.
0: Go re Cooper go tla tlo atlwa mahetle mona manyeo a tle jale le ditshutshu. Go re ha re bale tsena sa le mona ne ngwa o qetela wa loto mo yare.
1: Mma wena o mma sa se le ha mona tse jwa mona.
0: Mana na.
1: Mana
0: na. So na kupa ebe we.
1: Wena ke khatse ke sebe ntse ntshagela na go fela ke tsa spanning sa thadi le kupa ena ha batla go bala. Maka wena so se le kupa ena le tsei.
0: Mana na kupa ema go o tlhotlhoga ka ofela mogathela bona wena.
1: Bona ke mo sa di bala sa tsa ha le yana se tse ke na senke ka
0: ofela. Ba tla bona bo ponto go na ba itlhoma kae. Ke le bile pali. Le se re FM di bela hai.
2: Mtshana.
0: Hey, ho tswa.
2: A tlo ga mtshana, ke malume ya ga mokwena ka thoko.
0: A dumela le me.
2: Ke tshane.
0: Ne ke.
2: Ke nana na hore kupa sela ke mone lo kholo ma le kholo.
0: Oh, o mo fa le kholo ma le kholo kupa ema.
2: Ba ema ke mona le kholo ma le kholo mtshana.
0: A malume le ya motshwanela ka nnete. A le tla finyalla utlwa.
2: Thank you mtshana hle.
0: Thank you lume. Le se FM dumela.
3: Hi.
0: Hi. Dumela ga isi ya khotswa.
3: Le kae Sophie?
0: Keep it weso.
3: O a tsaba ke itumana ke le teacher. Ne ke tsaba teacher sa ka ding o fana ka matshwao ya pele.
0: Ei.
3: Eh, le shomo di mal shomo e le nyona 100 over 100.
0: Hela, go o tle botsekeng.
3: So se u zwana, u zwana u zwana wa tsela.
0: Ha le zwana u zwalo, a na joke ba yesa we su ba. Ha
3: go tsheka yo tsantso. Ke mana. Ke mana mo ri a tso, ke tsena ke me ka ba fa ka ne pire ntse.
0: Ke le bila o le ske bi, le se ne FM di bela hai.
4: Ai, ke tsheka ke ba pele ba.
0: Ke pits we so I get to be with.
4: Ba tsiba kuma me tsheka pele o jime, ke mo tla le pule pele Lisa.
0: Eh.
4: Ara ke pula tse ka nna.
0: Ei.
4: Ke re mo ha ka ha yo no ja ke mpe go ka. Ke ka ntsha re lo tsol go ite ga ke di aka.
0: Tsela he ha la se ha ke re.
4: Ha a ke ba tlwa le shang ba le phone eng ke ma ke tsebo nka re.
0: A go ntetsetse metsotseng e mashuba mararo e se ka mora hora ena ya le shumela motse le mongwe o tla.
4: Ke le bile ga ite ja.
0: Ke a le boha weso, ke a le boha weso phephi hle. Eish, amere ha go tla dinthotse tsena ke nthotse se monate man. Ke nthotse sa je sindi thohelang ho hang. Fela ntetsetse we se hlemetse tsinge ma shume ma gago ka mora ho raya le shumele motso le mong. Ke reng ke dinthatse hla kileng tsetse pa meng tsa me. Ke mo hweletse re o tlona le mang e ile nga mona ka nnete a tla hlabe mogosi. 086-000-3084 086-000-3084 Ke nomoro mohala mo ka nkhwayang teng o tsubile molaetsa wa gago ka mogwa wa WhatsApp nomorong ya 079-758-5066 Le se di FM dumela hai?
5: Hai, Zoslin.
0: Le kae ga isi riaka?
5: Amonadi zwanga je.
0: Ke phetse weso.
5: Ee, o tsira monadi ka motswako monadi man.
0: Ya tsibo le mang kae?
5: Ke le diuga ke mošana di five finger petana mara ke mosebetsing ona jwale a re dumo na mmende ke folletse o laesa
0: weso o sebetse hantle ka mono o tswa
5: ya monate Soski
0: ke le buile ga ise di a kamane le se di FM dibela
6: Lady Soski
0: hi
6: lady man lady
0: hello Sporo
6: Radio Molendi Lady Camera Mike Studio 4 Bloemfontein Bell Radio Show Sinangata Yeah Pah Big Nine
0: I spell a good one.
6: Panelli, panelli, panelli, panelli, panelli,
0: right.
6: You look like a hey. Can I get a couple of fine town? Come on, come on, well, that's for us, man, the lady says, G. Neponto. Marus for okay, one. Clever, mammy. How can you let it so ski? Only let the whole party turn a home party. How can you let
7: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalisa le dipate dithunya mina ha e gaba e ba le lesedi FM ke molelo.

Alright, simula sa okino ka muna ka na hukahan ng nangkitlamedi or ufoways ara hashtag party time ara kakata geling kakata sos gel ara jiko kometsilwe na ngwana na ka mosa ko tuka malakabe ara ho muna tibisi man simula wa homla sa we se jeku tlo rena ona tifetse ho lo kae ke motswa ko wa khupa emma sala reng ka utlwa metso singa masho ba mararo ka bra hora ya le show me ala hlela handle ka mara hora ya le shimelo mo so ole monga le letselengwe so hanna hanta ka kele hloko hle ke tshilo ka re tsela e mongobo o ya thella le ho dimo le khotsi pula bo holo ba di ba ka phatlalala le Africa bowa eta bona taba hore o hanna hantle hle ke utlwile ke shebile le melaetsa ntseng kena ya botho ba tshoko ba ga di kile dire thohetse ka thata mebile mona tshe ka nete hanna hanta ka hloko weso na difelo le ke mosebetsi wa hao sebeletswa le sedina le wena kre a re le buile ga itse di ya ka hle khupa m ka bona ka Soweto Johannesburg o registritse monate.

0: Arishela phela sasane kancono Sam Deep near pal manje ba arishela phela buhle lena o demone he ona ntwe ya rokya mo sheba anseba be ho fedile ntshata batsa ka molomo ntate phamiso mahetla ska nna bata ba hana ho mo shebile lona ha mo sheba taba e fedile ha ai sasibiza ntwe ba khuts
1: Ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino. Ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona. Mo ke ya o beha ka hara diatla tsaka. Mme ka tlelwa ke monahano o reng. Ha ke so be malalala o tswe ka sena. Empa.
2: Ha o pale ya se-Afrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30. Ho e utlwa ka ofela ha yona ka African Time. Reka Castle Milk Stout ka jino ebe o scanner QR code e pakaneng. Kapa o kene ho website ya rona. South Africa, be sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM ke molemo. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.

jolo tsiba re sa tsena re a qetedisa entse re mafela be ke ba meritse letsatsi le monatela pemo letsatsi le monate mo sebetsi boloke ha tsile mo ke a tseba o tenya mametsing a letseleng ka baka mo sebetsi ka pankile le yena.

Averu a sebele so yala seri everybody needs somebody pina na kia kabelo tsa majalo le the arrows mashema mabedi le mosolo mo meso super re kena o renya pero mabesele seri FM le seri FM ke mollelwa wa ratwa wa lela jale ke mong kwano di papusintsa gaso empa o patlala le na ya Africa borwa ha ke mong ke na le mo Mr. John ke lala arponto ba mpitsa ka hore ke lala ke mametse le sedia fa motse ke o tsela mona ena yo ke sebedisa bona tswa le tshela e bile ena le bet ha ha ba ha tletle ba tsi video ba tla bosebetse ba bile sebelo tsa se ya ga hatso empa ke gata mpine ga ke feta ga shinyengwe batho ba a bona batho ba gana di lori ke le hlompha hampe ba beri ha ba wa tseba ka tse wa tseba ka tse tlhapa jwa Itati ye hle batla kera tsini wa tsema na ka tsihlo e tlapa tlapa jwa dikara bua ke bo Mr. Lala John we pitsa ka re ke vuligate hore ba bobitsa jwalo mo sebetsing le kwana ma sebetsang teng ba sebetsing mole ye ya ga di re 6 mona o tla ba sa tsuko tsuko tsa itsuko tsuko tsa fela ge N1 yey Baberi, ritlonyo no bona tika jero, ba mesela seria fao. Le seria fao bo ke bo lelwa, wa rato wa lelwa. Era pina ikata go fitla pele song. Everybody needs somebody.

0: Ojo. Eh wa luka ngwana matala se le tlo re kopane hape he ka khika.
1: Eh
0: ke luka soudi ngwana mme ka mona ntse ke khana sko go ka mo.
1: Letsa zile mona tsa utlwa.
0: Thank you tumane.
1: Mame re sebele tsa le se di kena la motho mona ya biswa nga hore ke hore ke mang ka mane ka Rustenburg. Ke John Lepoi Lala. Ore mo wa tswang teng ba mobitsa ka hore ke lala e ga ipoza gona bana ba mobitsa ka hore ke lala mme re tsebeletswa le sedi ona la motho kwano ya ngolletseng le biso la ha ke nalso Saudi e te ke shebe mona ngwaneso o na le motho o tlhoki Saudi ya ga ya batho ka paki bona ntle e ka mara ka Free State Frankfurt e seletse be se sopelo ho rapi mama re ke tlo nkela pina kwa no ka mara ba mamedi ba bahlano ke nka ba bahlano fela ke qeta ke nka pina ka mara o mo ke tabe ke tlo tla ke e qetella re kena jalo mogatleng wa o qetela dia rapper ponto wa selebo sebele tsonga e rato nga le se di FM dumela
2: ponta mamele
1: e re tsena ka
2: I'm not sure.
1: Hey.
2: Who do you have a robot? Who are the moments I think I get home for? Born like the rat or ruina, or when you have a little more young thing, the whole demon is a refusal cancer, who are high or the more matter or low of the robot in Paharia Robala. So, you know, I think I get a little bit of a way.
1: Kill Tabba, kill a city, to me.
3: And if one.
1: Hold on.
3: What's your problem, Antepon?
1: I'm going to move to
3: the city. I'm going to move to the city. Hey! And I'm
1: going
3: to go to the city. I'm going to go to the city. I'm going to go to the
1: city. Oh, my God! I'm
3: going to go to the city.
1: KZT!
3: Hey, Antepon.
1: I'm going to go to
3: the city. Hey, Antepon.
1: What's your problem? I'm going to go to the
3: city. I'm going to go to
1: the city. I'm going to go to the Bonjour, mon Ramo. Eh, je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Je
4: vais
1: vous dire que vous avez un peu de temps. Je vais vous dire que vous avez un peu de temps.
4: Je vais vous dire que vous avez un peu de temps. Je vais vous dire que
1: Empa e o na le yena ona ba le tsena ke o ka reng ke ya le bo modimo.
4: Eh nda pe dilo tse ke tshwere kopana na ga iteletse matsatsi ya bophelo.
1: Ne mante bo e ke le bo o tswa.
4: Ke ga tsatsi bo se bo mona te tate ntse rena le wena.
1: Ke o tla ba ba mametse jolo tsebele tsa re se di bala kwa solo Natala dumela.
5: Eh mamme.
1: Eh ho jwa.
5: Dei tsa e ka mona mme ya jwa.
1: A mona ta jutlu ntetse tsa le kae o changane.
5: Ah, mana nanti kamu nak Natal lah kamu nak ikut Eastern Cape kan nanti tinggalnya kuat.
1: Oh, so Eastern Cape itu yang Natal.
5: Iya, mana mewujud kata tinggalnya kita nanti mungkin nak komisi mana nanti kan tidak sahaja mana nanti segala luar nasi.
1: Esok sih mana cakap tua.
5: Kulewat nasi kita mana tinggal.
1: Eh, kau tahu mana di mana longgol lah, bama mesin balik di cangkang ini sefapaning. Bokwana bo root flavor bokwana ntate bo go starta kwa ba go ponto ba betse jolo sebeletso ya lesedi lesedi ya fe bo ke bolela wa rato wa lela dume
6: hello le kai ntate tsumane
1: re tlen kai me
6: re tlen ntate tsumane ke mo metse ngone tso ke le mona botlhokong ga 8.8 ntse ke ba ke sopa ntlo tsa ntse ne go sende tsona ke di tsamaisa mantla ke di dimo ne ngone tsa go go bala
1: hana o nonse ndetse
6: ne ku sende tse video ya donational center yo de nita kolo nga manta ke abetse
1: un sende tse ka Facebook
6: ah ne ku sende tse ka WhatsApp
1: ke na lwana WhatsApp
6: na mbentse ha ke bona tsa di bona mara ne ke na tsona na ko tedi ke nna mampo ke mpona ka mona ka bhlokong
1: tsa sire bona tsa utlwa
6: thank you one ntse ke bala di ntse ke tla di tsepeta pele mona di wela le fatu
1: a re nge motho teng kwano le seri
7: ha ponto
1: hey ho jwa
7: Hamonati Ponto.
1: Hamonati, come on, God.
7: It's 8.4. Give me a tiri wala pirata o mametsena le teng kutlwane tlhoke.
1: Okay, o lapeng kapa okay.
7: Ah, ke lapeng wana nne.
1: Eh, wa ba tshwantse le dule lap.
7: Eh, wa ba tota o batla strate.
1: Eh, ka tsena ho kotsi wa kutlwane tshwantse ntse di etsela ka kwa ka bo Kempton Park ka kwa.
7: Jo ngwana mme o tshwantse ipaballa ga bona motho fela ngwana mme o tshwantse o tshwile
1: jale bana ba rona ba gata o pala makolo itse ba sa ditsebeng ka bothutse mesontse
7: aa nna ngwana mme ga ke nao ngwana tsamayang ka nako eo ba tseba molao wa ka mone ga monate jang
1: o wa ga o ga tsamaye ka nako eo
7: aa
1: kele boa mme wa utlwa
7: thank you ponto
1: ke o taba mamedi ke utlwa ntle mme kwano re yena ha ke na ngwana tsa mayanga na kwe le tle sekolo nna ke sa tse botsa mabusiu ke fitla kana ko hai abuti job le ke fitla hai kana ka nako ka 6 ne tshwantse ke gemetsi ke tshelle dijalo ane ka fitla ka 8 generation e ke ne fela a moya wa ntate le ba o phumola ka gotso le badumedi botle ba seng ba le siela fatseng le ka ona sa shape ona tla o khalemela ka lihlo wa utlwa mamela tsebeletso ya le se ona tla o khalemela ka lihlo fela a o shebile ntate le boa ntjumane hai uno sa bapallwe ntate hai uno sa bapallwe ho hang sekolo ke laba ka seqed ne ke na le ipotsa ke ba nna ka etsa ngwana ke le tla sedile mong e be ntate o tlotla wa tsama ne neng khodiso e o batho ba khale ba neng ba ifuwa a ke a fuwa khodiso khale mpa ntate wa ka mphile khodiso ya khale 086 3003084 ke katella ka ba babedi dumela Hojo.
8: Kholo bi lo ramba.
1: Amona dike manga.
8: Eh man, ke mane sa mona go on start sa mona. Ke ha se tsama o tuma ke tshebele tsama bo go go ka man.
1: O wa se tsama o. Ke
8: ha se tsama o tuma.
1: A ona ita ga la ile ya moya.
8: Ah, ai, yo le ntse le teng ma re ya le pa ga fini fini je man.
1: O ha e ka pa bo sebetse.
8: Ah, ke la tengi patani ke tla ke na kubo mo na mo ga me go ma ni.
1: E ne ne tsaka bile go botsena kwa ra go utlwa so tshese.
8: Wa ba ta go start mo na.
1: Ba. Oh, wa ba ta go start.
8: Ah, o podi ya go so go ntate, ma ba ne teng ono le go di ba o di tlhanya na ka se go le seng pa le ona fela o di tsina go tele ne ke tshibile ra di ka ma.
1: O go start ka di noeng.
8: Ah, a go station.
1: All right, go na mme ke le bona la mangwana ba.
8: Ah,
1: ke mo fe. Oh, umahamba yero.
8: Ah, me ai u le tlhige e sala ka mama ba ne ka ka ho kona ka shegulina sunta.
1: Ke le botsa tsile mona ta utlwa.
8: Khotso.
1: Ho sa ntse o beya kwa.
8: Ke yo tsamba nande a ni.
1: Yo be.
8: Ngile.
1: Ba beri re ke go katela ke le seria fe buri be.
9: Amamelwe.
1: Ya ba bela ponto ke mangai.
9: Ntate
1: DJ. Ya go utlwa ntate DJ. Ke
9: la ntate ponto ja so go ntate mikena.
1: Oh, dula ga. Ke
9: ga mona ka mme a tlo ntate ponto.
1: Ai je ga. Ke
9: mo go tlo ntia la.
1: Oh, tswa mo go tlo ntia la.
9: Ma planning ha ntate ponto.
1: A nqana bo thabutse.
9: Nqana bo thabutse ntate ponto.
1: Ke le bo wa le tsatsile mona a tlo mo sebetseng ka pala pe gona bale.
9: Ka
1: kamela ondo. A metsere se DFA.
9: Tangindaba.
1: Ke o taba ke le bua. Mo mamelo se bele so ya le sedi ke mo khatela wa o katela.

0: Mimi ni sautu tsebeletsong ya lesedi e monate pina mamele tsebeletsa lesedi as jam mashema mabedi le meso e re bometso so ka maragora ya pele ke sonta ka jeno mmamedi a e sale dibakeng tse ngata pula ena tsatsing la maobane ke utlwa ba re gona jwale tsena e tlile batla e sa emisitse dibakeng ka o fapana jale ga eba o mo e ntseng ena ganna gantletle le mo e saneng ganna gantle tse bantho tse re di bonang bosiutse tsa batho ba gannang ka moo ba ratang ka teng ai motho yo mongwe a ba kgotsa o bane o tleta o kopana le motho a batlileng a mo tšhaisa ona jwale he go na le batho ba sa utlwing ditsebeng bosiutse e seng bosiu le motsheyage a ge ganneng a ntle bana beso ga o ganna gampe ga o a beya bophelo ba gago kotsing go ne mongwe o beile le bophelo ba batho ba bangwe kotsing ga ge ganne tlwelang o feta diroboto fela tlogelelang o feta diroboto fela motho a qala utlwa ka wineyana o feta diroboto fela besoepole ba tlaga bolaya batho bana tse ba tlhoko o jetse ai kgonako motho o sa tshaba go feta la roboto dibutsi la e butsi e se le bothata bona bo a e sala go ba ona la batho ba fetang fela o so yielda la o sa batle jale ge bana beso a re tlhompheng matshwao wa tsela ka kopotlhe dibakeng tse fapa ga ke tsebena wena mo o dulang teng e be batho ba tlhompha matshwao wa tsela kapa jwang mamela tshebeletso ya lesedi ebile motsheyare go betere obane ba laola sephetephete ba bangata bosiutse nana ai a batho ba ka palamisa banananyana fela ka mogao ba feta fela nta ba batla go bontsha bang ba ganna ka mo ba sa ganneng ka teng a kwa njwetse mamedi wena mo o dulang teng na batho ba tlhompha matshwa wa tsela mo o dulang teng ba jwang batho ba mo o phelang teng e 086-0303-084 a kwa nkoqele ke nka ba banyane fela mo o dulang teng na batho ba mo o phelang teng ba tlhompha matshwa wa tsela ba ganna gantle na e ba jwang batlhobi ba dikoloi tsa baeti ba jwang batho ba potlaketseng mesebetsing 086-0303-084 oka leponto wa selabolosedi FM re ntse re le kgoding ya botšhabe tla ketekwa ka la 20 e le meso e mene kgoding ya hodimo ya lwetse ke kgodi ya botšhaba ena he
1: keteka goroma keteka mo o tswang teng ke botšhaba ba gago le lesedi FM
0: amere mo tswang teng na batho le ba jwang mo tswang teng jela re tsa tsena re fitisa tlokomediso ke le Serie FM dume
2: eh ponto o jwang mushana ntate
0: eh re tsene ka
2: he bana ke ntata mati ya handle bana ntate ntsa re ka mutheleng ka mana ga ke se ke tsire mo la Toronto rong
0: o ntate mang
2: ntsa ni ntate ntsa ni ntata mati ya bana le motho ka monwana
0: mwana o ke mati
2: eh ke mati
0: Eh matsie yo mogotsi wa.
2: Ah, se bontjo, ke mo fela tsa bua ka.
0: Matsie yo mogotsi wa ka nta. Bitse wa ntseba.
2: Ha o yo a tla tsa bua wa re tsa go ka ba, ha ke ra ha go ara wa niso.
0: Eh.
2: Eh ne le bontjo e bana ga di bona tsire mo le tsire di khanna tsi. Ye mo ha o ke re bana wa ya le batho mo me a se ba se ba ke ne le di wa le tsi.
0: Bo
2: ha ka ba gitwa ke ra ona tsa ba di thonto o di mo ga ba bona mane.
0: Eh.
2: Ba nna ba fukeri di tshereze na tsa madira ntate ba di fukela o dimo ke bona ga tshona ya ke mana ha ikho. A wa ba theke motho ba ta ba te o bona ponto ba ka bona tsama R59. R59 R59 re tlo furna ke le gaute.
0: Eh.
2: O tla gana bo tlhogo mo ndito wa ka mo. A ke re o ke keep left pass right whole length re rex survey. A ke re jo walo.
0: Eh.
2: Fela wena o tlang thonto ga o tlamele o overtake o fete mane o tlo kwalwa ke kolo tse raka o fela a ke ma o tlo feta ka feta khutela ka lefting ape batho ba gona o feta ape ape ntate
0: ba bang ba ga ka license ba ditsebe ntho tso tsa keep left ntate wa
2: a khona ba bona mo la fela ba ga tsira ha tiyo mari ke le ponto
0: ke le bogwa
2: ke ha ta go re talk
0: o ratwa ke nna ke le sedi ya fa mutume mo rudan teng ebe ba jwang ba qhubi ba makoloi na ba hlompha matshwa wa tsela 086-0303-084 dume
3: hello Mr. Tumang
0: ho jwa
3: ho luka ngwaneso ai Mr. Tumang batho bana ya ba fanne hantle jole nna e ntlakaka ka location ka mona bana ba tshabi dikoloi tlamele e thuthele batho ai ke mathata
0: o dula kaya ba ganna ntle kaya ke bana ba feng ba bapallang ka tseleng
3: ke dula botlhoko mmona ngwanese ke ke bone bana ba sa tshere dikoloikolo itlamele e suthele bona
0: le a ba buelelela bana ba rona ba bapalela bolo ka ga sekontia
3: hai
0: le a ba buelelela a kaka le a romanya
3: wa utlwantate ponto re batlaka ge go supa mogane wa koloi mpa bana ba sa tshabe koloi
0: ntho ena ya bana ba bapalelang ka tseleng yona a se yone ena gobane go sa le lewaka bona batho bana ba dikoloi ga o tlaile
3: kogolo ande phoso ele ya bana
0: phoso ele ya ngwana
3: last mo ke bona monyane gampe go tswa mosebetsing a tsamaya a sa thogile o tshwa tse e le gautshe ge ngwana o sebete a ka ka mokananyana
0: ai bana bana ba bapalela ka tsele ngwana jwa
3: hai ngwaneso ga o ganiwa gampe ke ka tlhokong ka mona ke nna mampopi ke a leboa ngwane
0: ke a leboa ke lesedi fm thume
4: e ngwana mme
0: ee ke manka
4: hallo
0: ee ke manka
4: ee o bole Movango ka mona ka botshabelo ka di-ene
0: Movango botshabelo mo o di-ene mo a ko go tlotlela gore na batho ba botshabelo ba ganna jwa
4: a ngwana mme ka nnete ke batla go bola nnete ga ona toka kaofela ke batla go bolelela o bua le Movango a utlwa
0: ee
4: e ngwana mme ga ebile ga dikere ka ara na
0: ee
4: a ngwana mme kore ntate kore ngwana mme foo yo ga ke tse kera reng ngwana mme e re ke bua fela e le nngwe
0: Hey,
4: Ntate Popo,
0: jwale ga e le mo a etsa mosebetsi o motle a tlhompha matshwao wa tsela baneng o tshaba o mo bitsa ka lebitso
4: ee ntate Popota ena ka nnete le ya motlhompha ka nnete
0: ee tshwantse ba etse motlhala ka ena obane ke ena ya tlhomphang melao le dipeele
4: ntate e tlile ga monate ke o na le togo e tlile mona ma na tlhe ngwana mme
0: re a leboa utlwa ga re utlwa mamedi o mongwe o reng dumela le seri a rutlwa motho teng kwa re ke le sedi fm dume
5: ntate le kae
0: a monate ke manka
5: ga ke gatebe ka moka motse ka rosendalo
0: ba ganna jwang ka mo ka motswa
5: ka mo ka motse ka mongwana mme di a sesela di a sesela di
0: a ya impa motse ana motse ona drop
5: ai kona motse ona le drop ntate
0: le tsachelte ka ba motse
5: Ma ona mshang entate di a sesela ka mo.
0: Ne ke tsake le robo tswa ka wa di isa ne ke mo tsaketse motebong wa di isa.
5: O ne ona mo le motebong wa bona le go go teo di momola.
0: Eh.
5: E se nye ne tla se tsalanye.
0: Eh.
5: Ha ngwana me di a sesela.
0: Ana o tlo na le bo mountain kae mo na le bo mountain mamma.
5: A bag of the mountain.
0: Wa o tlo e ke tse ba mousi. Bag of the mountain.
5: Ke ba gatelwe wa le bo wa bana nne mane.
0: E mama e ka yana he ne mo le motswalle wa ka wa mautse kwane. Ke a ge yana he. Dumela. Le seri. Le kae? Ya ke mutlo. Cha ke tse motswalle wa ka wa mautse kwane ga fitla ga ponto tshwantse ke a lo se tlotsha ka fae. Ke ga ge yana he ngwana monna ge yana he. Mpa ke batla ntho. Ke batla ana charge tse ntho. Ke di bitswa. Ha ke batlo fella ke battery ka pelwa ka go fela ya food. Dumela, seri.
6: Ya ke ponto.
0: Eh, ho jwa. Hey, ke batla ba tla setsa mo itse kwa.
6: Eh, mpatlele, ke tlo ke mo rutu mo.
0: Ba tla dilo go senda. Ka papologo, ke pa ke tsa pologo le go senda la batla ya ka.
6: Loru.
0: Me tsa Afrika mo ro batla ya ka pa ke tsa go senda la le pologo.
6: Loru. Mamela, o tshebeditse ka bokgetsetse motho ya re ko umametse.
0: Ee, hai, batho ba bangata ba thabile mane.
6: Leruo le bile le kubelela ka tlung ka mona, ka baka ka bula difestere.
0: O thabile o ntse o re ga o banna moraka bana.
6: Ka re ke taponto ke a mo tseba.
0: Eke.
6: Ke sa tumeng ka tsona.
0: Ga monate.
6: Ee, leruo le letlola ntate, o sitjena.
0: O sitjena, o se ngwane motle.
6: Go sina flopo, ha wa etsa flopo nix.
0: O shoga ke etsa flopo nix.
6: O hang.
0: Next city flop.
6: O hang.
0: A o jale bo.
6: Hey. Mam go tswa ka dumele mam mo ke ke mam mo jalifa.
0: Hey.
6: Ke utlwile ntate ntantsa mpinela maobane.
0: Mang.
6: Sidikela, sidikela.
0: Hey.
6: Ula mo tswantsa bina.
0: E ola o binela mo ibile pina o ina le bitso la ka ga yona bo.
6: Le bitso la mang?
0: La ga ite ke te bo pina.
6: O o ka ibina ba pe ti mamela.
0: E ke.
6: O tsama ya ntle heta ponto utlwa.
0: Jwale o re bana ba ha ba ntumeletse go nka o posta Facebook o se tshaba se o bone.
6: E ba itse ho etse leto.
0: O ba itse ha ona ntwe mpe mo.
6: Mm, o mplele mo.
0: Eh.
6: Mpolella utlwa.
0: Eke.
6: Hola, hola.
0: Hola, hola, hola.
6: Ejara,
0: ejara.
6: Itsona sharp.
0: Itsona ke le sedi FM. O le sedi jubela.
7: Eh man tonto.
0: Eh ke baka.
7: Eh o sharp nda. Wa tswa ntontso o bone o nole o chaketse motivo mo mo tsero senda. Go itse itse ntho re today moro sindala go kotlela hanyane ne hona le mashudu a fitlile mona tswa le sotho ba kopane le mothako mongwa Fitzberg ba tlo tswa dingkung mara he ka le tlonono di hwai ge le di hwai tsa mo motero sindala ge be go gona go ba tshwara ba le ba bedi mara hona le a le montsele ge sa gona mo motswara e se ka ba go wena pon
0: o tala taba tsa o reng
7: kare tsa tsile ono re ne re na le re bile le mashodu e mo o tsore motho wa lesotho lwa Fitzberg ne ona le a le mo e ga sa gona mo mothola bona ka mona ka badisaneng ka mola wa bona mara thu yena ba gona o e tswara re le di why tsa mo mautsi ntse le te for gatebe mo rosina. So jwale ha o tsho jwale o bo le ka masakeng ke re ke gola ke ponte dana ana tshaketse ba di tsana ke ne re sa gona go motshola
0: o go nona lwa fikisiwe ke ba ba nntse le ba jaela
7: e bile re go gona wa tshoga tswa ka le hlonono go ge le di wa ita mo mautsero senda la go gona ba tshoga ngwana a le mong kwa le sotho e mong kwa Fitzberg ba ne ba ngile di nkutsa tsa mothako mo mona wa mangwe le di le 9 ka bo ma 3 mesuse
0: a yo a fikisa ke go tontlolo tsjwalo ba ne antse etsa jwalo
7: hello go ke e a iwan o iwan e na ibile ka rona supile mothako mo nka sithunya mo tsola ha go no no tsheketse ka masiki ge ska ba ke pontsi
0: a ne ke le mosebetsi motsheare se ne ke le mosebetsi
7: a ke ipa ke ipa pale re o re jo re ka ba pa
0: empana go re ka ha ke le ponto tse ha o so bona ke a me a boketso tsa bofuto ba re o tlo ngetsa jwa
7: a le ngwana mme o so a me a mo ro rata tse o go re tla le challenge da ponto tsa sa lo go tlotla ka moka mautema
0: ke le mautse o kuketse go tswa ka bo back of the mountain ke ne ke le mautse
7: ah ponto ya
0: ke ne ke le mautse ka ba ka ya la ha eng ka pa ke la maqheku ka pa ke la ba ka fihlelela ha eng le jwa
7: ah bo ponto wa ka mbaka ke mo khotia
0: a ye ga yena namba tsa o motswalle
7: ah bo mokitla go kolotia mphe
0: mang
7: koloti
0: lona le tlo mpha botho lona ka moka mautse ka bo ke re
7: ai di ke o gata ponto ga o gata man
0: e se pora sa sire bona tsau tswa
7: sap sap bo ya ka man
0: uta I see dead people. I'm a Kendrick Lamar, not like us.